Ma ngathi April Fool. Yes, sis. Yeah, yabona niyavuma nami ngithi ngiyahamba ngempela niyavuma. Ngihambe ngo 2. Nazi najabula bo. Ngendawo.

Hayi mawungaliwa ke impela unomuntu wakho esifazane empedeni ngalesi sikhathi angabe impela ushuma hayi nanesishimane ngabe ushumane sokugcina uhlula uhluleke ukuthi uyincengele khona niphambene khona kudlala ingoma enje ngalesi sikhathi wayivulele phezulu uyivulele phansi ikuze iye ngqondweni nasenhlizweni bese ukhipha amagama amahle amnandi ungambhozomeli nje ubhavumule hawu kahleni madodana.

0: www.easylomzansi.co.za. Easy Lomzansi. Yizwa umehluko.
1: Isikhathi njengamanje isithupha imizuzu lishayile ihora lesithathu. Sawubona mlaleli wezwi loMzansi. Sawubona sithando sami. Ngithemba ukuthi ke konke kusahamba kahle ngalesikhathi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sesenzele lo Musa ukuba mina nawe bese siyahlangana ngalesikhathi. Kulona uhlelo la isisho khona sithi nje umthombo wokuphila. Ngihlele kamnandi ngihlela esigcikini la sika baba uCwezu. Siyakhuleka kusomandla ukuthi inkosi sisize silekelele nje kukho konke siyadinga ukuba siphinde futhi ke sibe naye. Kodwa ke engijabulela kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyasizwa. Ngiyazike abaningi ukuba bathukile, hayibo leli phimbo bani lona. UMaxolike lo ohleli naye ngalesikhathi kuyoze kube yilona lelo hora lesithupha. La isisho khona sithi nje umthombo wokuphila. Ngiyazi ukuthi konke kuhamba kahle. Ngiyazi futhi ukuthi kusazohamba kahle. Usuku seliqalile, uNkulunkulu simbonga kakhulu ngoba usho njalo uthi lolu suku mangabe seliqalile masithokoze ngalo, masingabe sisakholwa noma ke sisakhumbula ngezinto ezedlule, ngoba ke usuku nosuku lunezinto zalo. Bese phinda futhi athi singabe sisakhathazeka nangekusasa lakhona ngenxa yokuba isasa liyolikhathalela olwano. Okwethu nje ukuba namhlanje sibheke ukuba uNkulunkulu usenzele umusa ukuba siphile, usenzele umusa ukuthi siphinde sibe khona. Okwethu nje ukucabanga ukuthi uma kusa kambe Nkosi yini le mina okufanele ngiyenze, kodwa nakho sengitholile okufanele ngikwenze. Usho njalo uthi konke ecabangeni, konke ekuhleleni, kodwa bese nazi ukuthi imphumela yakho konke ikumina. Sawubona mlaleli.

kodwa yithi inkosi ivikela eyami inhliziyo ngenxa yokuthi yilapho khona khona ukuphila yilapho khona khona ukuthula ngiyayithanda kakhulu le yokuthula ngoba yigift le esanikwa yona ubaba wethu sezulwini sanikwa yona uJesu Kristu wase Nazaretha wathi sengiyahamba mina ngiyakubaba kodwa ingikushiya nakho ngikushiya nokuthula. And uyazi ukuthi uma ngena kuthula kuba njani empilweni yomuntu? Empilweni yomuntu uma ngabe nginenakho ukuthula kuba khona ukuxokozela, kuba khona umsindo, kuba khona ukubalisa, kuba khona ukwesaba. Uyabona ke kusukela manje sibheke ehoreni lesine sizodumisa nje imlalelo wezi lomzansi sobe sidumisa sibonga nje uNkulunkulu ngakho konke asenzela khona siubonga umusa wakhe sisohambeni ngenxa yokuba sisohambeni mlaleli wezi lomzansi impela singafunda thina iBhayibheli sithi yazi uma ngabe sifunda iBhayibheli kunendaba la ekhuluma ngabantwana bakaIsrayeli bekhuluma la ngohambo lwabo lohambo lwabo benuNkulunkulu bedlula entweni eyiningi ngendlela eyisimanga la bedlula khona baze bayitshela ukuthi uyabonake manje sesifike egcineni kodwa zaziba khona yikhathi la babe bathi ngeke kungcono kakhulu la esasikhona kunala esibona sikhona njengamanje so uyabona ukuba uhambo luba yindaba ende kangakanani. So yingakho ke nawe emlaleli wezilomzansi kubalulekile ukuthi uyibuke yakho impilo uthi yazi kunye ngikujabulelayo la ukuthi mina ngihambi ngedwa kepha ngihamba noNkulunkulu uqobo ngenxa yokuthi uma ngabe sifunda iBhayibheli lisitshela ngoIsrayeli nathi singuIsrayeli wesikhathi ngenxa yokubheka izimo nezinto esihamba sihambe bese sidlula kuzo sithi sesidlulile kuzo thina besitshela ukuthi ngeke sifike noma ngeke sidlule kuzo kepha bese siyibona sesidlulile lokho kusho ukuthini na kusho ukuthi impela sihamba noNkulunkulu impela wena mdala wezinsuku zethu zokuphila awukazi washiya nanini uhlezi ukhona ngenxa yokuthi uma ngabe ngibheke emuva kwasho umhlabeleli athi uma ngibheka emuva la ngisuka khona uthi impela ngiyamangala ukuba ngidlule kanjani lana uyabonake ngempela ukuba singuIsrayeli wesikhathi athi la isithi sifika khona sithi uyabonake la sekuphelile ngami kepha wena bese uyithola usudlula okwazi ukuba sisohambeni futhi uhambo lwethu kunala siya khona ngiyathanda kakhulu ngenxa yokuthi kunoma ngabe yini esiyenzayo ithi yenza into kepha uthi uNkulunkulu kunala ngiya khona ngobe lakhe icebo lingevinjwe nangelodwa ilanga ngiyabona mina la ngiya khona futhi ngiyayibona le light okwami ukuba ngiyilandele ngoba ukhanya ngiyakubona kuba nzima kakhulu ke kumuntu uma ngabe hamba kepha ukhanya engakuboni once kwakhona khona ilight landela la khanya ngakhona. Ngishilo ke ngathi ke okuyikona sobe sikwenza nje siyobe sidumisa sibheke ehoreni lesingakinale sine kanti kusukela lapha ngo 4 to 5 o'clock ngiyobe nginobaba la umfundisi LV Mahlangu uyena kanye ke ngizobe nginayo osukwini la namhlanje bese liqhubeka usuku lwethu likaNkulunkulu lasenzele lona kube mnandi ngendlela eyisimanga sibheke kona ehoreni lesithupha kanti ngehora lesithupha uyobe khona umxolisi Stressless uyena ke oseyohlala nawe kuze kube ihora lesishiyaga lolunye.

Osho njalo la obose sbia utinje ewe lowo izwi lomzansi 98.0 FM tatfuke mizuzu sele libumbane ihora lesine khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM ngenzeka usivulela manje siyakubingelela usilalele kwi app yezwi lomzansi singeyeke ukubonga ukukhulu ngendlela eyisimanga ekuthenini ukuze ngiwulalele lo msakazo kubiza ukuthi ngibe nedata ngoba uma ngabe ngenalo angeke ngkwazi ukuba ngilalele izwi lomzansi kusho uthando ke lokho sithanda sami ingakho ngithi siya appreciate ngendlela eyisimanga noma ngabe ukuphike la ukhona yazi ukuthi ke siyabonga uba usilalele noma ngabe kuthiwa uyagula kulele ekhaya usembedeni usesibhedlele ngalesikhathi uNkulunkulu nawe sithando sami ngokukhulu kushesha uzolulama ubuyele emndenini wakho uyakuthanda uyakukhumbula njengoba sikhona ulele la ukhona unesikhathi sonke sokungaphazamiseki sokuba ukhulume noNkulunkulu nixoxe ngiye ngisho njalo ngithi kunezikhathi zokuba xoxa noNkulunkulu isikhathi esikusona manje sesidinga sona isikhathi sokuba uxoxe neNkulunkulu ezinye zezinto esixoxa noNkulunkulu asimemezi bazalwane asimemezi kwepha kuba yinto eqondene nawe noNkulunkulu buthule kunezinto esingaziphimisela kunezinto futhi ke esingeke saze saziphimisela okubiza ukuthi uma ngabe sikhulume naye buthule khumbula phela ukuba ke usenhlizweni yethu uNkulunkulu ungumoya uhlala njalo esenhlizweni yethu la isihamba khona usuke khona la noma ngabe silele noma ngabe sisemsebenzini noma ngabe ikuphi la ukhona ukwazi kuba usuku ngewedwa usukuhamba noNkulunkulu yingakho nasezinhlizweni zethu uyadinga ukuthi noma kucinene kangakanani angithi siyazi ukuthi endlini uma ngabe kungathayitikile kahle uthi uyangena nje

Alright, ke simihlanu mizuzu lishayile ihora lesine khona la kwizulu mzansi 98.0 FM. Alright, ngicabanga ukuthi kufanele sibe nomfundisi today, kodwa ke hopefully ukuthi sizoba naye, okay? Sizoba naye kodwa ke engakafiki ake siqhubeke. Angithi siyazi bazalwane ukuthi angiyena umfundisi. Angithi ngiyamazi maxolo. Ukhona owazi ukuthi maxolo ayena umfundisi? Mhlambe angiqale ngibuze nini. Ngiyoke ngibone namhlanje, uyazi ukuthi ngisakhuluma kanjena ubo kubone umfundisi uma ngabe esontweni, okay? Ngixoxe indaba phela, mina ngiyasithanda indaba. Uma ningaxoxela, hayi ningixolele. Mina ngiyaxoxa. Alright, uthola ukuthi umfundisi esontweni mhlambe uNkulunkulu bengaka mnikezi wakhe. Yabona? uNkulunkulu bengaka mnikezi wakhe bese kuhamba isikhathi bese uthola ukuthi uNkulunkulu usemnikile wakhe. Ngamanye amazwi ngikhuluma la ngonkosikazi. Uma ngabe esifikile umama umfundisi bese uthola ukuthi akhona ama challenges uma ahamba hamba abhekane nawo. Njengawaphi ama challenge mhlawumbe uma angabhekana nawo na? Number 1, kungaba ukuthi uma kulindeleke ukuthi kube umama ohlabelelayo. Uyabona? Kulindeleke ukuthi kube umama ohlabelelayo. Uyabona? Uma umama umfundisi engakwazi ukucula bese abantu bakhohlwa ukuthi bazokwenzani enkonzweni. Alright? Ngenkathi kunale challenge yokuthi umama umfundisi akakwazi ukucula, abantu bazophuma ekhonzeni uNkulunkulu bese benaka ekamama umfundisi ongakwazi ukucula. Kube nesikhathi la umama umfundisi mhlambe anikwe ithuba lokuthi angakhuleka. Ekhulekeni kwakhe bese kungafiki mhlambe wena la ufuna kufike khona. Ngenxa ukuthi uma ngabe sikhuleka ngaso sonke isikhathi hlezi silindele ukuthi akufike la wena ofuna ukufika khona, okay? Ey, uthola ukuthi futhi nalapho ikhona lento ethi hayi umama mfundisi akakwazi ukukhuleka, umama mfundisi uvela shesha yeke, umama mfundisi akakwazi ukucula, umama mfundisi that, kanti ubani umfundisi bazalwane? Umama mfundisi akakwazi ukufunda izwi, akakwazi ukushumaya, ubani umfundisi? Mhlambe ningangiphendula. Ubani kanti umfundisi? Uma ngabe ubaba sethole umuntu, ingabe ngempela kufanele kube umuntu oculayo oshumayela? Ubani obiziwe? Siyayiqonda yini lento mhlambe yobizo, ukuthi uma ngabe sikhuluma ngobizo sisuke sikhuluma ngani? Kahle kahle akekho umuntu ongabiziwe la emhlabeni, noyedwa. Wonke umuntu unobizo lwakhe ngendlela yakhe. Soke ukuthi ke ubaba uthe uyahamba wabona ke uyabizwa ngentombi. Wabona umama umfundisi engakabi umama umfundisi. Uyabona? Akazi ubiza kanjani. Wabona umama umfundisi engakabi umama umfundisi, waqale wazibika. Hayi phela nobaba bayazibika. Yabona? Waqale wazibika. So ke uzibika kumuntu ongabiziwe ngale ndlela yena abizwe ngayo. Ngoba ubaba ubizwe ngale ndlela yokushumayela. Kepha uma ungathola ukuthi akabiziwe ngale ndlela yokushumayela, kepha ngenxa yokuthi usenobaba, ezinye izinto sezizokwenzeka kancane kancane kancane endleleni. Azi naye ukuthi eyingafika la ekhaya ngingakwazi ngisho ukwenza u-1 no-2 no-3, kepha njengamanje sengiyakwazi ukwenza lokho. Kodwa thina bazalwane zwe, ngiyagcizelela le, thina bazalwane njalo silindele ukuthi izinto kufanele zibe top notch. Ngaso so ubani obiziwe? Angibizwanga ke mina la. So ke ukalindeli ke nawe ukuthi ke hayi kuyoba nezulu lenkosi nje.

oshukuma njengoba womalume wami la ubaba uZulu enza ubaba uCwezu cha bobo nami khona la ngibizelwe khona ngithi uyazi ngibizelwe phi uyazi ke impendulo la usunayo yizwi lomzansi 98.0 FM but ke kuye kungikhathaze not ngoba ngikhulumela mina kuye kungikhathaze bazalwane ezinye zezinto ezisenza singakwazi kuza umoya ongcwele ukuthi usekhona kithi singakwazi ukwamukela izinto okufanele ungabe siyazamukela yingoba siye sinake izinto ongafanele ukuthi ngabe siyazinaka siye enkonzweni siye lukuyohlaziya abahlaziya bakhulu yabona siye enkonzweni kodwa siyele ukuyohlaziya siye lukuyothi umama umfundisi akagqoki kahle ngoba ukholwa kithina khamsana nokugqoka kahle kwabanye abantu uyabona uphume ungazange wezwa lutho sikhona isizathu esenza singene ebandleni siphume singazwanga lutho andi ikhona into eyenza enkonzweni esikhonza kuzo singajabuleli ukuba khona size siphume yabona size siphume endaweni noma emabandleni esikhonza kuwo ngenxa ukuthi kunezinto thina ezingasijabulisi ezinye zalezo zinto lezo ezingasijabulisi yingoba thina sisuke silindele ukuba mazenze wena olindele ukuthi mazenzeke ifu zingenzekanga lezo zinto lezo wena usuzoduba ngenza nje sibonelo kunabantu othola ukuthi ubiziwe wabizwa ngokuhlabelela yabona wabizwa lo muntu ngokuhlabelela uyadumisa kakhulu enkonzweni wabizwa ngokunakekela mhlambe akwazi ukuthi uma ngabe ngingekho right ngisondele kumama uthizeni uma ngengasondela kumama uthizeni ngamtshela udaba lwami na kanjani ngizophila kunabantu abanjalo bese ke kuba nabantu abazokhathazwa ukuthi ikhono lami esontweni alisetshenziswa ikhono lami noma ubizo lwami esontweni alusetshenziswa uyazi ukuthi bazalwane izinto ikaNkuluNkulu uNkuluNkulu mase kufika isikhathi ukutomula yena akudingi nalokuthi ziveze ukuthi wena uhloboluni lo muntu akudingi nanokuthi ziveze ukuthi wena wenza ini kodwa okubalekile ukwenza umsebenzi kaNkuluNkulu ngendlela efanele uma ngabe uNkuluNkulu esebona ukuthi lalela lo isandla sikaNkuluNkulu sikutomula ngisho kungekho noyedwa oke wakuintroduce ukuthi uyini umsebenzi wakho nanokuthi wena wenzani kodwa eyikhathini esiphila kuzo manje siphila eyikhathini la thina esifuna ukutonyulwa ngaphuma kulela bandla ngoba ngangibona ukuthi ubizo lwami luyacindezelwa ngaphuma kulela bandla ngenxa ukuthi nganginganikwa ithuba lokudumisa ngangekho ku-worship team ngangekho kuphi siyayibona yini izinto ezizihambe zisilimaze ezisenze sishintshe njalo indawo mhlambe esuke sikhonza kuzona so yilokho kakhulu okugcina mhlambe kuba nezinkinga kakhulu kwabanye abantu but linda isikhathi sikaNkuluNkulu uma ngabe ulinde isikhathi sikaNkuluNkulu ngendlela efanele wahlale ebukhonini bakhe ngenxa ukuthi once saba laphana siyoba nenhlanganyelo nabazalwane siyofuna uNkuluNkulu ngayo yonke indlela once senze njalo siyoba nokuthula

Alright, kepha-ke noma kunjalo ikhona indaba engiyithanda kakhulu eBhayibhelini. Mhm. Noma maxoli ungeyena umfundisi kodwa iBhayibheli uyalifunda njengomntwana kaNkuluNkulu. Uyalifunda. So ke sizolifunda bazalwane le ndaba eseBhayibhelini. Iyangibusisa kakhulu. Kungenzeka nawe futhi bese iyakubusisa njengoba nami ingibusisa. IBhayibheli ke incwadi engcwele enezindaba eziningi okubiza ukuthi uma ngabe ke sifunda sifunde nje ngokuyiqonda. And ukuze uyi understand indaba yeBhayibheli awungagcini nje ngevesi. Kodwa zama ngawo wonke amandla ukuthi the chapter yonke uyifunde ukuze uzokwazi ukubona ukuthi kuze kufinyelele kulelo vesi indaba yona ibisuka kuphi. Bengingomunye wabantu abanjalo, thola ukuthi uma ngiyesontweni ngiya nje esontweni sinikezwe izwi lenkosi chapter ivesi gcine kanjalo. Lokho kugcina kwenza ungazi lutho kakhulu ngeBhayibheli, yabona, wazi nje amavesi. Kepha kubalekile ukuthi mhlambe sifunde nathi ekuthenini kusuke kwenzakalani uma ngabe kwenzeka ngalendlela. Kuyasilekelela ke kakhulu. So sizolekelelana ke sonke sifunde izwi, nawe usengalifunda ekhaya uliposte ngendlela ongaliposta ngayo. Kodwa ke indaba engiyithanda kakhulu la ikumshumayeli. Umshumayeli 9. Yes, umshumayeli 9. Indaba isuka ku verse verse 10. Yeah, isuka ku verse 10 iziyofika ku verse number 11. Kusho ukuthi sizoyifunda nje bazalwane, nawe sengazithathelela iBhayibheli ekhaya bese siyayifunda le ndatshana. Iqala kanjena ke ithi konke isandla sakho esifumana ukukwenza kwenze ngamandla akho ngokuba akukho msebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uyakhona. Ngabuye ngabona phansi kwelanga ukuthi ukujaha akuyi ngabanejubane nokulwa ngamaqhawe nesinkwa ngabahlakaniphileyo nengcebo ngabaqondileyo nomusa ngabanokwazi ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba. Ngiyacela ukuba ifunde le ndaba. Kahle kahle sonke la siyahlangabezana nethuba nesikhathi. Uma ngabe ubheka konke okwenzakalayo la ngaphandle, ocebile, onento ethile wena ongenayo, kepha kunye kuphela mina engikwaziyo ukuba isikhathi ube naso nami ngaba naso, ithuba ube nalo nami futhi ithuba ngenjani ngaba nalo. Pho ilahleke iphindaba uma ngabe kuzona zonke lezi zinto kunento ecommon between yena nami. Pho le ndaba kuza kanjani ukuthi thina singayifaki kuyo ngoba nathi futhi siphakathi kuyona? Sonke sinikiwe bazalwane isikhathi, sonke sanikwa ithuba. Kulahleke kuphi khona? Ngale ndatshana yila ubona khona ukuthi akekho umuntu okufanele ukuthi ngabe siyamblema la. Noyedwa
ngenxa yokuthi uNkulunkulu kunalomusa thina asenzelile wona wokuba asinikeze ithuba aphinde futhi bese sinikeza nesikhathi nakulo futhi lolusuku lwanamhlanje nginesikhathi njoba ngilana futhi ngisenalo ithuba umbuzo omkhulu sekuthenini ke ingabe isikhathi sami mina ngiyasebenzisa yini ngendlela efanele lesikhathi wena unaso usisebenzisa kanjani leli thuba wena onalo ulisebenzisa kanjani kunabantu oyithola ukuthi uma ngase kuthiwa uyabala usuku lwakhe ukuthi kambe osukwini lanamhlanje yiziphi izinto zenzile yiziphi izinto ozifundile uzothola ukuthi akazange wenza lutho futhi akazange wafunda lutho kepha into ayenzile ukufunda ngezinto zabanye abantu not eziqondene naye yilokho ke okusenza ngesinye isikhathi sithole sinenkinga yenzondo ngoba ukuzonda umuntu kusala lapho ukuzonda umuntu yilapho laqala khona indaba enkulu ukuthi ngithe uma nginikwe sami isikhathi ngasebenzisa kanjani mina leso sikhathi yena lo nikiwe njengami uthe uma ngabe sisebenzisa isikhathi yena wayese sisebenzisa kanjani yiziphi izinto ezenzile yena empilweni ekuthenini zingakwazi ukumthuthukisa zimise la yena efuna ukuya khona kepha mina yiziphi izinto engizenzile ngendlela eyiwani uNkulunkulu asinike yona isikhathi kanye nani nethuba kanjalo lize lisho ukuthi nabagijimi akuyingajubani kepha kuya ngokuthi sonke sinikwe into eyodwa umehluko isekuthenini ke sibe sesisebenzisa thina sase sisebenzisa kanjani Yizwi lomzansi leli 98.0 FM. Angizili ukuzoshumayela ngalelizwi, kepha ngizokukhumbuza nje into eyodwa ukuba sonke sinikeziwe, sanikezwa izinto ezifanayo. Kepha umehluko esibe nawo kusekuthenini lezi zinto ezimbili ezifanayo esinikwe zona, ingabe sizisebenzise kanjani? And abanye bethu sithwele abanye bethu siyasindwa that is true angeke siqhathanise mhlambe nabantu okulula kubona ukuba makwenzeke izinto mhlambe basheshe badlulise okwenzakaleni kodwa kulezo zinto oyufune zidlule uma ngabe uzwa kahle amhlophe ziyakulekelela uyanikezwa ngawo futhi ama options kusekuthenini ke uyathanda yini noma uyafisa yini kungenzeka uyathanda kepha awufisi kungenzeka futhi uyafisa kepha uyakenjoya ukuba ke ube la ukhona noma ucabange ngendlela ocabanga ngayo noma sezikhona ezinye zezinto ngathi ngelinye ilanga umuntu uphethe iremote yempilo yakhe uma ngabe ngiphethe iremote siye sibone emakhaya sinabantwana nathi nobaba nani obaba kakhulukazi bayathanda ukuthi babuke ini izindaba uma ngabe sekufika ubaba uyazi ukuthi sekuyisikhathi sokuthi mhlawumbe ubaba enze njani abuke izindaba noma ngabe kuthiwa yini ke bekade siyenza thina kodwa kune channel okufanele ukuthi ivulwe ukuze kuvele ini izindaba impilo yethu ithi ayifane nalento engishoyo njengamanje ngenxa yokuthi ingaphakathi lethu linama channels ingaphakathi lethu linakho konke ongase ukucabange akekho umuntu ongathi yena mina angikaze ngivelelwe okuhle uma ngabe ungakaze uvelelwe okuhle uqonda ukungitshela ukuthi awukazi uhleke angibuzanga ukuthi kangaka Kodwa uqonda ungitshela ukuthi awukazi uhleke. So uma kuwukuthi uke wahleka before, ikhona i-channel kuwe ekhuluma ngokuhleka. So ngaleyo ndlela unalo ke ilungelo lokupressa kuleyo button ezokwenza wena uphume kule ngcindezi obhekene naye. Mhlawumbe usungabuya uma ngabe uthanda. Uzwa ngani? Ngiye ngithi uma ngabe siba nenkinga yokuxolela kakhulukazi kunabantu abanobudlelwane laba basuke besebudlelwaneni kuhlezi kumnandi ukungena ebudlelwaneni andikuye kube sengazuthi impilo nomhlaba usuku ngowabo noma ungowethu thine sisebudlelwaneni ngaleso sikhathi obuhle
uma ngabe ikhathi zihamba bese kuba khona isimo esishintshayo phakathi kwalabo bantu bobabili. Ngenkathi sesishintsha bese kwakheka inzondo ongakaze ucabanga ukuthi laba bantu ngelinye ilanga bangabukana kanjena. Uyohlala lo muntu ahlale kulento embi ayicabangayo ngomunye umuntu ake ahleka naye. Angaphinde acabange eyokuhleka kodwa into ebesimbusa ngaleso sikhathi yile yokuthi mina naye asizwani, mina naye sicabene, mina naye asikhulumisani. Bese thi umuntu ngidlula kanjani maxoli, ngenza kanjani lesi simo ukuba akube yisimo esizodlula ngingabuswa yisona. Bese ngithi sithandwa sami, uphethe i-remote. Uma ngabe ufuna ukucabanga ngaye, kubalulekile ukuthi uprese ngalezi ayikhathi zobunandi. Inkinga yethu sithi sipressa ngalezi ayikhathi zobunandi bese kufika lelizwi elithi sonke lesikhathi wayengenza isilima seliyapi. Bese uyalivumela lelizwi licindezele. Ngenkathi uprese le remote yakho kwavela la inhleka khona, kwavela la inikhona khona kuma vacation, kwavela la kwakumnandi khona, bese kufika igama elithi sonke lesikhathi kusho ukuthi wenzani, wayengenza slim. Uma ngabuke wacabanga kanjalo, wokwazi ukuthi awusoze wadlula kuleso simo, uyohlezi njalo ukusona. Sonke sinikiwe saniki isikhathi, sanikezwa ithuba. Kukona konke, sithe uma sikusebenzisa, sakusebenzisa kanjani.

kukhona ngibhalela imessage la uyahleka umhlekani. Ngapha ngakithi ekhaya kithi kwamhlabi yalingana ngindawo enkulu ngithi uyayazi. Ngala ngakithi kwamhlabi yalingana, so njengoba kwamhlabi yalinga hawa usuka kuleso sihlalo. Awu bazalwane sengingaxoshelwa kule sihlalo ngixoshelwa ukuthi ngamhlabi yalinga. Kanti kwenzakalani noma abantu bamhlabelanga nabanjani, hayi kumele ngixoshe manje ngihlale ngiphe, hayi cha impela ngiwakhona, ngisho ngangixosha nje ngingiwakhona. Alright, so ngakithi ke sithe sikhula, ngiyabona manje cha izinto seyishintshe kakhulu, kodwa sithe sikhula indaba ye transport ibikade iskasi ngendlela eyisimanga. Kuthi uma ngabe ushiwe yibhasi elisuka emseleni liye emkhuze, wokwazi ukuthi kuwena nje hayi sekubhemile vele, yabona. Isibhemile kuzoba kuwena ukuthi wenze njani, mhlambe ke uzobuyela emuva noma uzoqhubeka uhike. Uma ngabe uqhubeka uhiker, that is fine, uzohiker. Ikhona ke into engangiye nginothise kakhulu, uthola ukuthi ngenkathi ngimisa imoto kunabo mama othola ukuthi bathwele something yasinda lento uyibekile ekhanda

uma angase akwazi ukuthi athinto ekuzona uma ngabe kuthiwa ngempela ngempela kukhona umuntu ongathi no thatha lokhu wenze kanje thatha lokhu wenze kanjena noma ngengikwazi ukuyishiya inamba ezinye zezinto zithanda kuba angazi kanjani but ngacela ukuthi umama aqhubeke nje alalele emsakazweni ngoba ngifundile message yakhe kungenzeka kube khona umuntu ozokwazi ukuthi afone ngiyazi ukuthi baye baputshuka abazali abazalwane uthola ukuthi ke ukhuluma bese ethi ayingizwe u1 no2 no3 bese xhumana naye kuyingozana kuthina ukuba sisho inamba ngoba abanye abantu bagcina kungasenzeki inhloso lezi ebekufanele ukuthi ngabe ziyenzeka ngempela ngeinamba egcinini bese kuthiwa inamba yashiwo kuphi emsakazweni unless ngigunyaziwe ukuthi ngingakwenza lokho alright mama kodwa nje udaba lika mama lukanjalo nakuba ke kunzimana kakhulu ngenxa yokuthi ke uma ngabe indawo vele ungazange wanikezwe incwajana le eshow ukuthi indawo isinge yakho ziba khona ke inkinga ehihamba ihambe bese ziyavela ezinye zezinto ke esiye sizibone ukuba kuyona yonke inkinga umuntu asuke ebhekene nayo kubalekile ukuthi kube khona izinto nathi esizifundayo noma ngabe kuthiwa isiphi ke isimo ngingasakhulumeli nje uma kuphela noma ngabe isiphi isimo othu hamba uhambe ubhekane naso usingajabuli sijatshuliswa ukuthi sengiphumelela kodwa kubalekile ukuthi kube nayo yonke imigudu yokuphumelela kwethu ukuthi njoba sengiphumelele ngiphumelele kanjani zikhona izinto ezingigunyazayo ukuthi mangiphumelele ngoba uma ngabe lezo zinto lezo vele zingekho kungenzeka egcineni kuhambe kuhambe kube nenkinga ngisho komunye ke manje ongakangeni esimeni sika mama isimo sika mama sizosifundisa ukuthi kubalulekile ukuthi mawuthenga indawo make sure ukuthi yonke into ezimfanelo mayelana nendawo uyayithola I know ukuthi si desperate kwezinye zeikhathi siyawadinga ama sites siyayidinga izindlu kodwa akube yindlu ezoba namaphepha ayo akube yisite futhi nakhona okuzoba namaphepha ukuthi cha lokhu ngigunyaziwe ukuthi njengamanje makwenzeke so ma uzoqhubeka nje ulalele uma kukhona ozoba neusizo kakhulukazi kulokho esikhulume ngakho nokubekile na kanjani uyokwazi ukuthi ke abuyele kuwena okanye abhalela emsakazweni while ngisekhona akwazi ukuthi ke akusize enkingeni obhekene nayo njengamanje.

Alright, ake ngifunde futhi le ibalulekile kakhulu ukuze sikwazi ukuba ke sisizane nakuyona. Uthi sawubona msakazi. Ngiyalizwa izwi lithi sinikiwe ithuba uma ngilisebenzisa kungenzeki ngithi ngishintsha i-channel ngenze ngenye indlela kungenzeki ngishintshe kwenye i-channel kungenzeki ngenze njani ngiyazama ngihluleke ngizame ngihluleke ngenze njani.

ngenhliziyo yakho yonke. And amen eyifana nalezi noma ngingasazi simo ukuthi sihamba kanjani kodwa engikwazi ukuthi ayikho into ebaluleke angilinganiseke ngomuntu njengalesi njengalestoranyana engengalinganisa ngaso. Uma ngabe sengifuna ukudlula noma ngenzeka ngihlukene naye ke upartner kubhlungu ngiyamzonda ku 1 no 2 no 3 no 4 no 5. Ayikho into ebaluleke njengokubheka ekuthenini ke ubuhle nobubi babuyini. Okay? Ukuhlangana kwami naye ikuphi la engangijabula khona? Uma ngabe ngijabulile kwakwenzakalani? Uma ngabe ngingajabulanga kwakwenzakalani futhi nakhona? Ingabe ngenze kahle yini ngaphuma? Noma angenzanga kahle ukuba ngiphume. Uma ngabe uthi ngenze kahle, yini le eyenza uthi wenze kahle? Ubenefite kuphi wena ngokwenza kahle kwakho? Iyodwa into engiyazi ukuthi uqala ubenefitile enhlizweni yakho ukuthi ngaze ngaphuma ebugqilini uma kuwukuthi bekugqile noma ngazi kusuke kubhekene nani. Then ke kancane kancane kancane uzobe usudlula lapho. Kepha uma ngabe thina njalo siyocabanga iside libe lodwa angeke sisikwazi ukudlula. Siyohlezi njalo sistuck entweni eyodwa. Kodwa uma siyocabanga ngama side amaningi ahlukene yila ozokwazi ukuthola khona ukuthi la sengiyahlalaka. Kodwa le channel eyodwa engiyoyiqolozela mina ngiyibuke. Ngiyoyibuka ngisho ngingathanda ukuyibuka. Kodwa uma ngabe ngiyibuka ngibona ukuthi ayingculisi ngizoshintsha ngingene kwenye i-channel. So le enye izobe ingcono kakhulu ekuthenini ngiyibuke noma ngiyilalele kunalena. So akwandeke ukuba ngibe kule engenza ngibe ngcono kakhulu kunale engenza ngingabi ngcono kakhulu. Okubaleke kakhulu ukutshela uNkulunkulu each and every day ngodaba lwakho. Uzwa kanjani ukuthi simo sesiyalunga? Akuzona ke izinto lezi ezenzeka nje ezingavuka namhlanje kusasa sezenzekile. No. But uzwa kanjani ukuthi sekuyalunga? Okokuqala akulungi isimo salo yamuntu kulunga isimo sakho. Angenzi isibonelo njengokuxolela umuntu. Uma ngabe kubiza ukuthi uxolele umuntu, isikhathi iningi siba nalento thina ethi kumele eze kimi ngoba uyena ongonile. Kumele eze kimi ngenxa yokuthi uyena ongonile. Alright? Avele angezike umuntu ngenxa yokuthi uwena unile. Uqhubeke uthi ngiyakhuleka kepha akwenzeki. Ngiyakhuleka ngifuna ukuba ngimxolele kepha akwenzeki. Uyazi uNkulunkulu ukuthi into ayenzayo akadili naloya muntu. Mhlawumbe ufuna buye ubaba wasekhaya noma umama wasekhaya ufuna buye noma abantwana bakho ufuna babuye noma ubani ufuna babuye empilweni yakho meba bekho. So into ayenzayo ke uNkulunkulu ukuhlela wena ukuzuma bebuya ukwazi ukubamukela. Nanokuthi thina uma ngabe sebebuya sithanda kakhulu futhi amacala. Akabuya azochaza waze wangishiya nabantwana kwakwenzakaleni kepha wena umkhuleko wakhe eqaleni uthe Nkosi ngicela umyeni wami abuye back ekhaya. Uma ngabe ikhona lento ethi Nkosi ngithe umyeni wami abuye back ekhaya khona lapho uthumeke wabuya ngifuna qala ngichazele kahle ukuthi wayeza ngishiya nabantwana nje kwakwe iqiniso lithi vele wahamba. Vele wahamba. Nansi indaba eBhayibhelini yendodana yolahleka. Iyona kanye eye isifundise ukuthi kwenzakalani uma ngabe ufuna uxolela umuntu. Kwenzakalani uma ufuna uxolela umuntu. Awuqali futhi phansi umqulise. Awuqali phansi uthi wena ngoba wathatha yonke imali wahamba usuzokwenzani la. Kepha uqala phansi umnike uthando ngoba ukubuya kwakhe ubone isidingo sokuthi indawo ebekade inokuthula yile yandawo hayi le esengikuyona.

0: na njengamanje. I know kuba nzima. Kodwa kunye ngikuthembisa khona sithando sami ukuthi kuyenzeka. Zinike isikhathi mhlase kwenzeka uyozwa ngokuthula enhlizweni yakho. Uyozwa kunalento eyenza ube ne peace ongayazi ukuthi iqhamuka phi. Okwazi ukuthi uNkulunkulu esimeni sakho useqalile njengamanje uyangenelela. Yizwi loMzansi 98.0 FM. All right. Ake ngibone ke la ukuthi ubani lo naye futhi bekade ethini ngalesikhathi.
1: Msakazi wami. Hayi umshayiba lo magwala da futhi. Mina ngisibona isidingo mama ukuthi umama umfundisi eshumayele. Angisiboni isidingo. Futhi angisiboni isidingo ukuthi nigxeke umama umfundisi ngokuthi uhambe wayolanda umuntu ongafundile wamenza unkosikazi wakhe uthando umbambo lwakhe umfundisi asikho isidingo ukuthi ephoqe umama umfundisi eshumayele ukhona usekela umfundisi ungayindoda kulungile kwami mhlawumbe bakhona besifazane angafuna eshumayele yena umama umfundisi phela uzogana la ekhaya akazizo ophoqa ukuthi ngoba naye ngithanda umfundisi akashumayele enkani akakwazi ukuthandaza enkani ngathi kule muntu ongafundile ongakwazi ukuthandaza mhlawumbe othandaza halfway ethule ongakwazi ukufunda iBhayibheli yabo ethule uthando umbambo lwakho alutholayo ukamfundisi asingemphoqi umbambo mfundisi.
0: Siyabonga kakhulu baba. Okay, bePaula ngalokho ke yakhuluma yakho ngathi njoba ngihleli la angisiyo umfundisi. All right, njoba ngihleli nje angisiye umfundisi kepha ngingumntwana kaNkulunkulu omthandayo uNkulunkulu njengendlela eyisimanga. All right, kanjalo ke nanomfundisi asikho isidingo sokuba kuphoqweke manje umama umfundisi ngoba washada nomfundisi soyoshumayela ke ingane yabantu ibhidilisha ke umfundisi wahamba waye esikoleni yena wayofunda iBhayibheli walihlaziya walibhala iBhayibheli waliphasa umama umfundisi akazali bhala iBhayibheli akazali phase kodwa manje useyogxekwa kumntana omuntu ke gxekela ukuthi akakwazi ukushumayela ke gxekela ukuthi akakwazi ukucula ugxekela zonke nje izinto lezi bazalwane ngeke asenzeni ngendlela efanele ukuze konke uhambe ngendlela futhi okumele ukuthi kuhambe ngayo. Izwi loMzansi 98.0 FM. Okay, angenze kanje bese ngibuya ke.

0: izulu mzansi 98.0 FM go 18 minutes past 5 o'clock shonjalo la londi wesiphenqumalo uthi nje phendukani sethembiso sami ke sesifezekile ngalesikhathi ngishilo ngathi ke ubaba uLV Mahlangu uzoba khona khona ezindlini zomsakazo njengamanje ke silivala kahle kuhlelo lwethu kusukela ngo 3 kuzokuba isona lesikhathi uNkulunkulu uhambe nami nje kwazo kwalana sengithi ke kubalekile ukuba sikhuleke kubalekile ukuthi sisazophuma nje sibheke emsebenzini emsebenzi yemizandla uNkulunkulu asiphe yona ahambe nathi nje kona konke siphephe kwenzeke konke okungase kwenzeke kepha ke ake ngithathe le lithuba nginike umfundisi njoba ngishilo ngathi cha mina angena umfundisi kodwa umfundisi usendleleni sawubona ba
1: sawubona maxoli nabalaleli bese lomzansi
0: uyaphila
1: ngisaphila
0: Eh bathokoze kulongibuzo upho baba ubaba Mahlangu
1: asengithi
0: hayi ke cha namhlanje ake ngimbiza ubaba Mahlangu kade babengihlupa ngobaba Mahlangu
1: kuyintokozo mina kakhulu ukuthi ngibe khona
0: yes
1: kulolu suku nanesikhathi sonyaka enyangeni yami futhi yokuzala
0: enyangeni yakho yokuzalwa baba yes iyange enkulu le thank you so much baba
1: yeah siyambonga uNkulunkulu balaleli engifisa ukuxoxa nje ukuthi njoba siqala usuku kukhona lento kufanele sifunde ukubhekana nayo lento okuthiwa kuyisola ngamaphutha umuntu asuke wenzile la maphutha angayizolo umuzwa ongemnandi kodwa kufanele siuvumele usakhele ijele
0: ngiyakuzwa
1: sihlale kuma regrets bengifunda iBhayibheli ngathola ukuthi incwadi ka Genesis chapter 6 verse 6 noNkulunkulu wake wayisola so lento kuyisola ngeyinqumo umuntu ayithathile noma aka ayithatha zangaba nemiphumela
0: emihle
1: njengoba kade unikwe ithuba lokulala bekuyithuba lokuphumuza nokuvala ipage la izolo
0: thank you
1: uze uqale usuku ngamandla amasha uphokophele kokusha uma singazifundisi ukuzixolela siyavama

0: ukuthwala imithwalo befana ngabe siyayithula. Umuzwa okuyisola uwumuzwa webuntu nje wemvelo.
1: Yes.
0: Ngoba uchaza ukuthi njengomuntu awazi konke awunawo amandla anele ukubhekana nezimo ivela ngeyikhathi eyithile. Kungenzeka namhlanje ukuvelile ucabange ukuthi nansi indlela e-right. Ebabuhlungu kakhulu ke umuzwa okuyisola ngezinto ezinhle nokwethemba umuntu. Izinto ezinhle ozenzela umuntu nokwethemba umuntu bese imphumele yalokho ikuphoxe. Iningi lethu emhlabeni sinabo abantu esike sa investa kubona senza izinto ezinhle kakhulu futhi sinethemba ukuthi khona okuhlokuzokwenzeka. Ungaba isinqumo kwezothando, isinqumo kwezobhizinisi. Kuningi esikwenza sinethemba elithi isimo sizoshintsha kuyothi kwenzeka lokhu nalokhu ngobe sengi-right. Bese imphumela ivele ibheke kwesokunxele. Ungavumi ukuhlala kuloyo muzo okuyisola unomphelo. Lento yokuyisola ukhiye ijele lokuyisola ukhiye ukuphuma uphethwe wena. Ngoba umuntu osuke kwenze wayisola ngeyinqumo oyithathile mhlambi wamethemba noma wa investa kuyena. Kungoba ubungazi ukuthi kahle kahle umuntu kunjani. So into ofana uyenze mangabe kuleso simo ukuyixolela. Bese uthatha isifundo osifundayo kuleso simo. 1, ufunde ngomuntu. Lento ikufundisa ukuthi abantu abafani.
1: Okay.
0: Njengoba wena ucabanga kanje nomunye ucabanga ngenye indlela. Umuzwa okuyisola kuthiwa umuzwa wosizi oba nawo. Uba nosizi okwesibili uba nokuphoxeka. So imagine ukuthi uqala usuku namhlanje ulusizi. Uphoxekile ngento eyenzeke ngayizolo noma yenzeka enkathini edlule. Awunawo amandla ke ukuphokophela nokuthatha iy'nqumo ezintsha zokubheka phambili nempilo. Inomthelela ongemuhle balaleli and akekho umuntu ongakukhipha emzweni wokuyisola. Wena umungayilungisi lento yokuyisola uzixolele uthathe isifundo kukho wamukela ukuthi umuntu namaphutha ubungabonanga kahle. Usuka ke utshala imbewu yokuba bitter, ukuba nomuzwa wokucuna ukucasuka. Ufisa ukuthi ngathi kungakhona into embi omenza yona umuntu. Ubulala futhi ithemba nje ngabantu, kanti impilo iyimpilo ngabanye abantu. Impilo iyadinga ukuthi noma uphoxekile izolo namhlanje uphinde uzame futhi. Impilo nje inhle ngaloko ngoba ukuvuka nje kuseni kusho ukuthi kunethuba lokuthi ngilungise mhlambe okonakele izolo noma ngizame namhlanje kungahle kube ngcono. So balaleli, ningaphili kumuzwa wokuyisola ngoba uyabulala usuku sokuphila kulona namhlanje. Uma ungakwenzi lokho uya ugcina ushintsha. And mawushintsha awuyiboni. Kuba abantu abantu sibanibani seshintshile. Usibanibani ubenge nje. Kanti ugcwele kakhulu kuyisola. Umuntu ongayisoli umuntu ongayithathi inqumo.
1: Okay.
0: Usuku nosuku. Ngoba njoba ngisho awazi konke. Isidalwa nje sijulile kakhulu ongasazi umuntu. Njengalokhu nawe ungazazi.
1: Okay.
0: Kunzima ke ukwazi omunye umuntu. Isikole sokwazi umuntu yikho ukuthi kuvela izinto ezamaphutha ezikuphoxayo kuyima ufunda ukuthi kanti umuntu nje. Kodwa ungahlali emzweni wokuyisola unomphelo. Umuzwa wokuyisola uyisola ngoba ubona iphutha bese ufanele ulungise.
1: Okay.
0: Uma kuyiphutha lakho lilungiswa wena.

0: iphutha lomunye umuntu ufunda ukuthi kanti umuntu nje and wamukela ukuthi njengoba nje wena uziphephisa kanjani ukuthi ungaloku njalo uphinda futhi into ezokulimaza.
1: Okay. Izwi loMzansi 98.0 FM ngibonge kakhulu bamahlango kuba namhlanje sikhulume nje ngalehloko sokuzisola kakhulukazi. Kunabantu othola ukuthi njengamanje basilalele baba andi ngenkathi sikhuluma ngendaba yokuzisola uthi angenzanga lutho kodwa uyayibo lonto le kuyisona sonke isimo mhlambe engiyithola ngibhekene ngoba ukwenza into njalo suke silindele ukuthi kufanele ibe yimbi
0: yeah.
1: Yabona abanye bathi yimbi abanye bathi yinhle yabona soke kulo osuke enze kahle uend up ayisole futhi naye athi ngoba ngenze kahle nje kanti pho kungani kwagcina kungalendlela engenze ngayo ngiyabona nalo owenze kabi ngoba uyayibona lento ukuthi vele bekufanele ibe nomphumela onjena kodwa manje lokhu kwenza kwami kahle yini pho ngithole mina sengiphila ngalendlela engiphila ngayo ngisola kuphi
0: leli vese ngilikhothile ngenze ngabo umuntu ngiveze uNkulunkulu eyisola usho ngomlomo wakho ngiyayisola ukuthi umuntu
1: ngamdalela
0: okwesibili
1: buhle ukudala umuntu
0: kodwa bese ngibuka imphumela yezenzo zakhe hayi ngathi umuntu wenza into engafanele
1: okay
0: so nginivezela ukuthi yinto ekhona ngoba awunakho ukumlawula umuntu nezinqumo ayithathayo usuku nosuku
1: alright
0: uma inhloso yakho biyinhle wenze konke okuhle bese imphumela ingabe imihle yikho ngithi zixolele ngoba awukho akuwena owenza ukuthi imphumela ibe njalo
1: ngiyabona
0: kodwa into esizama ukuyigwema ukuthi uphile impilo ukuthi ungasafuni ukwenza lutho ngoba uzophinda uphoxeke awusafosa thembi lutho ngoba ugcwele ukuphoxeka nje umuntu ophoxekile akunzilula ukubona into enhle akululu kuba nethemba ukuthi khona into enhle engaqhamuka ngoba uvela buke konke ngendlela yaloko ke kwenzeka
1: okay
0: ma uNkulunkulu ethi ngiyisola ukuthi ngamdala umuntu kwabiza ukuthi acabange ukuthi ikupho kuzoba isixazululo ukulungisa lemiphumela engiyisola ngayo yenziwa umuntu
1: okay
0: iBhayibheli sivezela ukuthi wathatha isinqumo sokuthi ke ngizokwenza icebo ngizokwenza isenze sibuhlungu kodwa imiphumela yasekugcineni izoba mihle kimina engiyisola ngoba lento okuyisola wena uma uyisola ungacama ukuthi nalomunye uyayisola uma kufaka obunye umuntu izinto wena oyisola ngazo komunye usuka zinzuzo komunye
1: okay
0: so uthi uNkulunkulu ke ngizobhubhisa wonke umuntu nganti yabona umuzo okuyisola uletha ukucasuka ukulethela ukudino ufuna manje ukulungisa lethu ungayilungisa ngendlela
1: errong yeah
0: so uthi uNkulunkulu ngizophobisa wonke umuntu bese ngishiya imbewu engizoqala kabusha ngidala abanye abantu lolu hlobo lolu selunje selungicika kanje ngiyalususa yeah kodwa lo khulumayo uyena futhi wayidala abantu okusho ukuthi unamandla okususa konke lokaphinda aqale kabusha manje wena uma uyisola ngesenzo saka ukwazi ukuyoshintsha imiphumela ngoba imiphumela sisukile wena wenza isenzo la siyakhona isenzo saku siveza imiphume ngeke usayihoxisa le miphumela kodwa wena ungazishintsha wena ekutheni ungahlali emzweni wokucindezelayo ukuthi uphoxekile uhlala uphoxekile kubalekile ukuthi umuntu azi ukuthi uma uphoxiwe noma uphoxekile kufanele kube wena oyikhipha ekuphoxekeni ngoba lo suke phoxile akavami ukukhipha ekuphoxekeni kwakho ngoba abanye usuka engenanhloso ukuphoxa and kuyamsinda ukuthi njobe sephoxeka kangaka uzokulungisa kanjani lokho ophoxile uyavami ukubaleka wena ophoxekile uma umjaha uphinda uphoxeke futhi
1: ngisafuna ukusho ukuthi imvamisa yabantu abaphoxekile banakho ukuziphoxa bona kakhulu
0: kunaqala kakhulu yeah into ofanele iqaphele ile ukuthi ungafundi lutho ngoba ungafundi uzophinda futhi uphoxeke
1: okay
0: yabo yabo nje ngoba nje sikunyaka ka-2026 kunomuntu ophoxeka unyaka nonyaka ngento efanayo lento idala ukuthi awufundanga lutho ukuphoxeka kwaqala ingakho ke ngithi kufanele okoqala uzixolele bese ufunda ufunde ngawe ufunde nangomunye umuntu umuntu ongafunda kangcono ngayo wena awumthetho

0: mina nginje.
1: All right.
0: Ngithemba kalula. Ongithanda kalula.
1: Ngithanda kalula.
0: Noma ngithanda kakhulu. Angiqapheli. Ngingene kanjani kulento?
1: Unenkinga
0: vele uthanda. Ngininkinga kimi. Ngoba inkinga kimi akangizisebenze. Ngilungisele.
1: Okay.
0: Myeke lo ongale ngoba ngeke ukwazi ukuqondisa lutho ngayo.
1: Yho.
0: Zisebenze wena. Musulungile uphinde futhi ukuthatha izinyathelo ukwenza into phela uma wenza isenzo esihle kusuka inhloso kuuthando njengoba uNkulunkulu wathi asenze umuntu ngomfanekiso kwakuuthando lo ufuna ukudala abantu abafana naye wayengashonga ukuthi udala abantu abazophila le yampilo esithola uGenesis 6 azathi ngiyayisola wayethi udala abantu abazobusa baphile baphathe umhlaba ngendlela enhle nezomthokozisa naku ke belingwa behluleka begcine kwabandi subu. So isixazulule kuphoxekeni sikhona kodwa asizofana kuzofana indlela oxazulula ngayo. Ngiveza indaba kaNkulu ngoba uNkulunkulu yena owumnini amandla wonke owadala laba bantu abamphoxayo. Unamandla futhi ukuqondisa abamphoxile. Wena ngeke ukwazi uqondisa umuntu ophoxile. Ingakho phela uyakwazi ukuphoxeka wena kodwa omunye ngabantu uphoxile.
1: Yeah.
0: So umsebenzi omkhulu ufuna umkhombisa ukuthi ungiphoxe kangakanani. Ukuthi ngiphoxe kangakanani akukusizi wena zisebenze wamukela ukuthi ave uphoxekile ingelothe thengaye inqumo usho ukuthi khona indlela mhlawumbe ongaqaphelanga ngayo kukhona ongakwenza ngendlela ehlukile ukuze ungaphoxeki ngalendlela kodwa impilo igcwele ukuphoxeka
1: ngiyakuzwa
0: impilo igcwele ukuphoxeka uphoxwa izingane uphoxwa abazali uphoxeke ngokomnotho meaning business kuma relationship impilo igcwele ukuphoxeka so ixazululo zokubhekana nokunqoba ukuphoxeka fana uhlala unazo ngiyayicizelela le ngoba maningi amaphuso engiwabeka kodwa le yokuthi zixolele angibonanga kahle ngingumuntu nami ngiyawenza amaphutha ngilenzile iphutha ngangaqaphela lo okhona izimpawu bengiyibona kodwa anginakanga uyafunda ukuthi esikhathini esilandelayo angigweme ukwenza ngalendlela kuyoba kuningi ukuqaphela kube nokuphoxa but khona lezo gcina khona ube umaster wokuthi manje usungqesta manje uyakwazi ukubona ukuthi hayi la
1: hayi
0: ukhakazo lo
1: ngiyadotshwa la
0: that lento ifana nale hayi ngikase ngaphoxeka la ngeke umuntu odoba ufishi usuka ekhaya enomdlandla ukuthi uzophuma nofishi emfuleni nomolwandle akacabanga uyacabanga ukuthi ngenza ngawutholi kodwa malungisi akayi uyakhona zofika dobe ngaqeda ama hour lokho abudonsa kungaphumile ude jikitshele kubambe kuphunyuka lokho ejikitshele ekugcineni mayengatholanga lutho ubuyele ekhaya ephoxekile kodwa umuzwa okufuna kuyodoba awufi uyabuyela nakusasa elilanga uzogcina utholi impilo injalo fanele silungele ukuthi masiphoxeka senza kanjani
1: ngisho bangathi baba uyabuyela kodwa utholi lutho kodwa wena ngoba uyazi ukuthi khona lento ezokwenza ngithole
0: ngelinye ilanga kunethemba lokuthi lento engiyenzayo ngahle ngelinye ilanga ebe nemiphumela emihle ungavuma ukuthi muphoxekele uvela ushiye phansi konke
1: dube
0: dube
1: dube
0: yabo nje angicabangi bekucaba ngoba phela inhloso inhle imiphumele yona engaqondani nenhloso zakho impilo nje igcwele ukuphoxeka
1: impilo igcwele ukuphoxeka yeah izo lomzansi leli 98.0 FM siyabonga kakhulu ukuba ke silo siqhubeke njalo sivuswa ngendlela emnandi iyahambisana kusho ukuthi ke sengaba okambe sengokwadlula sengathi sengaba kuba mfundisi
0: ngizizwe ngaba mfundisi
1: bese uvuka umsimanga ngenyawo uthi manje sokufanele ibe umfundisi manje uyabona ngenxa yokuthi endabeni baba okhuluma ngayo sike seza nayo uyabona sikhuluma ngendaba nje yokuthi siyavuka njengamanje njoba sivuka kunezinto lento yokuphoxeka lento yezinto esibhekana nazo izinto ezisilimaza siye siyozumeka ngitheke kumlaleli uma ngabe sesizumekile silele siye sivuke thina uma uvuka ube nalento ethi ngivukile kodwa i mistake esiyenza ukuqhweba lo sifuna ukuvuka
0: naye exactly exactly enye ingozi leyo ngoba hey uyabo umuzwa ongemnandi uphumula kuwo ngokuthi ulele
1: ulele
0: ngeke ngithi mina ifana mawugula unikwa amaphilisi akangihlupha lento kanti mabe kunika amaphilisi especially lawo othuma wadlile enhlungwini zakuvela ulale kulala wena noma kulala

0: ubuhlungu. Ngaqaphela nje ukuthi uma ulele awuzizwa inhlungu.
1: Yes.
0: So ngamayamazi kunezimo la khona inhlungu ngeke bayiqede. Kodwa benza ukuthi umzimba ungazweli. Ukuze ungazweli kufuneka ulale. So indawo okwazi ukuphumula kuyekuthena uzwele ubuhlungu kusekulaleni. Kuyiphutha ke lento exactly lento oyishoyo. Uma uvuka ungabe saqhweba phela.
1: Umngani wakho.
0: Into. Izolo bekusise ubuhlungu.
1: Yho.
0: Uma kwenzeke ivuka ibalekele. Yabo unyonyoba nje
1: wena wabona ingane
0: isembedeni ivuka ebedeni uchibilike nje uthi gilegede uvula umnyango oqaphela uthi hayi kuphindi lethe ngoba yonke into yangayizolo iyathanda ukuqala nawe usuku
1: hey inkosi yami
0: uma egejile ekuseni mhlawumbe kuvuka ekuseni
1: akulandele
0: emsebenzini uzofika iyazi ukuthi utholakala kuphi i-address Uma ngejali yakulinda uzoshona la kuyabuya
1: othusalayo.
0: Funda impilo zifundise ukuhlala uyigwema le yonto. Kube wena ohlala uvika. Ngoba ngempela nje ubusho nje lento kuyiqhwanda ivele kuphindisa umuzwa lo bese uqale ukuphola kuona.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Ezinye zezinto baba kujwayelekile futhi uyabona le eyokufuna ukuba ke siza ubhlungu nobubhlungu sebufuna ukuhamba yabona abanye abantu uzayikhonya lento yokukhala sithi ukukhonya ke ngakithi yabona ezwe nje ukuthi yazi ngifuna ukukhala ukuze ngifuna ukukhala ngingacabangani
0: abela
1: ucabanga into ekade yathula yabona so njengoba icabanga into ekade yathula amathubo ukuthi le nto igcine isibuya ibe intsha asuke sekhona ngenxa ukuthi wena ibisi thule ibisilela unomphela kepha wena uyaqhubeka uthi ufuna izokubusa ngoba ufuna ukkhala
0: kukhona abantu abasuka impilo kukhona lento okuthiwa ngesilungu iaddiction
1: all right
0: yeah abantu baba addicted entweni ngene iprocess iaddiction iya ngokuthi uyenza kangaka into uyiphindaphinda
1: kangaka
0: izigcine ibambe
1: ibambene
0: yeah so kunabantu ukubona okufana nokuthi i survival mechanism leyo nto usuka kwindlela akwazi ukubhekana nezimo ngayo usezakhela indlela yokuthi menze kanje usizwa kangcono ukuyibona ukuqaphela ukuthi kunabantu abayisikayo abantu bayijove bazisa ubuhlungu kusuka sefunde izindlela zokuthi unumber noma ugcindezela kanjani ubuhlungu ayilungile leyo nto ngoba usuka wandisa ubuhlungu okuzokuthatha okungagcina futhi ungaphumanga kubona usukungena engozini yoku act impilo uyayi actor ngoba abantu aba actor umuzo act scene yokukhala i training ihambisana nokufanele kube nento ozoyicabanga ebuhlungu while u actor i character
1: hey banazo bo
0: yeah abanye phela bayakhala izowuthi unjabulo injabulo usho ukucaba ngenjabulo uzakwa ukukhala as long uphumile embezi noma ubele usizi nje So abalaleli kufanele bagweme konke kubuhlungu. Kufanele wenze konke semandleni ukusurvive ubuhlungu. Ungabi into ojwayele ukuba kuyona ngoba iyamshintsha umuntu.
1: Iyamshintsha umuntu.
0: Iyamona umuntu.
1: All right. Yizo lo Mzansi leli 98.0 FM. Ngicela ukuthatha nje lo mlaleli njengamanje ngizwe ukuthi ke ingabeke ekukhulumeni kwakhe uma kukhona lokhu athi nje no maxoli ngikhona la ngifisa ukuzwa uthini
2: selilitho wambelele msakaza abalibohlela bagelwe itimela zethu aprasa metro election itimela zethu ke ziyamba kanje ngale ePrice City ziyamba kahle sibambele isikhathi isukele Duffs Road bagelwa kamashu ziyamba kahle sibambele isikhathi ziyamba seGreen Park Crossmoor ziyamba kahle sibambele isikhathi ngale eMlazi ukubambezeleka nje singakulindela umabo umthamo wetimela usuqala kwamningi emzileni ngenxa yokuthi kunomzila odwa osebenzayo phakathi kwaseMlazi kanye naseReunion itimela zethu ziyadidelana siyacela nje kube nokubekezelelana uma abistimela sethu silindile lapha ya ringana silinde istimela siphama ngaphakathi eMlazi kubagelwa base South Coast of Gasperitz ambahle sibambele isikhathi masuthi ngale Pinetown zambahle sibambele isikhathi ngale eKitterridge sisanenkinga ke yokuthi kutshontshwe intambo ekagesi kusuka lapha eClarewater kuze kuyoshaya lapha ya Shell Cross itimela zethu ke zizo gezi chukpaza mese gasa kwele nje umpagati uslegelele

0: nalesisihlava esibi sokuntshontshwa kwezintambo kagesi. Lokhu kwenza ukuthi nathi siyizwe lethu-ke i-South Africa sigcina singathembakali emazweni esihwebelana nawo, ngoba lowa mzila lowana usetshenziswa yitimela lezi ezithwala impahla, iphinde futhi isetshenziswe nayitimela lezi ezithutha umphakathi. Uma ngabe impahla isihamba isifika ngemva kwesikhathi ngenxa yengqinamba esuke sezikhona kulowa mzila lowana, izwe lethu-ke libukeka lingathembekile kumazwe esihwebelana nawo. Siyacela nje umphakathi ubike izenzo ezimbi ezenzakalayo ekulinyazweni kwengqalasizinda yethu-ke. Inamba ikhona le yaka Protection Service ethi 031 813 0500. Mase kuthi-ke ngala uma ngabe ufisa ukwazi kabanzi ngokuhamba kwetimela, ikhona-ke inamba ethi 031 813 0456. Ansethele lithuba kibokwena msakazi abalelibohlela itimela zeTsapras Metrorail. Asiphinde futhi sihlangane engosini yetimela elandelayo. Nibe nosuku oluhle.
1: Ake sibonge kakhulu. Angithatha nangumlaleli othi nje siyabingelela amaxoli, sibingelele nakubaba. Siyabonga kakhulu. Kwangazi ukuthi-ke benisho kumina ngingomunye wabantu oba nayo kakhulu inkinga yokuhlala njalo ngicabanga ngezinto ezingehlele, noma ngingasathandi ukuba ngicabange ngazo, kodwa sekuvele kuzifikele nje. So ke umbuzo wami uthi ngingakwenza kanjani konke lokhu, ngoba ngivele ngibone sengathi mina nje ngihlalela ukuba ngicabangane nenhlupheko, noma ngingasathandi ukuthi ngenza lokho.
2: Ya impilo njoba sisho ukuthi nokuhle nokumbi, iya kakhulu kulokho okujabulisayo. IBhayibheli lithi konke okuhle ngokuncomekayo nokuthandeka nokutusekayo zindlani ngalokho. Zama ukuthi ucindezele umuzwa okwenza ucindezeleke ngokuthi ucabanga izinto nokwenza izinto ozithandayo ezikujabulisayo. Akekho umuntu ongenayo into emjabulisayo empilweni.
1: Wonke umuntu ziba khona lezi zinto.
2: Zikhona ezimbi othi uma uyicabanga uze ukuthi bekusuba khona othi uma ucabanga uzwa uba nokuququzeleka, uzize ujabule.
1: Okay.
2: Kuvame ukubeka umqondo wakho kuloko kwenza uze umoya wakho ujabulile unethezekile. Abantu, iy'ndawo, izinto ongazenza uze zikwazi uba zikufukule kule ncindezi osuku kuyona.
1: Alright. Amen baba, siyabonga kakhulu ngokusinikeza nje amandla ekuseni sisazovuka, kakhulukazi singomama sithwele kanzima. Mina ngesingami ngize ngizikhese ngisho esami isibeletho, indlela engisuke sengiphatheke kabi ngayo, ingabe ngiyakwazi ukureversa konke lokho?
2: Yebo, into esukwenze ngomlomo uyakwazi ukuyirivesa ngomlomo.
1: Ubungozi baba bezinto esizikhipha emlonyeni wethu
2: mkhulu kakhulu, bamazwi awaboli, futhi amazwi amathuluzi anike inhlobo nhlobo zemimoya ukuthi uveze imiphumela emibi. Usuke utshala isivando sizovunwa, isitshalo sizovunwa wena futhi. Ungayikhulumi into ongafuni ukubona imiphumela yayo.
1: Bathe ezinhle singatshala kuchelele
2: kahle. Ya, uma ukhuluma izinto ezinhle, ukholwe izinto ezinhle, ulindele ziyachuma zivele. And wena futhi ozoyibona iBhayibheli phela lithi lokho umuntu akutshala lokho umuntu wokuvuna. Asitshali kuphela imbewu ephathekayo kodwa namazwi ayimbewu.
1: Sesihamba ke sibheke emaphethelweni ethu-ke baba, la kwizwi loMzansi 98.0 FM. Ake ngithathe futhi nangumlaleli, mina sisimaxoli kuyimanje ngikuyona leyo nto, alright, ngikuyona leyo nto enikhuluma ngayo, and ngilalele la naye udadewethu lo esikuyo naye, ngiphoxekile and kusekude ngixole noma ngikholwe kusekude.
2: Imvelo leyo isikhali isikhathi, ubukuhamba kwesikhathi nako kuyasiza ukuphola. Into engijwayele ukuyitshela abantu ukuthi ungazami ukuzipholisa.
1: Yes.
2: Ukuphola kuyimvelo.
1: Okay.
2: Uzophola. Yenza into eyodwa ngosuku nangesikhathi ekuholele ekupholeni. Ungafuni ukuphola namhlanje uyabona nje oba unomzimba,

kamenxa ihora soyithola indaba eyifingqiwe bese ke siyobheka ukuthi ubani ozalayo namhlanje na kanjani yeso bese sithatha imyalezo sidlulisela kulona loyo othike namhlanje unayo umuntu wakhe ozalwaye isikhathi sihleke leso isikhathi simnani kakhulu uma kuma ukuthi khona ozala mhla ka 15 uyositshela ukuthi ubani ozalayo bese sidlulisa umyalezo siubhekise kuyena sisho ukuthi ke uthini ngampela namhlanje Masibuya khona sizobe sesiya ke lapha ya kwashinga met emsakazweni wakho ezilomzansi emva kokuba sibuya nje emakethe siya kwashinga namhlanje ke asizoba nayo inkinga yomlaleli kwaziseke isikhathi leso sisebenzisayo libumbeni ihora leshumi sizoba nomdlalo womoya namhlanje so ke lindela ke umdlalo wakho womoya uma nje selibumbene leshumi ihora sibheke lapha egamanqani kwalo bese sibuya siba naye ke uMr Tembe uzobe khona ke na kanjani ohlelweni lakho so ushintsho nje ilolo lincane kakhulu ukuthi sikhonelise kuba sibe nenkinga umlaleli sinomdlalo womoya namhlanje so ke hlala ke tizane komsakazi khona uzoyizwela umdlalo womoya sikuphathele wona ngalo ke lo suku lanamhlanje kulesithathu zo 15 insuku ku July ka 2026

0: izwi lomzansi.
1: Yabona ke siphinde futhi sikhijime sami soqalaza ukuthi uba nozalwayo emsakazweni izilomzansi sabona amashezi nabalaleli bezilomzansi ekuseni uthi ke ngiyacela nje ukuthatha leli thuba ngifiseleke bonke abazalwayo ngalolu suku abazalwayo ngalolu suku emhlabeni nje wonke ngithi nje kubona happy birthday ngiyabonga kakhulu siyahlomuka ulapha esikepheni ke enanda uthi maku ukuthi namhlanje usuku lakho lokuzalwa uthi nje happy birthday kuwena kusho siya wahlomuka asibonge kakhulu ukubona bonke abatholile ke ithuba lokufisela labo ababathandayo usuku oluhle lokuzalwa namhlanje
2: when it

ngisho ukuthi ngishaya uthuni inkinga ezothinta nje ukuthi lashwe ngomuthi, ezothinta ukuthi lashwe ngembizi, ezothinta ukuthi nje ufike wena siqu sakho uzokhuluma nami face to face. Ngisho ukuthi ayi cha, nanku 1 no 2 no 3 no 4 kahle kahle lami naswe sengingena khona, ilaswe sengithinte yakhona. Nginibelela nje ngomkhulu Shinga, ngiqhamuka khona uMashinga Mede, abaningi bethu abathi ayi cha, mkhulu Shinga, mkhulu Shinga, kodwa kwase kukhuluma indodana manje. Kahle kahle bayozula uMzansi, ngaswe ngangenwa amathongo noma aswe ngangenele izithunywa zathi indodana awuhambi yekela abantu, awuhambi yosiza abantu enkingeni ababhekele nazo, enkingeni abalwisana nazo, izithu abalwisana nazo, impumelelo abalwisana nayo ngayo yonke indlela noma zonke izinto abahlezi bilwisana nazo. Ngoba umuntu inkinga empilweni kusuke kuyiyona into esukulwa nayo leyo ngaleso sikhathi. So lami neso sengena khona, ngizokubala okunye okunye ngingibala baziningi izinto engilekelela kuzona, kodwa ngizothi qaphu qaphu lapha. Ngiyothi into kahle hle ngizoqala kakhulu embizini, ngithinta umuntu othi mina mkhulu nginenkiya yomhlume, nginenkiya amaphalsi. Hayi cha, sekunzima kakhulu manje. Hayi khona isiphushile isikhashana, nabanye bathi hayi cha, sekunesikhathi eside kakhulu. And I lento le ilokhi ikhuli khula, bengithi nje into nje edlulayo, kodwa ngiyabonza cha isiyinkingi, ngoba isikwazi yahamba hamba yaza limaza immune system yami kwamasosha omzimba, yahamba yami yaza yalimaza even sho imizwa yami imbala. And ngiyabonza sekuthanda kubanzima kakhulu, ngoba umama ekhaya noma ubaba ekhaya akasajabule neze neze, even isho ekamereni ayi cha, sekunzima kakhulu. Cela ukuthi ungilekelele umuntu onjalo, akuhambe uphuthume uye kwaShinga Mede emaofisini ethu alethe, noma uye noma iyiphi ikhemisi noma ipizza zone noma ifamasi osondelele nayo, ufike khona uthenge ikhombo yenqunqulo. Iyona ezokwazi ukuthi size ukuthi iyoshaya lo msuka wala khona lokufa lokho okuqhamuka khona, ifike nje iqale isuse yonke into. Bathi yaziye ngithi mina ngifuna nje ukuyoshaya la esuke iqale khona, ngoba into if uyilimaze kwi-foundation udonga lonke luzowavela. So izokhululapheka kulapha, kodwa mina ngizwe ngilwela ukuthi at least lapheka lapha kwi-foundation kuqala, ngaphandle ukuthi kusekunyamalala konke lokho kunye. Phela sizo umuntu ethi mina mkhulu ayi cha, nginenkinga, hayi mhlawumbe ngaba sengozini yemoto, mhlawumbe nganganyela, mhlawumbe ngawa, mhlawumbe noma mhlawumbe nje umzimba wami ayi cha awukho right, noma mhlawumbe ngangaba mhlawumbe ne-stroke phambilini, noma mhlawumbe ngangaba nama-symptoms ukuthi mhlawumbe ngizobe stroke, mhlawumbe kwakugcina sekuqinisipha yami and akwenzeki kulutho uma ngimuvisa umzimba wami uhlezi ubuhlungu, amathambo amabuhlungu, mhlawumbe ithambo alihlangananga. Ngithi umuntu njalo ikhona ikhombo emhlabeni, kona ikhombo emhlabeni kuyiyona ekusiza ukuthi imsipha phela mayithambe ibe flexible ibe kahle. Uma uthi nje uthi manje uyagijima wena uhambe futhi manje amathambo akho aqina abe right, uma uthi uzohlaba u-1 manje kube lula, kwena ungahlezi njalo uyakhala. Isiza kakhulu futhi nakuyiqola ukuthi cha phela maluleke nalo, malibe strong nje adlula ayi wathi nje ukhala ngeqolo, mhlawumbe wena mama usukumuzi ucela iy'ngane zikusukumise, kodwa ukafinish naku 50 years usuya sukunyizwa. Ngobani? Ingoba amathambo akho noma imsipha yakho isaqinisa, adingi lokhu ilekelelo, lokhu idingi kulekelelo. Ngibine nthinto umuthi mina mkhulu, eyi cha ngiyafa, hayi cha ngiyafa ukukhathala, ngiyashiselwa njalo nje mina. Mhlawumbe kuthi abanye bekenza mhlawumbe aphambane ne-weather ama ikushisa, sothi niyagodola mhlawumbe mekubana, sothi le niyashiselwa. Abanye athi mina mkhulu ngiyamfoma nje, hayi cha nginenkinga nje umfoma njalo mekushisa. Mina mazethiwa manje ungokhe manje mhlawumbe ngokhe mhlawumbe even 100 meters hayi cha kunzima, mhlawumbe noma 1 kilometer hayi cha kunzima, into eyibhadi mhlawumbe mengiyasitolo ngiphumula ngazi kangayincothi, ngiyafa ukukhathala, nginenkinga nje lapho kusuke kunelekho yamasosha omzimba akho asuke sehluleka ukuthi phela akwazi ukuthi abambe ukuthi umuthi wena manje uyahamba wena ukukhathala kwayo ukuthi kunye mhlawumbe ukukhahlele yabo. So umuntu kanjani ngithi akuzothenga ikhomba amasha yohlaka, ikhomba amasha yohlaka isiza omunye umuntu othi mina mkhulu cha ngiyagula, ngizizwa nje kahle and ngiyagula, hayi mhlawumbe udokotela utheni nani. Ngifuna nje imbizo uzifo zonke. Umashaya uhlaka, ikhomba amashaya uhlaka iyawazi ukuthi kusize lapho. Wonke la makhomba sengiwabalile eyimbiza ane-detox part ethiwa umahlale eguleni. Leyo detox ngicela ukuthi ungayishi kuzo zonke iyimbizo eyithenga la kwaShinga Mede, ngoba iyona detox eqala izokwelapha. Ngisho wafuka uyoyithengela yona mhlawumbe uthi wena mhlawumbe ukuyiklini inyongo ungaphakathi lakho yonke imsipha yakho yabo, uhambe uyothenga ikhomba kamahlale eguleni. Ngisho ungayithenga
uphuze isingane ka

0: enziwe umasipala wenzela ukwazi ukuhlangabezana ne-demand. Angithi siyezwana. Uma kwenziwe i-maintenance kuma pump stations, kiyenzeka ukuthi kube khona ukuphazamiseka kokulethwa kwawo amanzi emphakathini. Ya, yasibonisa ukukhuluma nganyami.
1: Miss,
0: ya.
1: Mina bakhona abantu engibaziyo abasebenzisana nama scrap yard ukuphazamisa ingqalasizinda.
0: Okay. Ya, qhubeka siboniswa.
1: Angithi miss, kunensimbi lezi ezitholakala kule mishini enjengama copper noma brass. Bayazikhipha lezi zinto bese bezidayisela lezindawo ezithenga izinsimbi.
0: Uyihlabe esikhonkosini siboniswa umfana wami. Niyezwa ke? Angithi niyezwa bafundi. Niyabona ukuthi kulula kanjani ukuthi kukhonje umasipala ngomunwe kuthiwe njalo uyehluleka. Kodwa mawubhekisisa kahlehle nathi njengomphakathi sineqhaza elikhulu kakhulu ekuthini inkinga yamanzi ingalungiseki kahle ngenxa yokucekelwa phansi kwengqalasizinda. Ya, ake ningitsheleke class ngokucabanga kwenu. Iyiphi indlela engakwazi ukuthi kuvimbeke yonke le nkinga njengomphakathi? Ya, Cindy?
2: Kodwa mina Missy, inkinga engibonayo ukuthi njengomphakathi kumele sibagade labantu abantshontsha ama PRVs. Ngoba kusizi ngalutho ukugxeka umasipala ekubeni abanye bethu bebazi labantu abenza lobubi. Mubi ngempela lo mkhuba endisihlala nabo Missy labantu.
0: Yes, that's very true. Vele labantu abenza lento embi kanje bahlala nathi. Obhuti bethu, omalume bethu, mhlambe futhi nobaba bethu noma ingane zethu asazi. Kodwa ngikwaziyo siyabazi. Nakho kokubalekile ukuthi siqaphele ukuthi asizibambele umthetho ngezandla. Ngoba masenze njalo siyofana nalabo abaphula umthetho. Angithi yabona bese siyaboshwa. Thina kwethu ukuthi nje mangabe sibabona sivele sibikela bomthetho ngokusheshsha ukuze iboshwe leyigila mkhuba. Angithi siyezwana abantu bami.
3: Yes miss.
0: Siboniso, hayi uresearchile yamfa nami.
1: Mina miss ukhona ubaba engimaziwa ngasekhaya. Futhi namaphoyisa ngawayisa kuyena afika ambophe ngoba uyasiphazamisa.
0: No. Wait, Bonis, wait. Lutho mfana wami. Ebeka nje umoya phansi. Niyamuzwa ukuthi uthini usiboniso? Ngiyajabula manikhuluma kanje ingane zami. Futhi kuningi engivumelana ngakho nani. Kepha khona kuyingozi okumele sikhulume ngakho. Ukhona ongangitshela ukuthi ngikhuluma ngani? Okay. Ngiyabuya manje kancane. Ake nisale nibonisana niyezwa. Ngiyabuya manje.
4: Bengitshela ukuthi uzovuka uyokwenza icross. Yini sekwenze njani manje?
0: Eh, yazi ngikhathazekile. Hayi,
4: kwenze njani?
0: Eh. Uyakhumbula ukuthi izolugcina ungangiphendulanga. Kungani uzibile umbuzo wami?
4: Ufuna ngithini ngempela? Angithi uyazi ukuthi plumbing le umsebenzi wami? Hayi. Oh, sorry ncane.
5: Etha. Sishaya manje mfethu. Kade ngikulindile.
4: Hayi, ngiyazwakala futhi. Angilinde.
5: Sithisho yento uzuma kunomsebenzi olahlile lapha kumele thisho ikhopha lapha mfethu eni kanjani kunana ma PRVs alahlile
4: akazi ukuthi ufunani lo
0: ubani lo ngazi ukuthi ufunani ngoba ngiyamuzwa mina lo muntu okhuluma naye
4: uzwa ukuthini lalela ngisahamba mina nje manje
0: hay cha kahle awuzungithethisa phela siboniswa
4: hey sizokhuluma mangabe ngibuya
0: ngicela uhlale phansi siyikhulume lento
4: ngihlale phansi kanjani ngoba uyezwa nje ukuthi abantu bayangifonela bafuna ukulungiselwa amapipe amanzi
0: ngiyakhuza siboniswa uzoboshwa
4: ngizoboshwa
0: ngiyamuzwa phela lo muntu njengoba ekhuluma ngoma PRVs
4: hey ngiyalikalisa uyazi kona ukuthi yini ama PRV
0: ngiyakucela njalo
4: wake wayibona kodwa yona leyo
0: ngiyakucela ndoro ngiyakucela bani angithi uyezwa ukuthi kuyakhalo ngokuthi amanzi la elokishina phela njalo angithi uyakuzwa lokho yazi kodwa kuhle sincome la kufanele sincome khona umasipala wethe kubhizi nokufaka amapipe amasha ulungisela thina njalo ushintsha lawo madala lokho kushintsha kwamapipe kushintsha kusekufakwa amasha kuyawenza umehluko omkhulu kanti futhi ngesikhathi bewafaka kuba nokuphazamiseka kokulethwa kwamanzi kubantu.
4: Mama shaka.
0: Kodwa ke le maintenance enziwe umasipala wenzela ukuthi akwazi ukuhlangabezana ne-demand. Angithi siyezwana.
4: Eh.
0: Okunye futhi lalela ngilalela. Okunye futhi ukuthi uma kwenziwe maintenance kuma pump stations kiyenzeka ukuthi kube khona nokuphazamiseka kokulethwa kwamanzi emphakathini.
4: Hey hey. Ngingenapi mina lapha? Eh? Ngihlangana naphi nokuhluleka kamasipala ekuthena sinethela amanzi?
0: Hayibo ndoro.
4: Ngihlangana naphi?
0: Ndoro ngicela ungilalele. Angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda.
4: Oh, Ingena phi?

0: ke manje leyo ke
1: ngiyazi ukuthi ungawutholi kwakho umsebenzi kukwenze waqala ukwenza lento oyenzayo manje
0: uyaza ngazi ukuthi ukhuluma ngani manje
1: Ndoro ngicela uyeke ukwenzela abantu lezo zinto zenzayo angithi zwana akukho right ukuthi ucekelwe phansi ngqala sizinda ngoba hey ngiyakutshela
0: hey lalela
1: Ndoro
0: lalela
1: Ndoro
0: uyazi ukuthi angisebenza akithi
1: ngiyazi
0: manje uthi angeze njani ke ngiyobamba inkunzi ngibulala abantu yini ufuna ngiyenze ngempela wena
1: ukuthi awusebenzi akusho ukuthi kumele uyocekela phansi ama PRVs ukuze uthole le insimbi enidayisayo
0: eh lalela la wena ngisiza umphakathi uyakwazi lokho and nemali futhi engiyenzayo ngibuya nayo nginikeze wena lo
1: okubi Ndoro ukuthi kuyicabangela okuhluphekisa wonke umphakathi akuhle ngicela uyeke lento oyenzayo ngiyakuncenga uyezwa Ndoro
0: Hey ngiyahamba.
1: Awuyi lapho Ndoro. Awuyi.
0: Hayibo. Hayibo nani iphathi lambo. Sengizotshelwa wena ke manje ukuthi
1: ngeke Ndoro, lento kumele iphele. Uzwa kahle.
0: Uthetho wakho wena.
1: Ndoro asiyiki isidingo sokuthi uphike lento engizoyisho. Angithi uzwa kahle. Ngiyaphinda ngiyasho Ndoro ngithi lento yenzayo izokufaka enkingeni. Uyazi ukuthi khalwa yonke indawo ngokuphela kwamanzi nokuntshontsha nokulinyazwa
0: kwezinto. Eh zikuphi ke lezo indawo?
1: Kiyenzeke indawo eziningi Ndoro. Konto uzuma komanzi imtoti komasho nakuzinye indawo okubhlungu ukuthi kunabantu abaziyo ukuthi indoda yami isebenza lo msebenzi obhedayo ngeke ngimele mina leyo nto ngeke
0: hawo
1: hayibo
0: kusukela nini kunjani wena kade ngikunikeza imali zolo lokho ubucabanga ukuthi ngiyithathe phe umthetho
1: kunezinto okumele kuhambe iphele uzwa kahle
0: yeah.
1: uma ngicabanga ukuthi siwumphakathi Siugxeka kanjani umasipala ngeindaba zamanzi? Kanjalo nendle.
0: Hayi. Wena manje usukhulumela umasipala. Uyakholela yini?
1: Yonke lento ukuthi uthinta amapayipa amanzi angaphansi kwamasipala iyahlupa ngoba sigcina sinendle engachazeki entanta yonke indawo.
0: Oh, ngamanye amazwike uthi wena ngiyeke ukusiza abantu.
1: Ubasiza ubasiza kanjani abantu mangabe ukuthi ukusiza kwakho kugcina kwenza ukuthi sinqanyuke lomanzi? Nendle iphihlike yonke indawo. Angifuni ukuba nendoda ezohamba idicilela ingqalazinda mina ngeke.
0: Eh lami ke lithi ngikunika imali wena wayithatha.
1: Manje
0: awuzange uzusho ukuthi awuyifuni. Ngoba naku ngiyithole ngalendlela.
1: Ngicela ungilalele siboniso, ngicela ungilalele. Into e-recycling ayisho ukuthi kumele nihambe ninqabula amakebuli, ninqabula amakhopa, ninqabula ngisho ibrass. Siyezwani? Ayisho njalo. Thatha nansi imali yakho. Ho.
0: Uyayibuyisa.
1: Uma kuyiyona ndlela ofuna ukuthi siphile ngayo la ekhaya, iyona, let it be man. Ho.
0: Ayibo njalo.
1: Nalo futhi lo locingo. Umtshele ukuthi awuzi, mtshele ukuthi awuzi.
0: Hayibo kahle
1: wena.
0: Ngiyosiza abantu.
1: Awuyi kuyontshontsha Ndoro, awuyi. Awuyi yokucekela phansi impahla kahulumeni. Ho.
0: Awukahleka.
1: Yini?
0: Uzongiholela le mali engizoyithola
1: la. Lalela, ngizovela ngitshela amaphoyisa. Ngeke.
0: Uyazizwa ukuthi uthini kodwa Thembi?
1: Ngithi ngizotshela amaphoyisa lento ayiphele manje Ndoro.
2: Asisibambe lapha isiqephu sanamuhla somdlalo womoya oqwashiswa ngokucekelwa phansi kwengqala sizinda yamanzi kumasipala wethu. Uma ubona umuntu ecekela phansi ingqala sizinda yamanzi noma intshontshe ingqala sizinda ungabika kulezi number 0800 20 20 20 0800 20 20 20 kumbe ushele umnyango wezamanzi kule number ye call center ethi 080 311 1111 080 311 1111
3: sakazona kwa izilomzansi ku 98.0 FM sivela kumdlalo womoya umdlalo ke lo sethulile ke umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kumasipala wetheku isikhathi manje 28 minutes after 10 sifike lapha igamancane kwehora sithola indaba eyifinqiwe emsakazweni wakho 98.0 FM hlangabezeke nangesondezayo nomdlalo wakho womoya njengoba ke uzwile inombolo ayomele ukuthi ke uyishayele manje ngabe ubona kwenzeke okuphambene uyobe usuphuthuma ushayela ke lezo izinombolo ningakhulu mukhulu umnyalezo

0: izwi lomzansi.
1: Alright, Mr. Tembo sekhona emsakazweni izwi lomzansi ku 98.0. Nomzana uTembo uyaphila?
2: Ngiyaphila mashezi, ngibingelele, ngibingelela abalaleli bomsakazo izwi lomzansi.
1: Siyabonga kakhulu mnumzane uTembe.
2: Ngiyabonga
1: ukuthi usukhona.
2: Hawu ngiyabonga
1: sindo. Sugalelekile kulesithathu.
2: Ngiyabonga sindo.
1: Uyazi ukuthi ena yimina phela lo sindo.
2: Sindi woza.
1: Yabona indlela.
2: Woza sindi.
1: mina usindo uyabona ngokuthi yabona mase ngimuhle kahle. Ngithi ngiyayibheka mnumzane. Ngiyibuke ngithe ngaze ngamuhle webantu.
2: Angithi namfike ngunqomo.
1: Kwamina ngize ngingakholwa yabona ukuthi ube muhle uzuyidide ka wena uqobo. Ngize ngibheke esibonini ngithi wolo lo.
2: Manje ke
1: bese
2: ngabe sakunqoma mina lapho.
1: Hayi.
2: Ngeke njalo.
1: Mina phela ulenza iphutha.
2: Yeah.
1: Mawuthola ithi uyithuba. Kuyani ukuthi isikhathi sitholile.
2: Ukuthi abantu
1: kuyenzeka ithuba ungalitholi. Manje nami ngifuni ukuthi yabona babtembe mase ngibheka yabona mase ngiyibuka.
2: Yebo yebo yebo.
1: Sengithi wolo lo. Hamba sindo.
2: Kuhle kodwa ngoba ukuyithanda ukuze wazi ukuthi uthando luyini dinga ukuthi uyithande wena.
1: Ngoba uqala babhizi babutembo ngazi ukuthi wena abafuni ukungcoma kanti akunjalo.
2: Yebo.
1: Babhizi banika uningi baxakanisekile.
2: Uyabona
1: hayi ngoba bakubona ubuhle isikhathi ukuthi bakutshela bangasitholi.
2: Ababoni phela ngoba uma uhamba uxakile emqondweni angithi uzoqhuzwe naye itshi ungaliboni.
1: Ugcina ungaboni.
2: Yebo, ikhona phela
1: lo. Kokunye uthothi ubonile kodwa awunakile.
2: Awunakile zonke lezo zinto. Hayi thina mase sifika emsakazweni ke ngoba sifike sesizela abantu sibona kahle kakhulu futhi akasishe zonke izinto eziwumthwalo
1: yini. Eniyibona.
2: Sibhekane nento esukuzojabulisa abalali. Ingakho ngike ngubone mina nangingena nje ngomnyango.
1: Yeah.
2: Hawu bese ngibona izinto. Hey right.
1: Hayi nomzana sibonge kakhulu indaba ezinhle kakhulu lezo eyishoyo ukuthi izinto uyayibona uyayibona nomzana namhlanje ngifisa ukuthi sizolekelela kakhulu umlaleli ngalesi sifundo sanamhlanje ngicabangise ukuthi kulowo othola ukuthi lo lulwazi nalo sekukuthekela nje ngoba ngiyazi ukuthi ngalesi sikhathi kukhona abantu abathatha lethuba njengethuba lokufunda athi umuntu ngihlala nepeni lami nephepha athi omunye ngivele ngicuphe ifoni yami ukuze ukwazi ukurekhoda yonke inkulumo ngoba bese ngiyayithatha ngiyigcine endaweni eyithize eyifanele ngoba lo lwazi ngiyacabanga ukuthi esikhathini esizayo ngabe ngilidinga so namhlanje ngifisa ukuthi sikhulume ngokubasa noma ukubasela kakhulukazi uma ngabe sikhuluma ngokubasela ke sibuke nje legama ukubasela masikhuluma ngokubasela sikhuluma ngani
2: ngibonga kakhulu Masindi angithi njoba kade ungena nje emshakazweni la ukungcokolisa ngento kodwa ibe iqiniso ngoba amancoko kwesinye isikhathi ayaba iqiniso amancoko kangangokuba baye bethe abantu besintu into amancoko oncokola ngawo kufuna ukuthi wabheke bese bethi ke amahlaya lalintsila yilawo umuntu osuke ethiyeni uyancokola kanti manje kuzokwengena emaqinisweni azokwenza ukuthi omunye umuntu ezwele kulokho ke ngichaza into ephambene ke naleyo ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyancokola kanti uhlezi nje khona odabeni nje ngqonqonqo uyabona uma ngabe umdali ekuthatha ekubeka la kubeke khona kunezinto ezisuke zikuzungezile wena ofunda kuzo lezo zinto ukuthi inkulumo kamdali noma lo owasidalayo ukhuluma uthini ngezizuzwezile ikakhulukazi ke imvelo ingakho ke kuye kuvele okokuthi ekugcineni kufundwa empilweni njengoba nje ukhuluma ngeziko ukhuluma ngento othi uma ngabe ungena endlini yesintu noma exhibeni likagogo phela kwayo indlu esikwazi ukukhuluma ngayo masikhuluma ngendlu yesintu lezi ezinye izindlu zonke zisuke zimfakela noma zimthelela esuke isukela la kuleli ziko likagogo noma kuleli ziko likakhulu uma okhulu babelandelelile ngendlela yemoya yokukhuliswa gogo ukuthi njalo uma kuzokwakhiwa umuzi kufanele ukuthi uqale ngeziko la kuzobaswa khona Maungena ke nje ngakho kuye kube nesiboniso ukuthi nanti iziko iziko likhombana likhomba imfudo malo yabo futhi mali khomba imfudo malo iziko bese lenza ini na isifundo umuntu angasifunda mayelana nalezi zinto esiyibiza ngokuthi izinzuzo. Esintweni ke uma sikhuluma ngezinzuzo kakhulukazi sikhuluma ngezinzuzo zangokomoya ukuthi noma uhambe emhlabeni noma noma udlule emhlabeni uhambe wenelisekile. Mhlawumbe abantu abanga asebenemizi nabantu abangabazali banakho lokhu kungifakazela ukuthi hey uyazi lo mntwana uqinisile ngoba kukhona abantu engisahabantwana kakhulu kubona uma ethi ukuzuza ngokomoya kumalana nokuzuza ngezinzuzo ingakho ke kuthiwe ke uma ke ngezinzuzo zokomoya okuzala ukweniliseka ingakho kuyekuthiwa ikhaya kufanele kube yinto ehlezi ifudumele sibone kuphi na sibone nje masingena ekhothameni lendumba kagogo saqondana neze kokuqala into esiyibonayo ngaphambi kokuba siye ngale emsamo lokho kusho ukuthi uma ngabe singadlulanga la eziko noma endaweni ezozala umlotha emfudumalweni noma sithi siyafika emsamo kodwa ngeke sifike ngokuphelele iziko ke uma sikhuluma ngalo uma sikhuluma ngalo iziko yila kuye kubaswa khona njengoba ungichaza uchaza ukuthi ukubasela nokubasa ke uma sikhuluma ngokubasa suke sikhuluma ngokwakha umlilo ozodala imfudumalo bese sikhuluma ngokubasela ukuthi yilokhu okuyisizathu sokuthi umlilo ububasela ukuthi kube khona intokozo lapha ekhaya kube khona ukudlo khona eziko okuye ukuthi uma kubonakala ukuthi umlilo uya umlilo awusakwazi ukuthi ukuthola lawo mandla lawo ukuthi lokhu obekuhlinzekelwe kube sesimeni sokuthi kungakwazi ukuthi kudleke ngoba nenkulumo nje iyodwa kukhona inkulumo edlekayo ngithi siyazi bese kuba khona inkulumo engadleki kukhona futhi nekhaya elinambithisikayo nekhaya bese kuba khona futhi ekhaya elinganambithisiki othola ukuthi abantu bamadolunzima ukungena kulelo khaya bengadlula ngisho ukudlula mabemela imali ngoba lelo khaya luka alifudumela uma ke sikhuluma ke ngokubasela ke kwezinto ezisuka ekhaya zizodala imfudumalo suke sikhuluma ngokukhwezelwa kumlilo ukuthi umlilo ube sesimeni noma ube sezingeni lokuthi uyilethe imfudumalo ngaphakathi ekhaya sithole izinto sezivuthiwe ukuze sithole namantombazana asevuthiwe azokwazi ukuthi azi ukuthi mangidlolisa isigaba ngiyebufazini ngizobe ngena kusiphi isigaba usevuthiweke lo muntu uma ngisuka efaneni noma emsizweni sengiya ebudodeni ngizobe sengiya esigabeni olithiki ngibe njani usithiwa umuntu usevuthi ithongo ke izona zinto ke lezo esiye sithi ngokwesizulu uma ngabe umuzi wakhiwe liyazibasela noma liyazifuna noma liyazidinga
1: okay manje uthinta indaba yokuthi kunezinto ezisuke zibaselwa yithongo ingoba kusuke kusukapi
2: ithongo linezinto ozale libekele zona lokho esikubiza ukuthi inhlelo yabona nje nami nginenhlelo zami nawe sithi nenhlelo zakho nomlaleli ekhaya unenhlelo zakho ithongo lalo linazo izinhlelo zalo izinto elizidingayo elizifunayo kokunye okuzinhlelo zalo ithongo ngoba inina enilimele leli ithongo lapha ekhaya lithi ke malifuna lezi zinto zalo noma lezi zinhlelo ukuthi siqhubeke noma yibe sezingeni lifune kunina ukunina ke noma niyazi inhlelo zethongo noma anizazi njengoba kuyekuthiwa empilweni umuntu uhlezi efuna kusuka ke ekulindeni ke lezi zinto ezisuke zibasulwa yithongo kulilinda ithongo lithi kufanele ngabe kuyenzeka ukuthi kodwa utholakala ukuthi alibolulutho okusuke kwenzeka izinto ke ezisuke zilindele yithongo izinto ezisuke zilindelwe noma izinto nina enisuke ni nizazi ngokwesiko phela angithi umuntu mayezalwa kunezinto ngokwesiko aye azi nje noma ingane mayizela ukuthi udlalise isigaba siye kulesi sigaba njalo njalo amasiko agcinelwa noma agcinwa umuntu kusuke ezalwa ezeyofa into eyaziwayo noma into esolibala efana neziko mawusuke ungena eminyango othi ungena nje ubona iziko la kubaswa khona kweziwa khona imfudu imali esobala leyo kuyayazi bese kuba khona into esuke mhlambe ithongo lilindele utholakale ukuthi leyo nto kufanele engabe abantu bayayazi kodwa abantu abayazi ngoba abayinakile kukhona imndeni nje oke uzwe kuthiwe

0: kuhlezi sikhuzwa nje ukuthi hayi lokhu noma kumnandi kodwa kugweme ngoba ekugcineni ngaba mnandi kodwa utholakale ukuthi ekuqaleni ngaba mnandi kodwa utholakale ekugcineni akukho ukweneliseka ngento wena obuthi iyakujabulisa
1: manje kuhluka kuphi ke intweni okumele ukuthi zenziwe nezinto ekumele ilandelwe
0: izinto ekumele zenziwe izona kanye lezi ukuthi wena uyazi njalo wena ukuthi ngabe kufanele uzibe unganaki bese ukuba izinkulumo ezinye isuke ivela lapho eyisuke zichaza indaba mhlambe njengeyigule ithize isuke ivela ngaphakathi ekhaya eyisuke zikhalela ukuthi kusho ukuthi masilandela lenkulumo noma lokhu kugula noma lokhu kwenzeka kusho ukuthi kukhona sibonayo ukuthi angathi akuhambanga kahle ilapho ke khona sekuthiwa ke sekufike esigabeni sokuthi ithongo seliyabasela ngezinto ebeningazazi nina niyazi ukuthi ingane ifakwe isiphandla niyazi ukuthi liyenziwe igobongo niyazi ukuthi kuyacaca niyazi ukuthi abantwana abasuke bezwele ekhaya kwenzeka kanjani kodwa kukhona lezi ithongo elisuke lona lizazi lona kodwa neezingekho ohlelweni lezinto ezaziwayo eyisuke zifuna nje kuphela ukuthi nina ninake uma ke ithongo ke sekufanele lezi zinto libasele ngoba nakho anezange ninake libasela izinto ezimbili ithongo libasela izinto evele ezisohlelweni zaziyo bese libasela izinto elayiveza ngemibono emithi ethize kodwa nena nanganaka ngoba ningabantu abanganakwa sekungenzeki kubonakala sekwenzeka ke zehlakala eziningi ke eyisuke ke zidalwa ke ilezi zinto sithi amasikaziwayo bese futhi bafuthi ilezi zinto esiyibiza ukuthi inkulumo
1: lezo zinto lezo kumele ukuthi zenziwe liye libasele kanjani
0: uma lezo zinto ningazani gejile kuzwini ukuthi cha ke lento ikhuluma ukuthi asenze ukuthi ngoba ithongo liyakhuluma into thine besingayazi noma singakaze sizwe angithi aninakile kodwa lona lithi ngoba nakho anenze bese sithi niyadelela aliye lingasho ukuthi abantwana bami abazange bezwe ngoba aniyanga kulona nalichazela ukuthi cha inkulumo sizwile ukuthi ayizange icace kahle lapha emsamo mani phahla ngoba phela zonke izinto zicelwa ziphinde futhi zibuzwe khona ethongeni uma ngabe ningakwenzanga konke lokho ke nazike igulo ke siziza ke isuke ivela mhlambe kube izehlakalo isuke ingahambi ngendlela mhlambe utholakale ukuthi lapha ekhaya kunokugula okukhona lokhu kugula lokhu utholakale ukuthi uyabonakala ukuthi lokhu kugula kunenkulumo mhlambe vele kuphuka umuntu mhlambe kushone abantu belandelana unyaka nonyaka niyabona ukuthi cha ke lokhu kwekuyisigulo mhlambe kwenzeke nje lokhu okuthiwa yishwa ke ishwa ukuthi uma ngabe umuntu esezofika entweni esethu uyibambile kodwa yaba siyaphunyuka izinto lezo esiyibiza ngokuthi ke zingamashwa kwesinye isikhathi ke kubonakala ngisho ingane nje kufanele ngabe iyakhuluma ngisho ukukhuluma ukuthi hayi manje bengicela ukuthi ngiyosikhuthe ukuthi ayikhulule ingane ivese ikhuluke lokho konke lokho izinto ezifana nalezo zisuke zizinto ezizinkulumo
1: ngizwa kahle kakhulu kuyenzeka yini zibe khona izinkulumo eyithweni zomzimba mhlambe njengehlo mhlambe indlebe njalo njalo
0: yebo ziba khona iy'nkulumo ey'fana nalezo
1: hlukanisa kanjani
0: tikiza kweso okokuqala khona izinto noma ake ngikubalule futhi okunye kuba ukushona komuntu engazange egule baye bethi ke abanye abantu kuyenzeka mhlawumbe umuntu emelwe inhliziyo engazange egule evese ekoda eshona kodwa nginalo iqiniso ukuthi kodwa isuke zikhona impawane ithize isuke ikhomba leso sigulo leso cha engathi umuntu ohlaselwe ukugula kodwa bese kuba mhlambe kubikho futhi kunganaki mhlambe umuntu bese kuzwa kubonakale kakhulu uma ngabe umuntu mhlambe usiyashona ukunganaki nje mayelana nokuthi mhlambe umuntu engaze belwe inhliziyo lekuyikhona ukuthi umzimba ungakunyakazisi ngoba endulo besase ukuthela abantu bavuyekiseni bayolima uma usuka udla ukudla kwistarch usuka ukudlela ukuthola amandla ukuze ukwazi ukuyolima kodwa uma uzokudla busuba yivila vele ukugula kuzokubulala yilapho ke kuthiwe ke bezikhona kodwa izinto wena obungazenza kodwa obungayinaka kodwa phezwa konke lokho kuthi umuntu vele uyagula uyashona kuyabonakala ukuthi cha ke lokho engathi kuyisigulo noma kuyinkulumo yani na yethongo kakhulukazi uma

0: All right, emsakazweni izilo mzansi ku 98.0. Mnumzana uThembe? Wemnumzana?
1: Yebo.
0: Oh, ukhona mnumzana?
1: Ngikhona, sekwamentshisi phela la.
0: Oh yeah, uyaqhiza umentshisi. Uza
1: umentshisi.
0: Eh, kunesimo sozo. Akulalo.
1: Yebo. Namse ngezwe nje umphathi mayengibikela dai Thembe sesiya manje lapha sishintsha indawo.
0: Hayi kwabona. Wayiphatha yini umphathi ukuthi akulalo? Noma wayibonela wena
1: indlela engitshela ngayo phela umphathi uyahlonipha akutsheli nje ngembaba ukuthi yena hayi ngathi indoda iperformance yakho hayi right yabona hayi bonela mina ukuthi hayi ufuna ngikhiphe inyongo nda ikhaso lokulala sekho manje
0: kuzobethisa nomzana uThembe siyabonga ngifuna ukuzwa la ukuthi ukephi umehluko manje sibuyela kancane kule ndawana yenkulumo othe yenzeke ibe khona ngesigulo ukuba kuphi ke umehluko ukugula ngenxa yomsamo nogula nje okujwayelekile njoba ngengabala indlebe amehlo noma ini
1: ukugula into ekhona futhi ukugula into eyimpilo uma ke ukugula kuyinto ekhona kusho ukuthi kuyinto eyaziwayo ukuthi ukugula nje noma kuba buthakathaka bempilo kuba khona kodwa okusuke kuyinkulumo yethu ngokusuke kwenzeka ngendlela engalindelekile angithi kuyaziwa ukuthi umuntu bayigula uba kusiphi isimo ngokuthi nje impilo phela ukugula kodwa nakho ke manje sekuthiwa into isiyenzeka kodwa ngendlela exakayo ingakho nje sinto uma ngabe noma ngabe kuthiwa kushona umuntu manifika nizobona lowo osuke esemagonyeni nomuzi ke sukume echaze ukuthi sizifinyelele lamuntu simswela yingoba bekwenze njani lokho suke kwenziwe lana nakusuke kwenzelwa ukukhona ukuthi ngoba abantu kuqala babe ngabantu bephila bezwelana ukuthi omunye mayenikeza ulwazi kuumunye ukuze umunye elethe eze nombono khona lapho kuzoba khona abantu abazothi ayikufanele ukuthi umuzi wakwamsweli kesuvakashele emva kwalesi sigameko sebeyochaza abantu ukuthi hey nina bakamsweli kodwa lento masibuka uma nichaza angithi yabo siyayibona ukuthi kodwa iyinto yamabomu noma iyinto yomsamo kubaluleke kakhulu lokho esikweni ukuthi kuchazwe ukuthi umuntu uhambe kanjani noma egula kubika ukuthi umuntu uyagula kuyachazwa ukuthi uphedwe yikhanda lenze njani ukuze kwazi ukucapheleka ukuthi lelo khanda ngabe yikhanda nje noma yikhanda eliyinkulumo na nalapha ke endabeni yokugula kunezinto eyikugula okumalala nomsamo kunezinto la eziphawulekayo ukuthi uyabona ke lokhu gula lokhu ke okwethongo kuyila futhi ithongo ke emva kwalokho liye libe nezembulo kusho kube noma yipi inkolo ifike ibe nezinto esizinkomba bese kuba nezembulo emva kwalokho ebese kuba nezinto ezimile eziyibhayibheli leyonkolo ukuthi uma kusuke kwenzeke ukuthi kusuke yingoba kunje ngendlela engasangatshazwa ngoba kube nezinkomba nanani na nanezembulo ingakho ngikhulume lapha ngeziboniso ngase ngikhuluma futhi ngezinto futhi egcineni eziziba yinzuzo inzuzo kulwazi nisuke vele ninasenalo ukuthi noma singahamba emhlabeni kodwa abantwana bethu bosala abazi ukuthi zazi izinto okwakuphilwa ngazo noma nazi izinto ezazaziwa nazike izinto ezazaziwa ke endulo okokuqala nje bangasathatha isikhathi namhlanje kuyaziwa ukuthi umuntu maya namhlanje maya kudokotela njoba sekulamhlanje nje mhlawumbe bese fika kudokotela edokotela cha noma egula umuntu edokotela unalutho lokho nje kukodwa ebantwini abadala kuyinkulumo ukuthi akwazi ukuthi kungafike umuntu engagula kodwa qede kuthiwa kanelo izimo lezo okuthiwa izimo esingajwayelekile ngoba ngabadala

bese kuba nento yokuthi umntwana evele nje ehamba uyikhulula engasashongo nanokusho ukuthi bengicela ukuyikhulula ukuze ehlengwe endleleni efanele phela yokuthi uma umntwana ufanele kuyikhulule kanjani lokufundiswa evelenze kuyaqapheleka lokho ukuthi cha lokho impela siyakwazi kuyenzeka kodwa ayinto engajwayelekile ukuthi yenzeke ezimpilweni zabantu bese futhi okunye mhlambe kutholakala ukuthi umuntu uyaphuka nje uphuka olubala endaweni enganamaginxiginxi baze besho abantu abadala bethu uphuke phi umntana wethu bese bechatha uphuke la bayifika lapha naye indawo ekahle bese bethi hayi lento kusho ukuthi indana ina inenkulumo kwesinye isikhathi kuyenzeka umlobokazi makufanele ekhululeke noma ethole umntwana noma ezale ebelethe ingane utholakale ukuthi kubanzima izizalukazi zizungeze indlu into engajwayelekile ukuthi umuntu wesifazane kade enikezwe ihlambezo ngendlela efanele kodwa ekugcineni utholakale ukuthi lowo muntu lowo kodwa futhi uthiwa usenze nobunzima ekuthini ethole umntwana baye beyichazeka abantu abadala ukuthi leyo nto leyo kuyinkulumo ake kungeneke kule mhlawumbe isinto oyigcine usuyibuza futhi emva kwalokho uma kusuke kudikiza iso iso kuyenza kadikise kodwa okuqaphelekayo ngeso labantu abadala ukuthi uma dikiza dikiza dikize bese ukuba engathi liyalenga uyabona kube ngathi khona into la engathi iso selifuna manje ngathi lingaba nendlela yokuphuma kodwa mawulizwe ukuthi aninakike inkulumo yabantu abadala uma sikhuluma ngendlebe umuntu mashuke iphathwe indlebe ufike imphathi indlebe isuka ikhona imithi enye yokumuntu umuntu elashwa amadlebe njalo njalo kotholakale ukuthi yonke lo mithi ayisebenzi bese kuyaqaphetha uyilalele umntana nami lendlebe yakuthi emva kokuba kade sikuphethe uma ithi yehla kube bese kushaya umoya ongenayo engathi uyangena ngaphakathi mhlawumbe engathi uyilendlela yokuthi uphenduke ngaphakathi endlebeni yes leyo nto kuyabonakala ukuthi ngishingishane ngiyabonga kakhulu akade sikhuluma ngaye lo ngizothi ngishingishane asithi ke lezi zinto zonke njalo belo ungaze ukhulume into engayona okungasiyona uma kuukuthi awunaki ukuthi indlebe ingiphathe emaqede kwase kwenzeka kanjani abantu abadala bese bethi umntana nami awulalelisise kahle le ndlela mayimikuvula inkulumo ke le bese kuba enye inkulumo futhi la khona mhlawumbe umuntu uma inenkinga yamazinyo sikhuluma ngamazinyo endulo nje ngesikhathi kuqala ukwenzeka lezi zinto ngoba nangesinto edlule ngithi ngivezile mina ukuthi uma usuku ucwaninga ukuthi phakathi nendaba bese bakhona ezisidida kanti khona olunye ulwazi oselwelangena ngaphakathi noma izimo ethize noma mhlawumbe ngakhuluma ngokuthi omunye umoya ngoba phela thina kwaZulu uma sikhulusi sibuka izinto sibuka ngomoya wesiZulu ebese kuba ukubuka ngokomoya wesindawo imoya ayifani nemimoya isindebele njalo njalo mase ngena eminye imoya ilana athi fike simi esikhona sithi khimilili bese sisekwenze injani manje uma sesilahleka bese siphinde siyophahla ebese liyakuveza ke ithongo ngamazinyo endulo bekwaziwa nje ukuthi uma ngabe ingane izalwa kunesikhathi ukuthi iphuma amazinyo kubiye kuphuma amasha futhi kuvela amasha kuhluma amasha ngisho njalo ebese kuba nesigaba la khona ukuthi umuntu akamhluphi kamazinyo siyozi bemdala uma usumdala izinyo endulo uma liphuma bengabe ibhlungu bevele iphumele nje uma kwenzakalile laba bhlungu bekuye kuthiwa inkulumo yabantu abadala kumuntu vele usesigabeni sokuphuma kwamazinyo angiphathi ke okulesi sigaba okuthiwa usaphile kahle useyintombi seyitshini kuthiwa uphathwa amazinyo bethiwa aleli zinyo ngani yami linenkulumo kuyila-ke namanje noma ngabe kuthiwa izinyo belingenayo inkulumo kodwa umuntu onemimoya uma ngabe eyokhipha izinyo kufanele ukuthi edlule lapha empepheni eyoshisa impepho yemimoya echaze impepho le eshishwa makushiswa endwendweni echaze ukuthi kunezinye elingxakile ngisakho doctor ngiyolikhipha ngoba uma eke walikhipha enemoya kuvuvuka lihlathi kuvuvuka ubuso kube ngathi usephedwe isikhulu kabi isifo lesi ngoba indaba yemimoya uma ukwelashwa kwayo noma ukwelapha kwemzimba umuntu osemzimbeni yemimoya kuba inkinga ngoba naye imoya isuke ithi akubuzwanga kuyona noma ithi ayitshelwanga angikhoke lapha ngidluleke bese kuba futhi ukuthi ke amazinyo uma ezoba buhlungu wonke amazinyo angazi uma unamazinyo ebuhlungu wonke ukuthi khona noma ungaya kudokotela ngafike wakhiphe wonke yena amazinyo lokho sekuyacaca ukuthi into leyo engajwayelekile ukuthi kuthi umuntu uphethwe yonke amazinyo ebese kuchazwa ke ukuthi ke

0: hayi ke leke inkulumo yethu
1: ngiyakuzwa mnumzane uTema sikubambe kafushane siye ngapha sobuya nomlalele buza ngesimo angathanda ukuthi umcacisele kahle kusona. Sibonge kakhulu mnumzane.
2: Joina umasingcwabisana okwenqanda funerals ukhave umndeni wakho wonke ngama-premiums aphansi kakhulu asukela ku-R135 ngenyanga bese uba yilunga. Sikwenzela umngcwabo ohloniphekile we-casket. Kunezinzuzo eziningi ngokuba yilunga lethu. Zifikele mathupha ehhovisi eseduze nawe ePietermaritzburg, sisekhoneni likaBoshoff noHosen Havishi, 180 Long Market Street, maqondana sesontweni, noma usishayele ujoyine ngocingo ku-087 655 1346 noma SMSa igama Nqanda ku 0682527823. Nqanda Funerals, wabantu bonke. Isikhulu nobhoko umuthi othithi.
3: Ngiyabonga kubaba uMbili. Ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenziseni amakhambi esintu. Mina angisizili. Ingane zami zabantumbazane ziganile, ezabafana ziyasebenza. Nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya. Ngiyabonga kubaba uMbili.
2: UDr Mbili, inyanga mthandazi, ekhonela ukukusiza ngezinkingo onazo ngamakhambi esintu. UDr Mbili uyatholakala eThekwini, eSandro House, 3rd floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka. Izwi loMzansi, izwi umehluko. Izwi loMzansi, umsakazo wakho othandayo, abasakazi bakho bathandayo, ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM.
1: Alright, umsakazane izwi loMzansi, khona imibuzo abalaleli basibhalele. Kodwa mnumzansi uTembe ngapha ngoba ngithatha umlaleli la, ngiyafisa khona inkulumo okwayikhuluma wathi kuyenzeka umuntu wesifazane kumele abelethe kodwa kuthola ukuthi akubeletheki, izalukazi zisukume, kuba ikhona inkulumo ezenzayo. Kuse kwenze njani?
0: Ngiyabonga kakhulu. Izalukazi zike siphuthume kakhulu ukuthi kugawutshwala kwenziwe isiko logeza inkamba. Angithi lento kuyiveze ekugcineni ukuthi umuntu oba nobunzima uma ngabe esuke ebeletha noma mhlambe ingane isuke ikhathela ngendlela engajwayelekile eswini, ingoba lo muntu esuke enemimoya ephakeme. Abanye uthola ukuthi bazoba zinyanga, abanye uthola ukuthi nje noma bangazoni inyanga nezangoma, kodwa uthole ukuthi ba abantu abawushiso nje emphakathini, njengokuthi nje lapha kha ekhaya sindi then kufika abantu nje bethi ena ake siye kulengane, uyingane impela, kodwa lokale ukuthi unezelelo kubantu abashadile, abashadile nabantu nje abaneyinkingi ebudlelwane babo, ungenabudlelwane bethi abantu ena ake siye siyobuza kulengane. Ingakho kunezinto emasikweni eke ngithi ena mina uma isiko ithongo liyithandile liyithandile futhi uma ningayithandile iyayihlala imali ihlakala. Ngangichaza ngezinto ezinjengalezo ukuthi kwesinye isikhathi uthi sisayale ngendlela yamasiko kodwa futhi bese siyabuya. Kuveleke inkulumo angithi izalukazi seziyazi seyizofuna manje ukuthi uma lo mntwana ezokwakhelwa igobongo lakhe libizwa kuthiwa igobongo lomntwana, yiziphi izinto noma impande efanele? Siyayibona le mpande kuthiwa impande yomndeni kodwa kuthiwa impande yomuzi, hayi yomndeni, eyomuzi. Siyakubona ke lokhu kokuthi ke impande yomuzi edinga, kodwa kunezinye impande ezisuke ifuna ayifakwe kwegobongweni esuke liqonde nalo mntwana, yiyinkomba leso.
1: Siyabonga mnumzana, singene embuzweni umlaleli awuthumele. Ukhona ukuqala la esiqala ngayo uthi kuyangibingelela emsakazweni. Ngicela ukubuza ukuthi uma ufisa ukhipha amawele komalume awo eyake kababa wawo wenze njani uma elinye selenda. Kuphila elinye umfana ongekho khona intombazane. Ngiyabonga.
0: Ngiyabonga kakhulu. Kukhona igama emfisa ukusebenzisa uma ngabe iwele elinye kungezoshiwo ukuthi lishonile noma lifile, mhlawumbe abantu babengamasingabe kanjani, lilibeleke leli gama. Lelo gama soke lichaza khona lokho ukuthi iwele alishoni iwele. Njengoba kuthiwe kuthwele kulendile nje ngokwesizulu, ingoba kuthiwa alishoni iwele kusho ukuthi uma ngabe impilo yewele liphilayo isuke ihambisana newele impilo yewele eselashona. noma masingayibeka ngenye indlela

0: singathi okwenziwa kuyiwele esela ephilayo kuyenziwa nakulele selashona nekuleke kwenziwa kulele shonile kuyenziwa nakulele ephilayo njengoba ke sibone nje ukuthi iwele ephilayo uma ngabe ligezwe ngamanzi ngoba leli lishuni lesuke lendile lesuke lingcwatshwe khona khona la ekhothameni kuthathwa amanzi aleli wele elinye lephilayo kuyogezwa liliya lelawele kanjani nango ukuthi kuthelwa amanzi ngaphezu kweliba lalelo wele okusho ukuthi okuzokwenziwa kuzokwenziwa ngendlela ejwayelekile lokhu esisithi abantwana mabelamana noma abayihlana abaphila bakheshwa ngembuzi eyodwa bese kuthi laba bangasekho bebe nembuzi yabo akusezokwenziwa ngaleyo ndlela ngoba laba amawele imbuzi izoba yodwa ezobakhipha laphaya kodwa ngaso sonke isikhathi okuzokwenziwa kulophilayo sekuzobuye futhi kwenziwe indlela thize mhlambe angithi amawele kukhona ingubo ngoba abanye abantu ufuna ukusichaze lolulwazi sini ukuthi kwenziwa yini kuthiwa empilweni umuntu kuneyingubo ahamba nazo bese kuba nezinye ingubo ezakhe okuthiwa ziyabiwa angithi mayizokwabiwa ingubo zichelwa ngomswane umuntu osengaloni iwele umuntu ongalo oyiwele azichelwa ngomswane kodwa sisetshenziswa emisebenzini okuthiwa ngoba kuyenziwa kulophilayo kulonga sekho kuzokwenziwa kulezi ingubo zakhe ezingazange zigezwe ngoba yena akashonanga noma akafanga kodwa wenda
1: ngizwa kahle kakhulu ngicabanga ukuthi umlaleli makukhona la ishode khona uyophinda futhi akuthinte mnumzane asithathe nangomlaleli size le voice note yakhe
2: Sawubona baba Ntembe ngicela ukubuza mina ukuthi ene kusuke kwenzekalani umuntu kade efihla unkosikazi wakhe ngeweekend lesiphuma kuyona namhlanje kulesithathu useyagula usesibhedlela uphuma igazi ngamakhala kusuke kwenzekalani ngempela ngicela ukubuza baba ukuthi ngaba kulona yini ulaka
0: Yebo kusuke kuulaka lolo ikakhulukazi ulaka oluvuka uma umuntu engasekho noma umuntu oseshonile ikhona lokho kade sikhuluma ngakho sethi ufe engenelisekanga nje abade ngichaza mina ngithi inzuzo yezizinto zonke lezi zamasiko kuyingabi khona ukuthi ingoba nakho uzuzuzwa ube isicebi ngaso sonke isikhathi akwenzeki kanjalo kodwa kube inzuzo yokweniliseka yabona ke umuntu mayihambile emdala ekhaya ehamba engenelisekile mhlambe kuzothola umunye emdala kanjani umakoti endodeni mdala phela ngoba uma esengasekho usuke esembethwe yimimoya esuke isingaphezulu kwendoda ingakho ekwazi ukuyilawula nje angithi umuntu wesifazane kuthi uyena olawulwa indoda kodwa mayingasekho uyena olawula indoda usuke sengaphezulu ngokwesimo sokwembathwa imoya amandla ngaphezulu kwendoda ngoba uyena futhi umuntu osifazana okwazi ukungena kumuntu ethwa semise la yangathandi khona ngenxa yamandla akhe kusho ukuthi ke umuntu osifazana iyakwazi ke ukuthi ke kuvuke ulaka ingakho abantu abadala baye bethu uma umuntu esengcwatshwa ngoba la kuye kube nomlindelo lokuthi umuntu ufile noma usaphila yini ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu ufile noma uyaphila ukulinda ukuthi uya ufe ngempela noma uyaphila na kuleso sigaba leso uma sekunesisekile ukuthi cha ke uhambe ngempela emhlabeni noma ngokwamanje uma ebuye emakhazini kuqoqwa abantu abomndeni wonke kuthiwa wozani nizombuka ebese niyakhuluma naye Umuntu uzohlambula ngaso sikhathi udadewethu yobahamba emhlabeni wahamba sixabene kodwa njengamanje nje sengicela ukuthi kudlule konke lokho nezinto enisho enishonti nizwe yilungisa uma indoda umfazi ehamba emhlabeni kanti indoda ibingamphethe kahle kuyenzeka kube nempawu eyisuke ikhomba ukuthi lo muntu wesifazane la uma ezofika izofika abantu abadala ekhala ebese ulaka luyehla ulaka lizoza kule ndoda yakhe ke manje uselawula imoya ngokwesimo somfazi kusho ukuthi umfazi usenamandla ngaphezu kwakhe ngangokuba usengakwazi ukumgulisa uma kuwukuthi wayengazenza izinto eziqondile ezethonga ezimalala nokuthi mawuthatha umfazi umfazi uphathwa kanje
1: Right, msakazweni izilomzansi mina 8.0 ngalesikhathi 24 minutes after 11 sihlezi kamnandi nomnumzane uTembe sikhuluma naye la ku 98.0 FM sithi ke izwa umehluko siyabonga kakhulu Mr. Tembe ngicela ukuthi sithathe nanga

0: Umlaleli ngiyacela ukubuza kuchazani ukuvele kushe nje ekhaya endlini ngaphakathi kushe yonke into ningazi yini edala umlilo.
1: Ngiyabonga. Uma kufanele sikubheke ngeindlela zamaqiniso singaxhamazeli. Niyafika endlini kushile. Aniboni ukuthi yini edale umlilo. Kufanele nilandelele ke phela futhi ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ingane ishise umlilo lingaboni besidliyasha. Yakuchimane na niyakubantu zonke lezo zinto befike bekhuluma izinto mhlamba ayezingaqondile nanokuqonda uthi nenze izinto senzenzela nje yini yona yonke isikwidala yonke yini yonke yonke lento na isukidala yilokho engikuchazile mina ukuthi ukunganaki ukunganaki manje abantu behleni nengane tholakale ukuthi abayazi nokuthi kephi balebe nje kulanda indaba kuyabonakala indlu siyasha sebegijima lapho sebethi bayinyangene zangoma ngoba bethi kunento ekhaya yesu indlu sukishile ngaphandle ke kokuthi uma ngabe nisinenza uphenyo luvela uphenyo ukuthi lento ibiyinkulumo sekuzolandelelwa ukuthi inkulumo ibivelaphi kuye kwenzeke nje nakhe umolandele inkulumo uma kushe indlu leyo ndlu kuye kuthiwa umlilo uyagezwa nje noma ngabe kuthiwa ubuni ngesizathu siyiphutha kungasona ukuthi asizathu samama ngisho amangcwaba ayagezwa kufanele nithole umswane nembuzi nigeze nikhulume bese nisho ukuthi nikhuze lokho lushuthi niyashanguza ukuthi lento ingaphinde yenzeke lapha ekhaya ebese nezalukazi zazi mayishaya indlu zazithi sengingaze kufa umntwana khulumana uma kukhona inkulumo ingaleso sikhathi ke uma seniyigezileke indlu lezinkulumo sekuzokwenzeka ukuthi kuvele neinkulumo ukuthi indlu isha nje ingoba ngoba nina nazi awukwazi ukuthatha isinyathelo entweni onganalo ulwazi oluphelele ngayo isintu ke sineindlela eziningi kakhulu uma singayilandela zokuveza izimbangela zezinto ezisuke zenzeka ngaphakathi ekhaya.
0: Alright, msakazi ngicela ungibuzele kubaba lapho ayimina mehlo ayashintshana kuvuvukala elinye la ka right libohle kube la ka left kodwa ke yawabhlungu kodwa uma ngabe ke uwavula asuke negazi angazi thini lento mhlambe angangisize yena ngichazele.
1: Ngiyabonga. Bazokhumbula abantu abadala ukuthi kwakune thuluzi lekhona elalikhona ngaphakathi ekhaya lisekhona namhlanje leli ekuthiwa umshanelo uyabona okwakuthi izalukazi ingane mayihlosa singakafiki isikhathi sokuthi engabe siyahlosa bewakhuza amabele bewashaya ngomshanelo nezigulo ke izalukazi zazikwazi ukuyikhuza igulo ngomshanelo sichaze ukuthi lento uma ngabe kuwukuthi inkulumo sicela phela ivele inkulumo ukuthi yini ngoba ezinye izinto zisuke zibe nempawu ejule kakhulu okukholelwa nje kuphela ukuthi mayivela kuyosetshenziswa lokazi ukuze sikhuze lo mhlola ebese sicela ikhambi bese labakhona ke ikhambi osusebenzile hayi ozowuthenga la njoba sisemngeni nje
0: kwakhala ma
1: kwakhala ma bese kuzo kusebenzisa yebo
0: kana umlalelo sikhuzayo la uthi yasikhuza lo mlalelo uthi kodwa amashezi nobaba nosisi yekani manje ukungihlekisa sekwanele uthi ucu nje eyocu uthi ngaze ngafa insini uzandile kamashi uyasikhuza uthi cha asime kancane bakithi uyedwa lapha abantu bambukisa ukuhlanya ephela insini yethu
1: yazi nje ukuhlekisa kohlanya sindi kuyaphilisa ukuhleka nje kukodwa kuyaphilisa ingakho nje mina ngibathando osomahlaya nami futhi ngiyazama nje kuse yami ukuthi ngingabe serious mangisuke ngikhuluma mangingekho la emsakazweni awona mangekho la emsakazweni sesengiyemela angifini ifuni into ezoqhela somqondo maseke ngaphandle ngalo ngale ondlela ke kuhle ukuhleka
0: kuyalapha
1: kuyalapha kakhulu
0: akumingelele amashezi nobabuteme nabalaleli ngicela ukubuza ukudlula emhlabeni komnomzane emini uthi ke kungamele kusikhathaze yini uma sibuka ngokwesintu uthi ukudlula komnomzane emhlabeni emini kungamele yini ukuthi kubakhathaze ngokubuka ngeso lesinto.
1: Ngiyabonga ukufa ukufa noma ngabe umuntu engafa esemthini kuyenzeka. Abanye abantu babefela ezimpini yabo befa ngazo njalo izikhali kwakwenzeka. Kodwa ke

0: uphunyuka mangabe unomuntu ukuhlala hlale nje kwenzeke mangabe mhlambe unomuntu akasho ngokuthi umuntu oyisima kanjani kodwa uyithola uphunyuka nje ebusuku
1: okusho ukuthi igazi lakho mangabe usuke unomuntu seke kufanele ligijime liye emizweni yobuntu bakho angithi kuyila kube kusho ukuthi wena uneyilonda bese kuvele kuba nalomoya lo ovele wenje ukuthi uphunyuke usuke kuzilonda leso eyiseqolo noma mhlambe eyisishwini sakho esenza ukuthi ube nomoya eminingi osishwini
0: okay asibheke nangomunye umlaleli ebuza ukuthi all right ukushiselwa amahlombe ezongathi khona ayibelethe bese kuba novalo nje olumshaya ukabhlungu ngabe lokho kudalwa yini webabtembe
1: ingcindezi
0: ngoba ingathi ushawa uvalo
1: yebo ngoba omunye umuntu engathi iphonso zona vele iphonso ziyayenza ingcindezi emzimbeni womuntu nemoya asuke ithwele iyayenza ingcindezi kodwa nje ngokuphelele ingcindezi
0: ngikuzwa kahle kakhulu siphinde sibheke nangomlaleli la usibhalele emsakazweni izilomzansi ku 98.0 sithi ke izwa umehluko umlaleli uthi baba uTembe ngicela ukubuza kuvumelekile ukulobolela ubaba emndenini kamama ongizala osewashona kodwa ke wangafihlelwa lapho ezolotshelelwa khona kodwa umuzi owodwa
1: uma ngabe wafakwa kini noma uyisho wazala wakuzala usekugcaciwe ungakwazi ukumenzela nami nje khathi umayambe emhlabeni ngashondela kubaba lapha ebalise ethi ha kodwa ngani yami ungamnamfazi ngambuza mina ngathi baba uma ungamthatha umfazi umthole umama umncane ngakulobolela mina ngangivele ngisho ngeqiniso ngoba ngangakwenza lokho ngoba ngangazi kahle ukuthi kunzima kanjani ungamnamfazi ngaze ngamchazela futhi ubaba ngathi baba ngisikhulise ngemfundiso yesonto eyayinhle kakhulu nakuba ke imfundiso yesonto ibuye umuntu imlahlekise ithi umuntu akangaganwa isithembu uzokwenza njani nje manje uma ingasekho yabo uzokwenza njani Awu ngani yami.
0: Ngizwe kahle mnumzane asiphethe sigoqe sibonge kakhulu namhlanje kuba nawe emsakazweni izilomzansi bese sicela ukuthi usinikeze inombolo zakho zocingo umlaleli angakwazi ukuthi akuthinte kuzona.
1: Ngiyabonga mashezi ngibonga kakhulu balaleli. Inombolo yami ethi 082 597 6669
0: 06 abathathu no 9
1: yeah
0: ungayiphinda mntwana
1: 082 597 6669
0: siyabonga kakhulu Mr. Tembe kuba nawe emsakazweni izilomzansi uphethe ungathini umlaleli
1: bonga kakhulu umlaleli okuba nani ngifise futhi ukuthi ngibonge kakhulu ngoba kukhona labanye abangincomayo abashiwe ukuthi hey cha impela siyazuzwa likhula ngiyabonga kakhulu nami ukuthi mangiza lapha ngazi ukuthi ngiza kubantu abangithandayo ngibonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu Mr. Tembe right ke mlaleli simkhipha kamnani kanjalo mnumzane uTembe sihlambela phambili siye ngapha ke eyimakethe sizobe sesibuya khumbule ukuthi simphethe umlaleli namhlanje oyedwa kumele ukuba ayihlomlele u1000 rand lapha yakwa okay foods
2: ithemba lokuphila umuntu osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamiswa iwunga insango ugwayi isinemfu ikhuphe kanye notshwala Ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba. Ithemba lokuphila litholakala kuwo wonke ama pharmacy nama cosmetic shops aseduze nawe. Buhle bemvelo emlazi eMega City, isiphingo pharmacy, Manhattan, Joli West Street, Scala Pharmacy, Aero Umngeni nasema Beauty Zone eNanda nakwaMashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika Facebook Ithemba lokuphila okanye usinte kule nombolo 083 714 0529 Izwi lomzansi, izwi umehluko.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko njalo ngomsumnuko kakulehlanu ngo-12 ku-3 ntambama
1: yabona amatembu lawo ahlangena umbe wona azosikhaya
2: azosikhaya ngane
1: ze ahlome ngayo yonke into lamatembu osikambuki lakanipa umnotho bayawazi amatembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kwaphela yeke sibuso umuntu ongawuhlonipha umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha
2: obana befuna
1: yobona ngekho amaphoyisa nje la i-intelligence
2: ibisi vele sisehlile ukuthi konke abafuna ukuyisusa lawa ibone yona i-intelligence
1: hayi yokubona ngekho amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
2: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni i-intelligence ngokwakhona yayiku wakhala ngawo njengo-2021 yayikuphi bo
1: ku-2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
2: wakubani
1: ukhona esebenzisana nabantu ababezokwenza
2: lezo
1: ukhomishina
0: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi.

0: zimisele ukuthi sikhulumisane nabantu engenzeka bangilalele ekundleni yakho.
1: Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi lomzansi insuku zonke. Izwi lomzansi, isteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi mehluko.
2: Right, Matheza nje sibheke khona ke indabeni zokugamanxa kwalo kwihora loqala.
1: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164.
2: Qembe National Freedom Party nalo sabisa ngako ngempela la ukuphoqa ilunga lalo elilapha eShamthetho neliphinde libe uMC kwa Social Development. MC uMbalishinga ugudluzwa ke kwakhe. Soke ngisabona lezo ke kwezinye khona izindaba
1: njalo ngomsombuluko kuya kulehlalo ikusasa lethu nosithombe sesele
2: ogogo mambulanze command sithombe nabalaleli ngibingeleleke mina kulungihlaba umxwele ke lomsebenzi la wasemalawo ntshotshele kumqashi ubucwebe kayine imali wawubekiwe emhla ka 30 John ukuthi abambe wamfihla yena so nje ibambe ngako kushokela ugogo mambulanze khumalo osindisweni ngabona la isopho likaphaya kwaba udlaya ikusasa lethu 12:53 sakazi ngibingeleleke emsakazweni ngolesithathu ke mina bebade nelanga liphumile eThekwini msakaze kuzomeleka abaholi ke laba lombhidlango la uxoshaka bokufika abakuleli ngokungemthetho baqaphele baqapheqolo njengonwabo njengoba ke kuneyintsongo zokubulawa kwabo kuyimanje sekhona umoli emashini mashi Gautengo sebulewe ngenxa lombhidlango imabahambe ngibonge msakaze ke lana kushana ke la usobhuri kaphaya kwabawudlayo khumbula lesigameko lesike yasizwa ke impela ke laphaya esifundazweni ke sase Gauteng 26 minutes after 1. Sawubona.
3: Ngoba ngokuthombe uyaphila?
2: Siphelile kunjani?
3: Eh ngiyaphila mfethu, ngiyaphila mfethu. Eh mfethu ukhuluma ne foreigner la ufam for Australia njengathi.
2: Wena ngamajana.
3: Ngiyabona. Kunalokho okungahambela phambili la. Uthi lapha la nakho ke manje. Lapha lapha we land o akwesise nje ukuthi la akwesithi mhlambe njengoba bethatha labantu abasoka be ANC basoka ka ANC laba bakhamba abangene laphana kumkhonto wesizwe mfethu ngicabanga ukuthi eh uzomxolela mfowethu umfowethu wakusithume ngiyasebenza. Ya mfowethu ngisho
2: ukuthi is a shy mfowethu uthatha umzila wodwa ngcono mhlawumbe nomzobushaye
3: I no ngisaqhubeka mntaka baba ngisaqhubeka
2: ngenzela kono ungagcina umlaleli sephazamiseke yes ba
3: okay ya mfowethu ngisho ukuthi ke uyabona uma ngabe uyabona kufanele ukuthi bathatha abantu bazo ukuthi abantu laba abasuka abantu abasuke lapha ku ANC basuka beze ngokuyiqiniso yini ngoba uyabona lapha uma kufuka lapha abantu be ANC lapha futhi uma kufuka abantu be ANC befika la bazofike balone leli qembu yabo ngendlela engibuka ngayo ngoba mfethu ngiyacabanga ukuthi uma ngabe umuke umkhonto wesizwe umukela abantu abaphuma ngale yabona labantu abaphuma ngale ukuthi bangathatha leli qembu futhi balijike bese befisa mhlambe futhi leli qembu kube iqembu engathi seliyefana no-ANC yabona so engisho ukuthi ke mina mhlambe uma ngabe ngempela
2: kanti nalisungulwanga nabantu abaphuma ngale
3: ya mfowethu uyabona laba abasuka ngalena mfowethu basuka vesi sebeyazi ukuthi u-ANC laphaya vesi abasayithintanisi naye kodwa laba abafikayo mfowethu angeke angisho ukuthi mhlambe banjalo kodwa indlela mfowethu engibuka mfowethu engifuna ukuthi bayibheke angisho ukuthi bangabamukeli ababamukele kodwa kuyofanele ukuthi babe wash out ngoba bangathatha leqembu basebethatha yabo sebefisa ukuthi mhlambe befisa ukuthi libe la kuhamba khona u-ANC yabo ngoba kwamanje uyabona njengoba ubuka leli qembu leli alikhombisi mfowethu ukuthi liku-ANC enalikhombisi futhi ukuthi nabantu la yabo kwesiphanga abantu liyabathanda but kodwa manje uyabona ngendlela abantu abasabanele kunabantu abangasaneliseki
2: eliphike le okhuluma ngalo manje
3: lo mkhonto wesizwe wethu yabo
2: kunabantu abasabanaka abantu
3: hayi wethu ngeke mfowethu uyabona uma ngabe kuthiwa leyabanaka mfowethu ngicabanga ukuthi mhlambe ngabe kukhona izinto okuzenzela aba elizenzela abantu kodwa manje
2: njenganani nje lingazenza
3: umfoko wabo Shombe akwesibuke la akwesibuke ama service delivers sibona engekho kahle
2: umsebenzi wahulumendo
3: no liyiqembu lantoni liyiqembu nalo liyisiqembu elifuna ukuthi libambe ngasesayidini kahulumeni but hhayi ngokuthi libambe nje
2: kodwa phela Jobe iqembu lezepolitiki ngokujwayelekile liye liqhamuke imaliswelenzele lohleliswelulenza njena ngithi uyakhumbula nje nawo la umkhonto kwezinye zendawo la koscott ngiyakhumbula nje nangala kusiphingo kwakunesiphithibini lesisezindaba zikagizi into ezithinta wona kugesi ngiyakhumbula iqembu le-IFP nje like libe nelikhona nje abantu elakulabakhela izindlu njengeqembu lezepolitiki kodwa service delivery ngicabanga ukuthi umsebenzi kahulumeni lo
3: ya kodwa manje uhulumeni ukwenza kanjani uhulumeni phela futhi ukuthi ngabe phela uyalibuka iqembu kuyilona anganika kulona futhi nalo libe yiqembu elingaqhene nalo
2: uhulumeni abheke iqembu azonceka kulona
3: mfowethu uyabona amaqembu mfowethu kuba khona kwamaqembu abantu basemaqenjeni ngoba bevese bebuka ukuthi leli qembu lingasebenzela kodwa manje uma
2: kulungela Jobe mfowethu Mandisa
3: okay
2: kulungela kulungela mfowethu ngathi uyigibela ihamba siyabonga kakhulu mfowethu kodwa ushilo wathi uyaqhubeka nokusebenza
3: okay
2: asiphuthume lapha-ke endabeni zogamanxa kwalo kwihora lokuqala ngentambama ohlelweni ke ikusasa late kodwa kumandisa into akhala ngayo kakhulu-ke la into yakhe khala ngayo ukuthi umkhonto ungathi ufuna ukuhamba usunokuhamba kude nabantu
4: izindaba zokugamanxa kwehora lokuqala ntambama nohlobisile elishozi sawubona mlaleli nobhala we-ANC ufike embalula TNC ibivele siyazi ukuthi uGumede uyoshiya-ke izoyishiya ayojoyina i-MK
5: Besides everything else, I don't think that there were issues between us and Usizani.
4: Kanti isinkabi zithi zazingazi ukuthi ziyobulala usotswebo ye-DA ngenkathi ithengwa ukuthi ziyobulala unhlalayeni Sandlovu. Thola lesa yenezinye uma kubumbane lesipili.
1: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi, yizwi umehluko.

0: Hamba uphendula kahamba uphendula kuphela kuphela yena ephalapha ngephalapha ngoba bese into esobala into le ayenzayo yabo akahambi uyophendula shem angayiboni ukuthi mkhulu ngaphezu komthetho umengameli asazi kwakumengameli onjani ngempela ngempela lo okay sure mfethu ngicela ukuthi nibe right uma waba hayi noma uthi ANC uyomphosa phakathi ehlathini ngoba uyithandaza ecakayo nanginalo unkosi yakhona imnikile ngaphosa inkomo hey akwahlingi dlala ngathi ANC asinandaba thina manje nazo sikhathele ANC show sharp.
1: Sakazeke wakho yezohlelo sikeqa amagoli sawubona.
2: Eh kunjani mangubani yaphila?
1: Eh mole baba siphilile wena.
2: Hayi angathi kusufayinesa sisami namhlanje kuhamba kahle kodwa kwena.
1: Hayi siphilile singezwa kwena.
2: Nika network siyatholana.
1: Uzwakala kahle kakhulu wethokozani.
2: Hey siyangizwa nodu thokozani. Hey wena yake mangubani. Yazi yazi izothini uhlanga noma isizwe. Esikuthi kakhulu entweni zezinye izinhlanga sijwayele ukuba nenkinga kakhulukazi ekulawuleni impilo yaso yabo thina mangubale iyasishaya kakhulu lento yokuba gudi kakhulu entweni ezinto ezinye izinhlanga ngoba sigudi mase sizenza into ethinto ezinye izinhlanga siya excel kuzona yabo yazi into ifana nani ifana nokuthi mangubale yabona makuthiwa angithathe wena ngibeke la bese ngithatha mhlambe usithombe usithombe akhuluma isiZulu wena ukhuluma isiNgisi ushaye fluent ngendlela e-right uyazi ukuthi umuntu ongashayela izandla nehlombo wena ushaye isiNgisi lo wesiZulu engashayela nje izandla kodwa hayi nje ngowesiNgisi yabo and enye into futhi mangubani esilimaza kakhulu thina ndle eminyama i-mindset ngayizinto ngizokwenzela nje esinye isibonelo ukuthi kuhamba kanjani angithi yazi ukuthi uma kushona umuntu sisuke siyomkhalisa njalo njalo kodwa uma uthi uyabheka izinto esesizenza emngcwabeni makushona umuntu abanye bahamba bosika izinto zokugqoka bebheka ukuthi umuntu ungathi ongaliphi ibhokisi umuntu uma ehambe ethunywe ngebhokisi elishibhile umngcwabo ungathi awubanga bikho ezingeni noma engadliwa ngamasaladi uyabona nje ukuthi indlela esibuka ngayo izinto i-mindset yethu mangubane inenkinga kakhulu bese ubheka nala emafonini ngizokwenzela isibonelo khona ohlela dilula kwizidlanga okade kukhona khona isikhulu impela esihloniphekile engicabanga ukuthi abalaleli befuna bepha bengene bese becela ney'busiso kumfundisi owade kufeke khona ngimtshela ukuthi ungene mhlawumbe u-5% wabalaleli bengilindele ukuthi uzongela inqwaba ngenxa yokuthini umuntu obele umhlonishi obelethwe izilo mzansi ubaluleke kakhulu kodwa uma uthi uyabheka asikho serious mangubane ey'ntweni ezibalulekile ezisisa phambili mangasho ubheke nje emafonini mangasho uphoste efonini ukhuluma izinto ey'serious ayekho umuntu ongakulandela kodwa uma uthi uyabheka uma ukhuluma izinto ezi-negative ezibheke eceleni abantu bayilandela kakhulu lezo zinto yabo nje mangubane impilo yethunanto bamnyama fethu ithande ukuba nzima kakhulu kuthi nzima kanjani inzima mangubane and mnike umsebenzi okusafuna wenziwe and uma uthi uyabheka futhi mangubane izinto eziningi ziyasishaya angithi yazi ukuthi thina abantu amnyama thina nje emnyama ikakhulukazi kulezinto zo-HIV o-GBV sihamba phambili kuzona mawuthi uyabheka futhi nasey'nkingeni yabo mangathi angathi akhumbula ukuthi sisentu wangena uhulumeni wentando yeningi ngo-94 sinama-officials aphethe ezweni kodwa asile kuxazulula iy'nkinga kunalokho uthole izinto ziyanyuka ubugebengu buyanyuka ukukhulela kuyanyuka izinto ey'ningi ziyasishaya yini yilezi y'nkinga esibheke nazo i-mindset yethu bese mangubane ngenxa yokuthi ziningi lezi zinto ngifuna sivale ngale ngoba ngenzela abalaleli bengene osopolitika ngithi uyabona ukuthi siyabagxeka ekuthinini bahluleka ukusenzela izinto umbuzo ofuna siyibuze wona mangubani ukuthi kufuna sibagxeleni osopolitiki ukuthi bahluleka ukusenzela izinto noma cha uzothi omunye ye sifuna sibagxeke ngoba sibavotelile but uma uthi uyayibuka isystem yokuvota yabo mangubani akwazi mangubani awudala mangubani uma kuthiwa uyabuzwa la ukuthi ubani umuntu okusizile wakuphumelelisa ukuthi umani nobaba ngithi ayibolonto akakwazi-ke mangubani ukuthi usopolitiki engathi evotelwe abantu bakhe ebese esuka uma esenqobile ezoqhakambisa abantu abangamvotelanga abangambekanga esikhundleni kufanele uma ebheka abhekelele ingxenye eningi yabantu abamsizile bambeka la akhona ebese nini eningambekanga la ekhona anibhekelele yes siyavuma ukuthi uzobe lapha oweni nonke kodwa i-system yepolitiki ikhomba ukuthi kufanele abheke kulabantu abambeke lapha ngoba wena umbekanga lapha wena uze ube option number 2 Ipisi sime politiki mangu.

0: Sesilanga semaphethelweni nje mhlawumbe umlaleli engasekhaya sisi OOT njengoba bengingasho ukuthi umunye hayi ngibona kuthulekile kumele enze njani mhlawumbe asebenzise le USD number just to find out ukuthi kwathuleka kangaka ngoba engingakhokhile akanga relax ayitshele ukuthi njengoba engingakhokhile izinsizo zamasipala uzidla mahala ngoba the more engakhokhi the more isikweleti si ede ungagcizelela nje kulelo phuzu.
1: Yebo futhi angasebenzisa nje leyo number noma asendele wona uWhatsApp uma uqala i-chat uyabingelela bese yakunika ama-options bese generate bill ukwazi ukuthi uyibone. Akangahlali umuntu angabe engayitholile ilokhuzana
0: i-bill
1: kamasipala acabanga ukuthi hayi ayikho into engiyikweletayo kodwa abe azi ukuthi amanzi nogesi ukusebenzisile ngoba lokho kugcina sekungeza umthwalo umuntu ayithole seyithola emva kwamhlampe kwey'nyanga eziyisithupha uma seseyithola uthole ukuthi siyinkulu kakhulu yamini ukuze nje uhleze nje wazi ukuthi awungcolile kumasipala inyanga nenyanga sebenzisa lezi y'nhlelo lezi esiyifakile ukuze ukwazi ukuthi ubone ibhalansi qale ubone ibhalansi ukuthi nje amanti engikweletayo noma ungena ku-WhatsApp ukugenerate-ela ibheli iyakutshela ukuthi ikweleta imali engakanani. Ma ukuthi awukakangeni ku-e-services ngena nakuwona u-e-services ngoba u-e-services njekade ngisho une-option yokuthi i-side uyaviwa noma uya-download ibhili yakho kodwa uzohleze wazi ukuthi imalini oyikweletayo.
0: Alright, sisi ngifuna inamba leya WhatsApp sikhiphe ngasekugcineni. Nangu nje another frequently asked question. Uthi umuntu ayi ngeke uyazi mina mekuyisehlobo amanzi angathi ibhili yami ifike isho kahle makuyisebusika hayi ngeke ibhili yami isho phezulu. Ungacacisa kabanzi lo ngoba ngokokwazi kwami makuyisehlobo usually sisebenzisa amanzi abanda ukugeza sithathe shower sithi quick shower kanti makuyisebusika siyabeka amanzi ashisayo ukuthi sithole ukufuduma. Ungacacisela kabanzi umlaleli kuleyo ndawo futhi uma kuyisikhathi sebusika siyazi ukuthi ingane ivalile esikoleni so it's a must noma definitely for sure ibhili ka-April neka-June angeke ikwazi ukuthi mhlawumbe impilo ingane.
1: Ibhili yomuntu njengoba uchaza ukuthi iya ngokuthi umuntu usebenzise into engakanani ngoba kuyenzeka uthole ukuthi omunye uzosebenzisa amanzi abandayo njengoba ushehlobo sakagezi hlobo ngamanzi ashisayo lokho kuzoza ukuthi uma ngabe kuyiwinta ungeke akwazi ukugeza ngamanzi
0: abandayo
1: uzogeza ngamanzi ashisayo ngoba phela kuyabanda. Okunye uma kuyisehlobo abantu abakuvuli lokho kokuthi kushisise njengemahetha nayo yonke leyo nto uthole ukuthi uma kuyisebusika umuntu uyagodola seyingeke uyaza angithenge noma iloko okuyihlisa okuncane ngikufake ngikuxhuma ngathi kuxhuma ugesi uyadleka angeke izifane ibhili yasehlobo nebhili yasewini iyona leyo nto eyehlobo hhayi ngoba uma ngabe kuyisehlobo sikugqila ngenye indlela noma ngabe kuyisebusika sikugqila ngenye indlela cha kusuke kwenzeke nje ukuthi wena imaphi ama-appliances owasebenzisayo kagesi ngaleso sikhathi nangalelo sikhathi either ihlobo noma ubusika.
0: And okunye njengoba ngeke ngabalisa nje ukuthi kuvalwe izikole manje sokushuthi ifamily igcwele endlini abayile esikoleni so anyone ufuna ukubilisa amanzi enza itiya afuna ukubilisa amanzi ageza ayisokhe njalo njalo so ibhili ka-June neka-July there's no way ukuthi ngafana ne-bill mhlasimpe ka-September
1: ngeke izifane nhlobo bhuti ngoba njengoba uchaza nje baningi abantu abakhona ekhaya kanti uma ngabe kuwukuthi kuzivuliwe iy'kole wonke umuntu osuke sesikoleni ukuthi ucishile singenzi lutho nje kuwukuthi nami ngisemsebenzini iy'ngane zonke zisemsebenzini mhlampe siphile ngisendlini soze sibone sesibuya ntambama.
0: Alright, sisi nje ngaphambi ukuthi ngikudedele ngicela nje usinikeze nje inamba kaWhatsApp lothe yona umuntu nje ufika as introduce noma uzoshuna inamba yaWhatsApp bese uthi uhighlighter kancane uthi ufike enze njani ukuze athole usizo.
1: Inamba yethu yaWhatsApp
0: 064 ngicela siphinde 064
1: 761
0: 79 79
1: 30
0: ngicasiphinde futhi

0: utsho ngoba zange wabubona ubuthakathi ubese uba kholento ukuthi uve usibanibani ethi uthakathiwe echaza ubuthakathi obo ubese uyakholela ukuthi jen bukhona ubuthakathi kodwa abukaze benzeke kuwe kodwa ngoba ke sowufumene incazelo wasuyakhola uba jen bukhona kodwa ke sizayixoxa le ndaba le asiqale evenkileni
1: isiqhili nobhoko umuthi othithi
2: ngiyabonga ke ukuhlangana no-Dr. Mpihli lokho ngaqala ukuhamba kuyena bengixakekile ngithe ngisohlangana no-Dr. Mpihli izinto zabo zangcono ngasebenzisa izinto zakhe ngiyanithembisa ukuthi mina impilo yami iyashintsha lokho ngaqala ukusebenzisa izinto zika-Dr. Mpihli kumanje nje nalesikhathi se-COVID izinto bezinzima izinto zingalungile ngixakekile ngenamali yonke into nje ihamba kahle ngibona nje yonke into iqaqekile
1: isiqhili nobhoko umuthi othithi uDr. Mpihli inyanga mthandazi ekhonela ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu uDr. Mpihli uyatholakala eThekwini eSangro House third floor room 303 uyatholakala kulezi nombolo 031-301-4816 noma 072-565-5874 Vuka ngosikhwili nobhoko vuka Izwi lomzansi, izwi umehluko
0: Izwi lomzansi, izwa umehluko Ngelika isha, kubaleke sithathe wena ngaphonga sekhaya Ukwizwi lomzansi, siyakubulisa molele khaya
3: Sabona bhuti, kunjani?
0: Baba siyaphila, kunjani?
3: Sikhona
0: futhi ukukhala nje
3: ukuthi le topic impethe inzima ayikho easy
0: ba
3: inzima le topic kodwa ke sizozama ukubuka ukuthi hasamba sigcina athi kodwa ke yona nama file abe ngiyaphawula cause angina idea ukuthi yenzeka kanjani lento but kodwa ufuna siqale sibukusale wena mthwesi
0: kodwa uyakhona ubikhona yona
3: No, wena mthwesi abantu abaningi basazokhala ngalento. Basazokhala ngokuthi bayathakatha. Yazi ngoba yini? Abantu abaningi mthwesi njengamanje balahle indlela yabo yokuphila. Uyabona mthwesi nje abantu belahle indlela yokuphila, bephuza othwala, bedla impilo, benza izinto eziningi. Lento ibakhatha nemvelo noNkulunkulu ngoba izinto uNkulunkulu angabe ubehlisela zona noma amadlozi amathonga izinto angabe ababusisa ngazo. Ngithi mayifika bayibuli ukuthi nazi izinto amathonga ethu noNkulunkulu asibusisa ngazo ngoba yini impilo abayiphila yabantu iyabagcilaza ibenza ukuthi noma ngathiwa inhlanhla noma ama blessings abaseyafika bakwazi kuwabona ngebololo okushuthi ke lento isazosishaya ngoba yini ukuthakathwa sisazokhala kakhulu ngakho ngoba amadlozi ayasenzela izinto uNkulunkulu uyasenzela izinto kodwa mase yifika zifika zithole ukuthi asikwazi ukuyibona Ngoba sesiphila isimanje manje ayibolonto.
0: Okay. Uyavaka kahle kaso.
3: Enye into ke mkhosi efikile inkinga ke into ekuthiwa imagination angazi webiza kanje lento isifisa ngisazi kahle. Yabona kuyenzeka mhlawumbe umuntu uyahlola umuntu, ahlole mhlawumbe athi umuntu ohlolayo. Yazi kunalo umuntu amchaze mhlawumbe ethi kunalo umuntu mhlawumbe la ikho makhelwane wakho noma onjani njani yamchaza amakha amkhanda isithombe. Ebese wena muntu bese uyihlala phansi ukhanda isithombe sokuthi oh lo muntu abakhulu ayilo labantu abasuke bebulawa kahle kahle hayi ukuthi ngoba mhlambe basuke bekhonjwe umuntu okade ehlola usibalibani umuntu ohlola mhlambe uyamtshela umuntu amimagine ukuthi umuntu omi kanje ugogo kanje ebese lo muntu otsheliwe ecabangela yena ukuthi konje ubani ohlala eduze kwami noma engimaziyo omi kanje ahambe yombulala umuntu ayibolonto
0: kose buthozani sebulala kulumbono wakho evakela tata
3: Yabonga
0: bhuti. Ngosikakhulu siyabulela. Amashumi emane anesihlanu ibethile insimbi eyesixhenxe. Ya. Asikuthabathe inqubeni molweni khona.
4: Masipala.
0: Molo.
4: Molweni ngokuthi ngekho kumasipala.
0: Eka.
5: Hayi siyaphila onkwane.
0: Ah, bangicela ukuza sikhuluma nabani kuyiphi indawo tata?
5: Ukhuluma nomfoko amangcwabile emaqhawe emkhizi empangeni esidodini sami emyaka.
0: Oh madoda, mfoka mangcwabeni, siyakwamkele ohlelweni tata. Nawe ufuna ukwengena kulolu daba esixoxa ngalo ukuphawule.
5: Yebo, hayi lento yokuthakatha kwesikhona. Ikhona kakhulu nje, ikhona impela, kodwa futhi ke abanye abantu basuke besukelwa nje umuntu

0: abulawa abulawa ububi bakhe khona phela abantu
1: ububi usho kwa manje isakhiwa ukubukeka kwakhe
0: ya indlela abukeka ngayo uthathe ingwanyangwane nje mubi mnyama bese kuvele kuthiwa uyathakathe kanti umdala athakathe omunye uthole ukuthi kuthiwe mhlampe uthothe uyathakathe ngempela bese kuziwa ngokuthi unedimensia kanti hayi uvele uyathakathe iyona le nto kuthatha ikhona siyaye siyibone impela uyathakathe impela abanye abantu bethu.
1: So ubheka ke okay mangabe wenziwe into ithi into ufune kuhambe uyobika ngabe se police station ngabe senduneni ngabe mhlambi isenkosini uthi nangu sibanibani engenze enza esenza isenze sikanje kumina ubika uyithini indaba kanjena uyini ovezayo?
0: Hayi yabona moyo police station uthi ubike into yokuthakatha bayatshela kahle ukuthi andiyikhiqala ukuthakatha kunalokho bazobe bakutshela ukuthi okungenani bazokwenzela iqala lokuthi i-harassment bekharasa lo muntu andiyikho iqala ukuthakatha yabo
1: kumve ukuthi i-harassment azongihlekise
0: bakutshela kanjani mpela bathi i-harassment bakutshela ngokuthi andiyikho iqala ukuthakatha
1: njengokuthi uyakuharasa lo muntu okuthakathayo.
0: Yebo. Hayi angibonge ukuthi.
1: Yake mfama Ncabeni, inkosi kakhulu siyabulela tata. Alright, ndathemba nawe mhlambi ngomnye wabantu abakhulile emakhaya izimo ezikanje kwabhekana nazo. Nasemalokishini ke kulicathela ngoku zikhona ziyevakala. Molweni ekhaya siyabulisa.
2: Eh,
1: Deblo. Baba kunja.
2: Khona hayi umsawu inkosi.
1: Budim sasa siyamkela hleleni tata.
2: Wena blomi baba, angigawule baba. Baba ngathi baba linyuka kakhulu izinga lokuthakatha baba kwisikhathi esilakusona.
1: Liyanyuka kakhulu,
2: linyuka ngendlela emangalisayo. Kuthakatha ngisabafundisi imali, kuthakatha odokotela, kuthakatha onesi, kuthakatha othisha, kuthakatha iy'ngane ey'ncane, kuthokthi ingane na-20 nenyanga yayo yasemanguza ewuqanduqandu eyasemozambiki imbala. Heyi lobulo ma ngiwazi futhi ey'fundisi
1: usho ukuthi le ndaba esiyithintayo namhlanje yile ndaba efune siyibhekisise ekuhambeni kwesikhathi engagcina isisinika inkinga enkulu.
2: Ngeke sakhontoleka mina namhlanje azongisonge lolu mina ngiyaxoxa nezinsizwa ngixoxa sinokusisa amantombazane umuntu open nabantu yabo. Umuntu ethi umuntu mina ngisuke eMozambiki, malume ngisuke eMozambiki, mina yisuke ngangena ebhodweni elishisayo ngena emgodini inyanga yabeka inyoka phezu kwami ngithi hawu malume njengoba uthisha wenza kanjalo kothe malume usemhlabeni lapha kufuna ukuthi hayibo. Lobulobi kubonakele nje ngendlela emangisayo njengamanje kekho umuntu ongenayo enganawo umthakathi wakhe njengoba nalapha inkinga ekhona babulobulobi ngiyibone ngoba emnayo
1: ehe
2: babulobi bengiyibone bahlangana kakhulu wazi kuma-social network lakoma-Facebook befuna iy'nyanga engabasiza nabathakathi abangabasiza ukuze belwe ney'mbangi zabo. Manje-ke usezingeni phezu kwakho abanye basukelwa yebo kubuya kodwa imosi inabathakathi bayo iney'nyanga zayo ba-adrese ngendlela emangalisayo baney'nyanga zabo izangoma zabo abathakathi babo. Ngiyabonga babo blo
1: takise nkosi kakhulu baba ukugqibela sihambe siye kuwhatsapp kule mizuzu nje echekileyo sizwe kumcholo nencambu zesintu kwizwi lomzansi olufumana kuhle kakhulu ngale 8.0 mhlawumbe salavuleka iradio ngoku siya kwamkela enkqubeni moleli
3: lobilobi
1: baba tata kunjani
3: ngiyangiqeda leka masaka ya lobilobi khuluma nonembeza njengamanje ngifuna la emabhida kodwa ngineyile njengamanje ngoba ngixobana lobilobi ngiyalibingelela nonke zini lomzali we lobilobi izinto ezisuke zenzeka mhlawumbe ey'thatha ukuthakatha mfowethu kugcine kuze kufa umuntu laba abahlala ekuhlaleni basuke bani kuzofika kuthiwe nje akuseshe kuthiwe hhayi kusaseshe akusaseshe basuke bazi emphakathini mfowethu umuntu ufile umuntu basuke bazi abanye basuke bey'khalisi kunjalo nje lobilobi angithi sithe sikhuluma amaqiniso lobilobi usho njalo
1: injalo.
3: Siwasikhulumeni-ke mfowethu akungabikho zothi ewukwazi wakhuluma kabuhlungu kunjalo nje mfowethu mina lobilobi ngunembeza ongenakuqala ongashaya eceleni makinopho ngithi mina mhlampe lobilobi eke bevele nabo laba abagcine benza izinto mhlampe ngeke kusho lutho mhlawumbe umuntu angaba onani masi ukuthi yeyi nami ngiyayenza le nto le
1: lo thakathayo-ke avele naye aveze uvo lwakhe.

0: Nsawanyo Sawundini ngihlala ezolishaya emthintanyoni engaziwa ngale likanathi Khuzwayo. Bye bye.
1: Hey, umthwesi ukhuluma la namabhodla mfowethu omkhulu Ncipho kwaMashuwa J. Lento yokuthakatha mina angikholelwa kakhulu kuyona ngoba anginayo into engi-experience ngayo ngayo noma mhlawumbe ukuthi khona ngambona yenza. Akuyona nje into engiyilandelayo nginendaba nayo. Kodwa ngiye ngibuke kakhulu ishiwe abantu abajwayele ukuyohlolwa enyangeni bethi umuntu obahlolelayo uthe bathakathwa ubani. Ngoba phela yonke leyo nto isuswe laba abantu abahambe behlola. Ukuhlola konke lokhu okulimaza abantu imqondo. Ya, umuntu ehlezi azi ukho umuntu omthakathayo ilezi nyanga abayihambayo. Abantu abaphezi nje uhambe inyanga ayikho nto ekuthiwa ukuthakathwa, ayikho. Ayikho. Ngiyabonga uMaphonsa.
2: Sekuba khona into yokuthi uve uSibanibani
3: mthwesi akandibonisa ngenyawo zabethwa mani yabona mthwesi, ibuhlungu kakhulu le nto. Thina le nto siphuma kuyo bhayikhaya sitshonele nje umgogo lapha ezinyangeni uma uqala nje unyawo ungena umfanyana wamdubula emdubulelana le nto yokuthakatha kodwa ngoba umthetho wase-Eastern Cape uyile nto yiyo. Umuntu wavela kodwa akakabanjwi nango ngokomthetho. Ibuhlungu le nto lena, ibuhlungu le nto lena ngoba thina lo muntu lo sikhulele kuye singazi ukuthakatha kwakhe, sikhulile sibadala sibangaka kodwa namhlanje uzowazotshona ngako kuthiwa uyathakatha kantsolo zobe uyathakatha edutyulwe ezodutyulwe ehleli nabazukulu bakhe. Umuntu kangakaze katshonele ilungu angathetha ngolu hlobo labanye abalaleli bayibona ngalo ukuthi le nto yokuthakatha ikhona kodwa mhla yaselungwini lakhe ekhulele kulo uyoze ayive kahle umuntu ukuthi njani kahle kade le nto.
4: Hayi, ngibingelele Mzansi, ngibingelele Lulu. Yho, hayi, inkulu-ke le ndaba kakhulu yobuthakathi. Ngiyazi ngihlambe izandla ngoba eyami ingane engiyizalayo ngayikhulisa kodwa manje angazi ukuthi izwe ngubani ithi ngiyathakatha. Hey, ngikhuluma Nkosi anginalo ngisho ihlamvu, phila ngomthandazo, ngikhulise ngomthandazo. Angazi ukuthi ithelele ubani leli gama lokuthi uthathe. Yathi hayi, wena ma uyathakatha wenemithi ihlale egaraji. Hey, yaphuma ekhaya, yaphuma ekhaya, manje ihlale enkalweni ithi ngiyathatha ngey'lwane ngithwele ngivuke ebusuku ngiyothakatha emathuneni ngishiye abantu belele. Hayi, ibuhlungu le nto ngoba uyabona ukuba nje ngaze ngifele into engayazi ngithi mina kodwa abantu izinyanga ezimkhohlisile kuba lo mtshene into engekho na uyazi. Yaba kwavela waduma ikhanda nje uma ikhuluma leli gama kathi yewu, baningi abantu abafile bengayazi ngempela ngempela ngempela le nto ukuthi engazi ngisho ihlamvu leli ukuthi lenzani ihlamvu kodwa kuthiwa uyathakatha. Hhayi, nkulu indaba lobulobi. Umuntu avela kusukele angazi noma usuke umubi noma usuke kubonani noma usuke ephuphe kabi ngawe. Hhayi, angazi bandla lobulobi. Ngiyabonga Mafelshon.
5: Sawubona lobulobi, ninjani emsakazweni? Cha lobulobi, ngifuna ukulungisalana khona lapho engalungisanga kahle khona. Cha mina lobulobi kushoda na ngangiphuma la eminyango. Cha ungathi khona into yangitshele. Akwathunyelwe ingane ngeza ukuthi hayi kuyacelwa la phezu kwendlu. Right, akunankinga umuntu uma ngabe ezochela kwakhe. Kodwa mose uzochela phezu kwendlu yomunye umuntu. Lokho kwagcina sekungisolisa ukuthi awukwenzakalani. Ngaphuma, ngathi mangathi ngiyaphuma ingane ethonyeke ukuthi ayichela lapha phezu kwendlu yami.

0: sibulela kakhulu ngokuba ke nawe udlulise okwakho ukuphawula novo lwakho ne-experience yakho kolu daba olu. Kodwa siyayikhuza into ephathelene kakhulukazi nogogo nomakhulu nomkhulu ukuthi ke mhlawumbi ngaze badlule emhlabeni ngezandla zabantu ngoba bebasola uba bayathakatha. Inkosi kakhulu ekuphala kwakho kubalulekile ohlelweni. Sihamba siya kubaba uMavula ayosele khona siyangena ngomxholo nencambu zesintu lolu daba lolu nje cela siliqhube kusasa sizobe sesinobaba uMthiyane njenge sonhlala kahle osemthethweni professional sonhlala kahle nakanjani ke uzosicela ngale ndaba futhi ethinta i-dimension le bakhala ngayo abantu abadala basoqhuba kusasa oludaba olu ngecala emva kwensimbi yesixhenxe uzungaphoswa ke nakanjani. So ngoku masihambe siye kumxholo nengcambu zesintu bamavulasele khona mhlekazi mandikubulise ndikwamkele enqubeni egamalayo Mzansi Talks kwisigaba opposite khona umxholo nengcambu zesintu. Bhota mhlekazi.
1: Sibingelele mfakamthosi, sibingelele nabalaleli bezulu Mzansi ngalesikhathi.
0: Enkosi kakhulu ekuhlala kuluvuyo uba nawe enqubeni ngoba sisuke sithola ulwazi olthe thuthu olthe xaxa olukhulu but ke ungena siyathetha apha kaloku ngeke sithule izinto zisenzeka sibona izehlo zisenzeka ngapha qha uqonda uba ke ngoku akekho umntu othi nantsi into thetha ngendaba yokuthakatha isukuswa indaba sigameko esehleke kumandla wasolundi kodwa ke singaqali sokushona kogogo kubantu abadala bangasho ke ngekwentsolubayi kuwukuthi kuwukuthi kodwa into la yivakale khona ukuthi hayi besolala ukuthi uyathakatha anayo mhlawumbe ungaqinisa nakhona apha phamba singene kumxholo lwencambu zesinto
1: okay ezobalula kimi.
0: Okay.
1: Umuntu wakwaphathwa sesibhobo uzokwazi ukuthi esibhobo akuyona into ezizelayo nje. Umuntu wakwaphathwa umeqo uyazi ukuthi umeqo into eyenziwa ngabantu. Umuntu wakwaphathwa sesichitho abanobukhupho ebusweni uyazi ukuthi akuyona into ezizelayo zonke lezo zinto lezo. Mhlawumbe umbuzo wokuqala ekufaka ngaba siyawubuza ngokuthi ukhona yini umona.
0: Umona.
1: Yeah, ezinhlizweni zabantu. Okay. Uma sitha ukho bese sitha ukuthakatha ukho. Kodwa uma sivuma ukuthi umona ukhona ezinhlizweni zabantu asivuma ukuthi ukuthakatha kukhona.
0: Kukho lento mkhulu eyenzeke mhlambi empilweni. Uthola ba kukhona izinto empilweni yakho oziluzayo. Omhlambi imeko obhekana nazo. Ngokungenzi kwakho. Kwakho wena mnikazi wazo izinto kakuhle.
1: Yes, yes.
0: So ufumanise ukuba uzoblame abanye abantu. Because blame ba hey ndiyathakwathwa. So the time kwenzeka izinto ezirongo kuwe sikubona ufelwa
1: unamabhadi nje.
0: Unamabhadi nje wonke ongawacinga kwehlela kwenu uyagxothwa emsebenzini kunezinto ezirongo. So wena mnamnikazi wento nizothi bathakathi. So wena ongapha ongekho kulesi simo uzondikholelwa ndithi.
1: Yeah.
0: Ekubeni mna andixelele ba andenzi kakuhle mna empilweni.
1: Yes.
0: So igqibele lento ngoba ndokuxelela ba mna ndenziwa babathakathi. Bese to ulobulobo wethilo egqotho emsebenzini. Wayichilo elimala pipi baba bathakathi. Kodwa ngixelela ngoba yena.
1: Yeah. Kukhona izinto zeronga zenza.
0: Azenza.
1: Yeah. Na wuge ngiyayizwa leyo scenario. Iqhamuka nale scenario ethi nanga umuntu sezoshona. Ubevele solo kuthi uyathakatha.
0: Okay.
1: Abiza abantu athi sibani bani bona abazali bakho bengekho nje babulwa yimini.
0: Hey.
1: Ubona abantu abakho bengekho ngangibathwebula bahleli basendaweni ethize kanje nakanje ngizocela uxolo.
0: Ikhona into enjalo uyabona.
1: Yes. Nanga umuntu odlula phezulu komzube ndiza ngomshanelo umuzubethelo
0: aqatha
1: uyabona into engingayivumi
0: yeah
1: iyodwa into engingasoze ngavumelana nayo leyo ukuthi kubula abantu abathakathayo abathakathi babejojwa ngomkhonto nakudala asivumelani ukuthi babulawe
0: yeah
1: into eright ukuthi mcupho umthakathi into ayithumela kuwe ilokhoza iyenzeke kuyena. So mawumcupho

0: benikhuluma nje la nithi moya emaphoyisini uthi umuntu uyathakatha okanye izinkantolo kuthiwani.
1: Ya.
0: Bese kuthiwa uzowathi omunye hayi kwa wena ugcina kuvulelwa wena kuthiwa uyamharasa lowa muntu.
1: Exactly.
0: Mawuloko uthakatha.
1: Ya.
0: Is because ilokhu zabufanele lezi zinto ziphiwa ngesilungu. Khumbula ukuthi izinto faka sizibuke ngokwesintu thina. Bese sifundisa lezi zinye izizwe ukuthi izinto zibukwa ngokwesintu ngoba isintu sibuka ngokwemvelo. Right. Esibonelo ukubulala umuntu bosisono. But moya kuhulumeni noba umbuso ezinkantolo kuthiwa icrime ngewozwe enkantolo kuthiwa umuntu obulele kuthiwa wenzile isono. Ngizama ukuveza ukuthi kukhulunywa ngani makuthiwa ububi bethu busehlukanisile noThixo.
1: Okay.
0: Makuthiwa wenzile icrime awubenayo leya nto kangako ingakulula nokuqasha abameli uphike ube uyazi ukuthi uyenzile into because i-crime into osuke uyenza against omunye umuntu but isono usuke wazi ukuthi woneke uThixo ngeke uphike masingathiwa bekubuzwa ngokuthi wasisono.
1: Okay, okay.
0: Mangingase kuthiwe nje ezinkantolo iyashintsha lento ye-crime kuthiwe sin endaweni ka-crime. Then unembeza ubungavuka kubantu.
1: Noma ungathi uyayiphika
0: uyazazi ukuthi uyenzile and uyazi ukuthi umdali wakho ukhona la ngaphakathi uyakubona.
1: Yeah,
0: yeah. Unembeza uyakulahla mangabe uyiphika but makuthiwa yicrime ungathi uNkulunkulu awenza ngalutho. So ke ngezinye zezinto ezidala ububi usuku nosuku buloko obukhula. Buze bujwayeleke kunezinto eziyisono esize sizijwayele kube injwayelo nje yabo kube injwayelo nje ukuthi lento le uyayilukhuza uyaqhubeka uyayenza ngakho ke ngezinye zezinto lezi kona umuntu othandazayo ethandazela ukuthi kumane kukhanya empilweni yakhe but akakhulumisani nomfo wabo abakhulumi unabantu angakhulumi nabo la emndenini akunabantu angangenelani nabo bazalwa ngumzalo wedwa noba ngabazali ababodwa ukwazi ngisho ukuthi enze umcimbi engabatshelanga labazalwa nabo kodwa uyathandaza nasempepheni futhi uyaguqinisa zonke izinto batholindele ukuthi kubuye izimpendulo ze right into engeke izenze ngakho ke masikhuluma la makhandla sifuneka si understand ukuthi inhliziyo qala yabona mina ngisho ukuthi ungabi nenkinga khona umuntu okumbona ukuthi lo wenza izinto eziningi ezirong. Uyabona nje futhi ukuthi uyaxhaphaza izinto azenza uzikhombisa ukuthi uyaxhaphaza kanandaba nawe.
1: Okay, okay.
0: Kunomehluko phakathi kokuzonda umuntu owenza lezo zinto nokumkhipha kwisystem yakho. Yabo umdelete umuntu ukubona uma udelete number
1: efonini yakho.
0: Uyidelete uzuye lapha uyilandele kubin lapho uphinde uyidelete khona ukuthi ingaphindi bekhona.
1: Okay.
0: Yeah. Bungcono ukwenza leyo nto kumuntu osuke ekwenza izinto ezimbi umkhiphe kwisystem because uma umzonda kusho ukuthi zonke izinto uhleli la kuwena uphila kuwena ngaphakathi and kusho ukuthi uhlezi umcabanga and inhliziyo yakho iyohlezi iphatheka kambi. Inzondo idla wena kakhulu ozondayo kunalo muntu osowumzonda. So into yokuqala ngeyokumkhipha kwisystem yakho if ngokuthi sekufike la kungeke kusalungiseka khona but abomndeni kumele bayenze inhlambuluko bona makune zingxabano

0: ekungenani kungcono uma ningakhulumisani kube ukuthi ingoba ukhuluma iqiniso then nibange leyo nto ukuthi iqiniso kumele ukuthi izinto zenziwe ngendlela e-right. Yabona enye into seyaba yinkinga imali. Ukuba khona kwemali, umuntu onemali eningi uyabulala umsamo ekhaya, uyazona izinto ekhaya ngoba usebenzisa ukuthi unemali, agcine engasafuni ukubalalela abantu. Uthole ukuthi manje noba ungathi uveza umbono uzothi umuntu awu kanti uhlakaniphe kangaka nje kuthena ungenayo imali. Izinto eziqedileke imindeni eminingi namhlanje masikhuluma ngalamakhandlela kuzofaya siqale silungise izinhliziyo lezi sezihlanze izinhliziyo. Isibonelo khona umuntu nje othola ukuthi uphumile ekhaya washiya ikhaya wahamba uhlala emqashweni ngoba engafuni ukondla abantwana bawodadewabo mhlampe okanye engafuni ukondla odadewabo aphume ayohlala le kude. Maye ngakayilungisi leyo nto kulamakhandlela noma ngawasebenzisa angacesha ngamsebenzeli ngoba lana sifuna ukuthi mesikhuluma ngawo sazi ukuthi kuzothinta izinto zethu umathathu athinta izinto zethu kodwa ngenxa yokuthi singabantu abansundu asikwazi ukuba nempumelelo singazange sisebenzise imimoya yabantu abadala kusuka kumvele inqange ngoba mesikhuluma abantu abadala kufuneka bengazathi singaphesheya ekuthenini khona umvele inqange. Umvele inqange owavele ekuqaleni owumoya esixhoseni ke kuthiwa uqamatha sikhuluma ngalowo mdali lo wasinika-ke impepho ukuthi masikhuluma sokhuluma ngempepho sithini sithini. So ke masikhuluma lamakhandlela akwenze hamba bomu nje ingane yakwena ekudala wayizibe ungakhulumi nayo ekudala kufanele ungazibambi isinqongo wenze amabomu ukuyikhulumise before uqayela amakhandlela ukubuza impilo nje kulungeni lomndeni ngoba ingxabano yomndeni ayifani neyomntu wangaphandle ayilingani neyomntu wangaphandle. Sitheke ikhandlela limhlophe limele ubumsulwa
1: umkhulu before uqale andithi wena uyazi bakwenzekani wamzonda kukhona longaziyo uba wenziwani kodwa akangithethisi asixabananga ngenzeka kwani
0: so naye ngiyamthethisa angathethi uhlukile ke lo angithi wena uma umthethisa engathethi awunacala
1: ayo yabo
0: sikhuluma ngawe wena ongathethisa abantu sikhuluma ngawe wena ozondayo umuntu osimcorrectayo la yilo muntu osebenzisa imali ukuthi unemali eningi abukele abanye emndenini agcine kwenziwe izinto ngesinxela bulala umsamo lo muntu esithi enemali enjalo akazehlise makuwukuthi ufuna ukulungisa lamakhandlela.
1: Uzwile
0: sikhuluma ngomuntu onomona ofuna ukuthi baphumelele aphumelele abanye bangaphumeleli ekhaya bengamenza ngalutho omunye sowabenza babazeziyingayinga nabantu ekhaya omunye wahamba othwala kwaphuma abantu abadala la ekhaya usetshenzelwa zizilwane kube ngathi yena idlozi mhlawumbe liyami sasikhuluma labo bantu abakanjalo ukuthi ma ufuna ukusebenza lamakhandlela awuqale uyilungise inhliziyo ilunge ukuze le zinto sithi masizenza zenzeke. Isibonelo uzokwazi kanjani ukukhuluma ekhandlela eliyelo esithi limele ithongo but wena ubulala umsamo wala ekhaya ekuyindawo le esikhuluma ngayo ukuthi siyayilungisa namhlanje sithi mali mhlophe ekhandlela ake ngiqale ngichaze ukuwamisa kwethu lamakhandlela ukuthi ama kanjani njengoba emathathu.
1: Okay.
0: Mangabe udonsa ngakini usho ukuthi umsamo wakho ngowakini la kuzalwa khona ubaba ikhandlela lakho eliyelo ngoba yilona elimele amathongo

0: ma uti against ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi
1: hey
0: so kufaya sizihlukanise lezo zinto
1: okay
0: khona isapplication ila ngithi ngokwazi ukuthi ngadalwa wena embandezelo engibhekene nazo konke ukuxaka kwami ngiyazi ukuthi kusuka kuwe ngenxa yokona kwami bomam uyabona manje kunoma ehluku uyayi owner inkinga even if awuyazi ukuthi wenzini
1: yeah
0: but uyazi ukuthi ubengekathula umdali wakho wehlelwe lezinto kanti ayikho into erongo yenzile yilapho ke izimpendulo zibuya khona but ukutshela uNkulunkulu ukuthi njengamanje ngingena emotweni ngiyedrobhini ngifuna kungenzeki ingozi endleleni kuwukumthuma uNkulunkulu lo uzothi wena uNkulunkulu manje okhipha ama instructions so ye ngezinye zezinto lezi ezenza imithandazo ibe ngathi ayiphenduli kanti yaphenduleka kuphela kufanele njengomuntu ube umuntu ungabi uNkulunkulu ayikho njoba ngisho nje angikaze ngambona umuntu okhonzwa uNkulunkulu elahliwe akamlahli uNkulunkulu uyakunika ama test and njoba ngihlala ngisho ama test asivuma ukungena eRomini yokubhala i-test siwabhala ama test zimbili izinto ezenzekayo eklasini makubhala i-test ukufaila noma ukupasa mawuse eklasini pass i-test ungavumi ukuyifaila njengoba wawenza nasesikolweni nakule test yempilo ungabi intekenteke mayethi mayifika ubesuthi ngoba sekunzima nabo ubunzima ngilwela ukuthi manje ngithole ngoba into esukushoda ngayo manje ubuhle nempumelelo vele lokho kubi kusuke sekwehlelile ngenzela ukuthi ke masiya kula makhandla siwamisa sizowenza 3 days
1: okay
0: siye sine understanding yokuyozilahla even wena umuntu ungayena nomntalo umuntu mayefika kuwe ezehlisa ezithoba ethi ngiyababona abantu labe ngibonile engizitha nabo nani nani ngiyayibona le ncane le kodwa impi engibhekene naye isuka kuwe ngoba ngone wena manje ngizocela ukuthi ke ungithethelele ngiyazi ukuthi mawuthanda ukuthi nokuthi nokuthi owakudalele bona kungenzeka ngoba umuntu mayedalwa kwaba kuhle wabusiswa anikezwe zonke izibusiso khona esisode siqalekiso waseyanikwe imithetho njoba naye ni uNkulunkulu umthetho ukuthi ufuna kwenzekile manje ekuzothi sekuyena uNkulunkulu wayenika umthetho wayiphula imithetho kaningi abaprofeti befika besho ukuthi kwenzeke ukuthi manje ngenxa yokuthi kwenzekile ukuthi akekho umuntu ofuna ukuyiowner lento le wonke umuntu ufuna ukubamsulwa yabo so ke lapha emakhandleni ngobuwedwa awukube nenhlambuluko nomdali wakho uwedwa nje ungafaka abanye abantu ungathi amalungu omndeni ukukhulume ngawe nje uwedwa maka ukuthi ufaka amalungu omndeni kube ukuthi uwedwa ukhulekela ukuthi esisono sala ekhaya ngiyacela ukuthi siphele izinhliziyo zethu zihlambuluke usigeze uyambona uDavid mayithi khuluma ngesono uthi cela uyihlambe inhliziyo yami bemhlophe njengeqwa wayengakhulumi ngokubulala uRiya nje kuphela kodwa wayethi mayikhuluma ngalesono segazi es understand ukuthi isono segazi saqala insimini yase Eden ngobulalana abantwana abazalwa umama yedwa nobabo yedwa ekungukhayini noAbela lapho uKhayini eba nomona ngomnikelo uAbela owawusa kuNkulunkulu wasekhetha ukumbulala ingakho uzwa noNkulunkulu engabuza ukuthi umbulaleleni uKhayini uAbela ubuza ukuthi nje wenzeni uKhayini lapho embu

0: Andi ungaqamba manga.
1: Hey.
0: Eh ungaqamba manga.
1: Ungaziqambela manga.
0: Yeah, ungawaqamba manga. Yikho bengithi inhle lento uyenza wedwa. Uwenze ukuthi ukwazi ukukhululeka nalezinto lezi ongekho comfortable because la kuqulwa cala. Sizolungisa. Nalezinto ongekho comfortable ngazi ukuxoxa nabanye abantu. At least mawuwedwa uzokwazi ukuzixoxa. Ubuye ukhuluma nelokhuza none nomdali wakho ukhuluma nemvelo uyibike lenkinga ukuthi naku nginezinkinga ezikanje nakanje kodwa ke noba kungathiwa khona umuntu onesandla noba kungathiwani ngalezi nkinga lezi noba kungathiwa abanye ngiyabaphupha futhi ebusuku baphupha bengijikitshela amakaka kusho ukuthi bangifake izichitho zonke lezo zinto kodwa ngiyazi ukuthi ubungeke uvume ukuba ubungafuni zenze ubungeke uvume ngakho ke ingakho abaprofethi babehlakaniphe ngale ndlela ukuthi wayengafuni ukusithatha sona umprofethi isitha wayengekunge umuzo noyedwa umprofethi as owner isitha ethi ngesami lesitha uthi nje abalwa nami balwa nawe ngithi naye ukula ngaphakathi umoya njengoba efaka umoya wokuphila ephefumulela umoya wokuphila emakhaleni umuntu ukuthi uyaphila ngoba ephefumula ekusho ukuthi umoya kaNkulunkulu ngulo la
1: emzimbeni
0: so ke athi ke lezitha zilwa nawe zihlasela wena ngezakho wenzela ukuthi impa ithatha inike umdala ngoba mawuthi ngezakho wena kusho ukuthi umdala asongezandla kubhekelwilwe lempi so ke kufuneka nala uthathe indaba uyibuyisele kumnikazi ngoba wadalwa uyithathe uyibuyisele kumnikazi wayo kulezi nsuku zontathu khuluma and ungankanti kunale nto engiye ngisho ukuthi uyabona mina mongathi kusasa kubuye ngizokhuluma le topic ngingakuphendela
1: njengobinje
0: ngingakuphendela njengobinje kufanele into uyizwe wena makuwukuthi enye uyibonayo ukuthi uyayizwa kodwa iye yathatha ukuthi wenze ucwaningo oluthize uyikhulekela ukuthi at least nabantu umdali waba abaphe leyo level yoku-understand le nto sithi i-consciousness bayenze ingqondo uma ngabe uyilukhuza uyikhuluma nabo bayizwe because ekugcineni akukhona nje ukukhuluma sifuna imiphumela sifuna abantu bashaya amagoli asikhulumi ngokuthi kuhambe ngamakhandlela okuthwala la
1: hayi
0: sithi khanyisa la makhandlela ukhuluma izinto zakho uwabekela la makhandlela akazona izithixo awukhulumi nawo ukhuluma ngawo khanyise wona kuze kukhanye izinto ushayele amagoli la uNkulunkulu wayekudalela ukuthi ngoba naleya nto yatopic ebenikhuluma ngayo idalwa yile nto yomona ukuthi uthi uzela emhlabeni kuthiwa izoba sistrike ukora amagoli ufike wena ufuna ukuba yidefender uvimba impumelelo yezistrike athi umuntu uyakora ufuna ukuphumelela uvimbe wena la ugoalkeeper uzuthonywa kuthiwa akabamba akabambi uvimba impumelelo yabantu ileyo nto le kufuneka siyiyeke
1: manje ha boyitumele ngikhona hey madoda
0: yebaza striker nje udume ngokushaya amagoli ushaya amagoli manje uphumelele empilweni sizokwenza leyo nto ke sithi ke ngalamakhandlela ke siwashaye namagoli bese kumbula ukuthi nje uba sizowenza ngosuku lokuqala nangosuku lesibili nangosuku lesithathu siyawakhanyisa ukhuluma
1: awujahe ndawo njalo mkhulu
0: bese uwayeka athi ukuvutha noba u10 minutes sowuqedile ukukhuluma bese yawacisha uwacishe ngesandla ungawaphephile
1: ehh
0: moya ungawufaki isandla usebenzisa isandla lesi uyikhulume nalento uNkulunkulu unganqeni ukumtshalenja nje uba ngisho ukuthi ikhombe kuyo inkinga ukuthi ngiyazibona izitha ukuthi zikhona kodwa lento iqhamuka kuwena

0: and ngiyazi ukuthi qhamuka ngoba ngingenzi kahle khona la ngingenzi kahle khona so ke mawenza kanjalo iyakwazi lento ukuthi ibuye ngamaphupho kwezinye zezinto bukadungazi bese amaphupho akukhombisa ukuthi hayi lungisa ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi izinto zisho zikhanye mhlambe umuntu wakhe nobungakazi umphupha vele emaphupheni ezokubonisa ukuthi hayi
1: na indlela
0: kahle kahle kokunye nje kungangabi umuntu mhlambe ake ngithi kade wakhanyisile ube siyaziphupha ugezo lwandle ekusho ukuthi kihamba ke manje sesizwile lehamba yogeza amathunzi olwandle ebese uyavuka kuye umthwesi oyenyanga uyothi hey manje ngiphophe ngigeza ngicela uyongigeza kodwa ubuwedwa lapha
1: ephupheni
0: uyabo ukuthi usuphikisana nomyalelo ngoba uzomoya umuntu ethi ulwandle ngiyalisaba yena nzima ama usaba ukungena uphathe noma libhakede ke mngenalo
1: ukhe
0: ubaleke ke makuze ugagazi uzithele ngawo but awukwazi ukuthi ungathi uphuphe uwedwa ubese uthi ulanda inyanga ngoba uma ulanda inyanga inyanga izofuna ukufaka umuthi kule nto kanti lapha bekuveziwe ulwandle lulodwa mhlawumbe bekuveziwe umfula mhlawumbe bekuveziwe impophomo ngakho ke lezi zinto kubalulekile ukuthi sizi-understand lamakhandle la siwenza usuku lokuqala ngosuku lesibili ngosuku lesithathu siwayeka futhi azaphele ngicela ukumalala
1: enkosi mkhulu siyabulela kakhulu usekhona ke mproplaba enqubeni egama layo Mzansi Talks sikwisigaba kumxholo lengcambu zesintu sifikele esipheleni ngesayo bendifuna ukubuza phaa kumkhulu uba uye athi omnye umntu ingathi ungacimela athi omnye ngathi ungajama uthetha naye umveli nqanga umkhulu womkhulu uthetha kanjani kodwa seyixoxa kanye imini umkhulu
0: okay
1: yeah
0: no akungayishiyi ngoba usuyibuzile
1: okay
0: umuntu uma engakhuluma nawe ecimezile amehlo ungamthatha kanjani
1: ay umthathi
0: umthathi sire
1: yeah
0: yes.
1: Yeah
0: nokuthi uma ucimezile kunezinto eziningi ongagcina ungaziboni khumbula lento yokucimeza sathi siyaphaphama umhlaba uhambile sicimeze ukuthandazwa so ke fasi understand the context ukuthi ayiqhamukapi empepheni uthi indaba singacimeza
1: okay okay hey papa umhlabu wami
0: mkhulu
1: asingene indaba zakaphila mzimba besempophomeni asingene nje indaba zakaphila mzimba
0: sibonge mfo kamthwesi ke lokho zini empophomeni ke mina ke ngiwumelaphi nginezimo nge kebeng beyiqoki njengomelaphi
1: okay enqama commitment
0: lobo qoki busemthethweni kuyenza kube nama commitment ngivumelana nawe kusasa ukuthi sobonana endaweni ethi
1: isikhathe sithize
0: kodwa bese kuba khona into engaphezulu kwale bese uyihlanganela bese ngigcina sengithi hayi ke asilokho asibonge ngaba lokho zabafuthi abawulida
1: Oh, yeah.
0: Yabayilida ilokho zentaba sempophomeni ngezwe nawe wawukhona.
1: Yes.
0: Nosithombe babekhona, nobaba unkwanyana babekhona, umama uDodo babekhona. Untjomani lapha enanda.
1: Yes.
0: Umama Untjomani babekhona so ngiyabonga kakhulu ekuthenini. Ngoba vele bekungeke kumiswe. Into ngenxa yomuntu oyedwa baye bekhona abantu abangayihola siyathemba ukuthi ke njengoba nahamba kahle nje impela nasezimpilweni kuzokhanya kwaphila mzimba ke sesikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu sisebenza ngemithi neziwasho ngolwezine ngenxa ukuthi izinto zesintu ziyohleza ziyingxenye yempilo yomuntu omnyama sakhetha izinsuku zokuthi njalo ngolwesine nangomgqibelo abantu abafuna ukuchazelwa amaphupho abantu abafuna ukuchazelwa ngezinto zesintu ngama imisebenzi ethize abafuna ukuyenza njalo njalo zonke nje lezi zinto zesintu abantu abasuke bengazazi ngaba inhlambuluko ekhaya ngaba yini efuna ukwenziwa siyachaza ke ngolwesine nangomgqibelo masuke sichaza ke bayazi bayajwayela ukufika kwaphila mzimba ukuthi akukho mali ekhokhwayo ngale nto kungaba inhlamba ukudayisa isiko uthi abantu uma ubafundisa lezi zinto zamasiko akubo ufuneka ubakhokhise then siyavula zonke izinsuku kwaphela mzimba sifula

yazo thime ngabe khulunywa umzali ahamba hamba ungawanaki ngaleso sikhathi ngoba usuke wakhuluma izinto zingakwenzeki kuwena kodwa mase kwenzeka sawugileka bese uyakhumbula ukuthi oh no umama ngathi wayekhuluma lento ngalesi sikhathi sekwenzeka so sekunzima ukuthi ungabuyela back uyothatha ukuthi ngiqale kaphansi impilo yami ngiqale kabusha ngingenzi kanje ngoba phela umama wayisho lento kuyikona ukuthi ke ngalesi sikhathi sekunzima kunaloko usukusumdingi ngathi ngakusave athi nje ngihlengeke ma yebo angilalelanga yebo ngikwenzile nanku umphumela manje ama results awamahle save me Thembisileke uyena umzayo wakantaka eshalo ngomnandi kakhuluma ethi ke save me ine message inkulu kakhulu lengoma ka Thembisile 26 minutes after 9 ngomsakazi izilomzansi ku 98.0 FM sawubona mosanda kuvulela umsakazi

Ngifunda lapha esikoleni bengizifeka ngenxa yokuthi ngi-right kanti ngilimele, akekho umuntu engikwazi ukuxoxa naye. Ngibuya esikoleni ngiyazivalela, angikwazi ukuhlangana nabantu, angixoxi namuntu ukuthi khona inkinga enginayo. Iminyaka dude idlule ngisho phezu kwe-10 ngiphila le mpilo le yokuzivalela, akekho umuntu engikwazi ukuxoxa naye. Hhayi, iqhubeka impilo ngize ngiqede isikole, ngiwufikile u-matric wami, nakhona ngiyaqhubeka ngiyahlukumezeka. Ayikho indawo engikwazi ukuya kuyona ngixoxe noma ngiphume ngiyohlala kuyona. Ngiqhubeke-ke nalo mqasho lo, ingihlule imali yerenta. Angazi ukuthi ngizoyaphi. Kuthe 2025 ngithole umntwana. Emva kokuthi ngikhulelwe ngithole umntwana, athi kudodo angibuyele la endlini yakhe, ngibuyele kobeletha. Ngoba unododo esengimcithi mina ihlanganiso umntwana, ayikho into esihlanganisile. Athi hhayi, ayikho nkinga, angibelethe kuphela bese ngizokhulela-ke endlini yami. Ngibelethe dodo, uma ngibeletha ngimtshela ukuthi sengifuna ukuphindela endlini yami. Akazange dodo abesayikhuluma into akade ikhuluma ukuthi ngizophindela endlini yami. Kwathuleka nje dodo, ngizamthayi bo, ngifuna ukuphindela endlini yami ngoba irenti la kade ngihlala khona iyanyuka, kanti futhi angisebenzi, bengizibhadanisela. Athi dodo ngizophindela. Angizange ngize ngiphindele dodo, irenti yanyuka. Omanje ngikoleta umastendi imali ngaphezulu kwa-9,000, kathi singaphezudlwana na ngoba kade ngiyibala kade ithe 9,000. Angikwazi dodo ukuphindela endlini yami, angikwazi ukwenzani, angikwazi dodo ukupatanisa ngendlela abevala ngayo ngisho ngingakabi nomntwana. Bevimba kwasani umuntu obethi ngihlanganisela indaba yokuthi mangithole umsebenzi. Ngilana-ke dodo endlini ngihleli, angazi ngithathe ngihlanganiselani. Seyadelela-ke manje ukuthi impilo yami bengayihlanganisi ngani, kodwa dodo bengizama ali nabo abantu abebengifunela imisebenzi. Impilo idudumile, ngihleli nje la endlini. Aphuma ayishiye athi angihlali la kuyona, angikwazi kusebenza, angikwazi ukwenzani. Kuwesi-ke manje kodwa umntwana wami akondleki nakahle. Ukudelela nokuthi ayikho into angifiselayo, nokuthi uvala kwasani-ke manje. Uvala kwasani ukuthi nje ngivaleleke la, kungabi khona umuntu engikhuluma naye, nengikwazi ukuthola usizo. Kunzima nje dodo, impilo imile. Ngiyacela dodo ningisize ngomsebenzi. Umntwana naye khona 18 months. Uma ngikwazi ukubeka umntwana wami ikreshi, ngahamba ngabamba itoho. Ngavusa ikhaya, ngoba isifiso sami ukuvusa ikhaya. Seyimide kakhulu iminyaka, ngiphile impilo engingayazi ukuthi ngathi impiloni. Ngiyacela dodo ningisize. Yazi dodo, ngize ngiphume ngoba nekusuku nzima, ngihambe ngiyocela impuphu komakhelwane ukuze ngikwazi ukuphekela ingane yami iparishi ngendlela ekunzima ngayo. Yazi ngihlule ngisho ukuthenga i-roll on ngoba ngikwazi ukwenzani. Uvala kwasani manje dodo? Ngihleli nje, ayikho into esihlanganisayo ngaphandle komntwana. Kodwa nje ngivalelekile la, uyayenza sure ukuthi akekho umuntu engikwazi ukukhuluma. Ngivalelekile, ngicela dodo ningisize, ningithole nje umsebenzi ngikwazi ukuzimela. Ngivuse imali la khaya, kunzima dodo, ngingabi nakhaya, kunzima kunzima. Ungazi ukuthi uzothatha ngihlanganise nezelaluleni. Izinto engiyazenzayo ziningi, ziningi ezokuhlukumeza, kanti isifiso sami ukuzimela. Ngicela nje dodo ningisize, ngimsebenzi
wazi msebenza isi.

Ngiyazi kunzima futhi ukuthola umsebenzi omekhrikinge nawo, kodwa nje ngicabanga ngihlukumezekile ngale ndlela engingayazi, ngilimele kuningi nje, kodwa kuningi kuningi okwenzakalayo. Ngiyafisa ngikufisa ikhaya, ngibe nento engizoyikhona, kodwa nje okay lakho konke ukuthola nje, ngikwazi ukusebenza.

ngathi ngizongilanda eli ke studio namhlanje ngathi nje ndivele ngingena manje nje ay ngibone ngathi ngizongilanda khona maduze studio ngiyangi ngicela angilandeni manje ngizwa zingibophile ngizwa zingibamba hayi zingibamba impela ke manje it's a very touching story it is a very sensitive story uma isachaza nge background yakhe yo ngabi nemumva nokudlulelwa kakhulu bakhona abantu abahleli la bathi nje mina mamdodo ekhaya khanjwa njalo sengize ngasala nje ngingenamuntu you know ngaze ngagcina sengingena eyintweni eyikwazi kwanzima ngingena eyintweni engibona kahle ukuthi

njengamanje akumelanga ngabe ngila. Kodwa ngiphakathi kulezi zime njengalezi. Namhlanje sikhuluma nalowo muntu. You can even share your story if uke waba sesimweni esifana nalesi sikadade wethu. Nanokuthi wagcina uphume kanjani. Nanokuthi singam-uplifta kanjani umoya wakhe ngoba uyawuthi uphansi and uyeza ukuthi ngendlela akhuluma ngayo. Kwazi kwanzima. Kunzima ni ngalapho kwena, hayi kunzima ngala. Nangendlela ozwa ngayo ukuthi yazi yamsinda into. Angazi ukhulumile. Uzobona nawe ukuthi usike lijikayo kuphi nakuphi. Makukhona olulayo isandla othi mamdoda at this point mina kukhona la ngazi khona, kuqashwa khona, singakujabulela nalokho. Niyazi ukuthi umntwana uyakwazi ukumshiya crash ubusuhambe emsebenzini ubuye umthathe. Uyabona nje uyakwazi ukuphila impilo. Alright, no, angikhiphi inombolo 0638208448 ka WhatsApp leyo. Kene ushaya kuyona 0604807164. Yeah, 0604807164 noma uthi 0638208448 kumsakazi izilomzansi ku 98.rfm. Sibheka nje lezo zindaba lolu daba sisulibeke la itafuleni ukuthi ke uncane umntwana lo bakithi uyabika, singakwazi ukuthi simlaphe kanjani ngokomoya, sikamkhulisa kanjani if ever been ku situation efana nalo ukuthi uzibone ukuthi usuva khona le phatha ichazayo ukuthi bese nginayo indlami ngase ngibuya kanje then ngase ngiyatrapheka ke manje angisakhona ukubuyela emuva. Feel like utrapped somewhere and where susena nomntana singayi unpacka this whole situation ngendlela eyiyona. Ngiyacela bandla nibe mandla kakhulu ngoba niyabona ukuthi mina angikho madla ngithi mina nawe sibambisene phela mlalela ukuba ukho ubo uvula 98.0fm ngabe nami angikho mina nawe sibambisene. Uyezwa ukuthi ngakumina ngiyayidonsa ke manje kanzima. Sengiphatha intabo ngiyiphosa kuwena ukuthi angeke u9212 uhambe wodwa ukhona. Akeni ngibambe ke ngifukuleni ke manje kubi ngempela sibambaneni. Simsize nangumntwana ngendlela esingamlapha ngayo nangendlela obona ngayo udaba lakho mhlambe at this point kungenziwa kanjani nanombani odlula. Ngicela nje bakithi makukhona olulile nongalulanga kulukhulu namhlanje akungabi khona. Batakula mina labantu osiyami ngiyacela thandwa zami namhlanje ngixolisa engakaluli nozolula uthi ngicela ukumxolisela kuwena ozozo ngathi udonsile. Batakula mina iyangisinda ishow inkulu kakhulu, it's a big show iyangisinda. So ngiyacela nje ngitakule 0604807164 noma 0638208448 lapho uyakwazi ukurekhoda bese uyathumela. Siyacela ama recordings 0638208448 kumsakazi izilomzansi.

Sister, ake ngibingelele. Angibingelele mangcobo. Ake ngibingelele dadewethu. Usihlahla samabhenca lo, mangongoma. Ngokungcobo isibongo, ngila imarani ilele uganda. Mangongoma, yazi abuhlungu into ekhulunywa umntwana. Eyi, yazi abuhlungu into eyenziwa abanye bethu besilisa. Kunzima, kunzima sisidoda yabona le nto ekwazi ukuthi ifikisele ubuhlungu. Uma uyilalela ngalolu hlobo mina ngithi lo mntwana ungaphansi kwengcindezi enkulu. Bantu besilisa, ake nihlambulukeni. Nikwazi kanjani ukuthatha i-advantage kumuntu ongasenabazali ohluphekile ngokuthi nifune imizimba yey'ngane nibadala bese ni

nithathe advantage ngokuthi ihluphekile nenza ngathi nizoyisiza. Ake nihlambulukeni kwenyanga yenu, niyenza kanjani into ebuhlungu kangaka? Yazi le nto sisidoda ebuhlungu ngoba abanye bethu, nami qobo lwami ngizele nginayo ingane yentombazane, nginazo iy'ngane zamantombazane. Uyazi kubuhlungu ukuthi uhambe ushiye iy'ngane zakho emhlabeni ungasophinde ukwazi ukubuya kuzona. Uthothi ziqhoqhobelwa abantu besilisa abadala ngenxa yokuthi bona sebethole indawo yokudlalela. Umbuzo wami uthi kazi leyo muntu wesilisa akazele yini yena? Mina ngithi sisidodole lo sisi akasizwe. Uma kukhona umuntu ongakwazi ukuthatha lo mntwana amsize, akwazi ukuthi athole into yokuphila. Ibuhlungu le nto yokuthunjwa ngoba lo mntwana unyokubeziwe uma ubheka. Wathatha i-advantage yokuthi uyahlupheka naye, wavumela ukunyokubezwa ngoba ethi ufuna isinkwe semlonyeni nompheme okufihla ikhanda ngoba esephelelwe engazi ukuthi uzokwenze njani. Safika iselelesi sangena ngothando, sangena ngokuthi sizomsiza kanti sifuna lento esiyifunayo. Umshaya kanjani umuntu wesifazane ecakekile, umthathe umazi ukuthi akanabani, akanakhaya, ubusuyomhlukumeza wena? Ngabe umakhele ikhaya elisha, uma uqonda into e-right, uzama ukumbeka endaweni engcono, umnikeze ikusasa leli elizokwazi ukuthi limenze khohlwe izo zonke iy'nsizi adlule kuzona, athole ukuphila. Awu, akhona amadoda angemadoda, akhona abantu besilisa abahlukumeza. Le nto ngizwa mina sesidoda engifikisela isilokozane ngoba angikhumbuli ukuthi umuntu ophilayo ekhanda nowaziyo osizi lomunye umuntu, nowaziyo ukuthi ingane uma ubaba noma umama kuseyingane yakho le, ayikho intandane, kusekhona abazali abangangabazali bakho besaphila. Thina ngokwazi kwethu ubuntu, abantu besilisa abamanje sebethatha i-advantage sithi masihambile emhlabeni basala behehe iy'ngane zethu ngemali ngokuthi lambile, ngokuthi sihamba singenamandla sayishiya zingenalutho. Bona bese bengabe bayizama ukuyicathulisa bese bethatha i-advantage yokuthi belale nazo behehe ngemali nekusasa eliqhakazile, kanti umuntu ufuna ukufeza iy'nhloso zakhe enganeni. Sesidoda icala leli, lo baba lo angathi mina ngithi angathi le nto ingalandelwa le ndaba yalo baba, atholakale lo baba wenze likhulu iphutha kule ngane. Angazi nokuthi ngithi ubaba wani, sikhohlakali lesi. Ukube eqondele ule mntwana ukumsiza, yindaba amvimbele abantu uma bemsiza bemfunela umsebenzi elwe nabo. Yindaba ingane ithi ilambile esiswini, ithi yehlisa lokho kudla lokho okuncane ikwehlise ngey'mpama. Umuntu uma unjalo ungakwazi ukuphila nabantu, uma kuthiwa ubaba kahle ubaba noma isilwane. Sisidodo ngiyafisa ngakuthiwa usisi lo engalithola usizo futhi ngelinye ilanga lento ayikhuluma ibe yiphupho empilweni yakhe. Sisidodo sinabantu abanye bethu besifazane ehlezi sibathusula inyembezi becabanga umzimba abasuka kubona, sibapholisa. Thola ukuthi umuntu waresha waze waresha abantu abakwazi bangaphezu kwabahlanu, uyafika kuwena une-enga. Le enga ifuna ukuthi wena osukuyena umlaphe, umlaphele ushevu awufakwa abantu ababekhohlakele besilisa. Enikhohlakele abantu besilisa nenza le nto engiyizwayo ikhulunywe lengane, nabakwazi ukusukela abantu besifazane bebarephe. Uyabona nje le nto ekhulunywe lo sisi, ukube kuya ngami ngabe ngithi ayilandelwe leyo ndoda mayisangcabasheka njengoba ingcabasheka, ikishushise umthetho ukuthi ikwenza kanjani ukuthi ihlukumeze umntwana imihehe ngemali ngoba ecakekile, ngoba echaza nje umntwana kwangayena inhloso. Inkinga yakho ukuthi weswele, yena wathatha i-advantage eyokhohlakele wemuntu wesilisa. Hey, uyosheswa ogweni. Ngiyafisa ngakuthiwa lo mntwana ngathi ngakuthola usizo, futhi sesidodo ngemvumo yakho ilandeleke lento lena.
mina ngizwa nje ingi.

0: uyayifaka ecathulweni zakho ukuthi angisho ukuthi sizwe isayide elilodwa le story, but njengamanje ukhala ngenhlungu yakhe and uma ubheka i-age ayishow samncane ngampela. Mankazi inamba yakho ngiyayithatha sana, ngizozama ukuthi ngi-check-e naye indaba yokuthi yabo sibone ukuthi angasondelela kanjani kulezi-ke zamatorho siyifuna. Bengivele ngifuna konke, ngifuna okomoya, ngifuna ngikudinga konke kahle kahle. Sisinozipho namhlanje ngicela ungangeni late. Inkosi yami ngiyacela, uyabona ukuthi kuthanda ukuyishubela, ngiyazicelela uthobhala kahle mamdodo. UNkulunkulu usephendulile, umama uMyeza useqedile. Kubuhlungu ngiyakhala kumanje, kumanje ngiyakhala. Incane zithando nanetshensi yokukhala ngabonakali. Sisidodo sibuhlungu isitori sakho sesi. UNkulunkulu engathi angamuphi umsebenzi, amshele obhutayo omela-ke yena nengane yakhe. Right. Sesizozama manje. Magi. Okay, ake ngithathe. Kangeza kumamdodo, sawubona, ngiyaphila. Bengisacela inamba lomama ofuna ukugadela umuzi noma athathe yami angithinte eceleni. Okay, ngiyacela bandla ungibhalele ukuthi why kumele athinte wena eceleni. Nkosi yami, ngoba bengisagcina sisafunela ingane le, noma naw usuzifunela wena. Ngiyazicelela sithandwa sami ukuthi yonke into manje, ngoba nami I'm very fragile, mase kuza kulo mntwana kuzomele ngempela yonke into iqale idlule kumina ngaphambi kokuthi ngidlulisele kulo dlulayo. Naye umntwana kuzomele aqale adlule kumina, kube yimina futhi engiyomhandover kulowo muntu lo ngithi enza leyo nto. There are a lot of background checks ekuzomele ngikwenze, ngenzela ukuthi angathi ephuma kokunye ukulimala aphinde ayongena kokunye ukulimala. Uyayibona into engizama ukisho. Ngiyacela nje bona obhalile ukuthi yalo mama ofuna ukugadela umuzi, why kumele akuthinte wena eceleni, ithini into? Ngiyazicelela nje. Ayigab 060-480-7164. It's 060-480-7164. Usezweni, sawubona.
1: Sisidodo lesiya, sikunjani sisona?
0: Yaphila.
1: Yaphila, uba kumasondo ngusukhala.
0: Matetema.
1: Ngiyakuzwa na ufana nami, angitetemi nami ngezinto ebuhlungu. Ngize ngibe nesibibithwane. Uyazi indlela engizwa sengiqaqeke ngayo. Ngibona na usurilivekile, ngiyazi ukuthi khona le nhlungu engasekho. Uyabona umama lo othe uzombana nangemoto, uqedile loyama. Bengithi mina ngizophendula ngithi kuyena, ingathi angayihlanganisa nani ngenkonzo yomama ngolesine. Ngoba yilaba bezothola khona wonke umkhuleko nempendulo. Na uNkulunkulu manje semeniveza umama-ke, ngilalele ngithi ho sengizothini-ke manje. Ngoba bengithi nje ingathi angazama nje ukuthi la ehlala ngakhona uma kunenhlanganyela yomama alibike lolu daba, noma kumama umfundisi noma kubani dikoni kanjani njani, bezoyithola impendulo. Usesizakele kakhulu nje ngalesi siteshi nosisidoda. Mina sengiqaqekile, bengasafundi nanokukhuluma nje. Yabo bese ngehlisa nevolume nje, yabo le nto iyangishaya-ke manje. Hheyi, abantu abahlukumeza abantu kanjena emhlabeni, Nkosi yami. Oh, ingane, ngoba nami ngingentombazane ngento. Manje uyayimajina nje le nto ukuthi usuke usathane onjani, uvela kuphi umhlaba wena ongakwazi ukuthi ukwazi ukunesi simo somuntu wesifazane, ingane nokwenza. Hayi, mina ngibona ukuthi uqedile, ungabusaphatheka sisidoda. Mina ngibona ngathi uqedile manje, yabo lo mama uqedile nje lothe bangamthatha nangemoto ayogada ekhaya bani bani bani. Mina sengizokwazi ukukhululeka, ayikho into esengingayisho ngaphandle kokuthi nathi sophusha ngomkhuleko simphelezeke konke lokhu akucelayo, ngoba usebike kule steshi ngoba ubazi ukuthi uNkulunkulu uzoxhumana nawe. Usesindisiwe, usesindisiwe lo mntwana. Ngiyabonga sisidoda, uNkulunkulu akubusise mana. Ungabusakhali, ungabusakhali. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen, mama, thank you.
0: 060-480-7164. Ngifisa-ke bazoshaya-ke njengamanje. Kodwa imanithi useqedile umama uMyeza. Hayi, ngivumeleni-ke kulo 2 hours, ngivele ngikeleneze nami ngingipholise ikhanda bandla. Siyakwamukela. Usezweni, sawubona.

0: Imane nje ngathi nokuchwabala nyanyana uyalidinga
1: udinga
0: ukuchwabala lanyana shuthi khanxa khanxa
1: ushintshi hayi ngiyakuzwa ngiyakuzwa uzongakuzwa kodwa umlaleli ngiyakuzwa impela ngaphela ngiyabuka manje usefanele athole mhlambe asondelele ngakhona kulowo msebenzi agibele adle
0: kuyi-challenge kwabona lokho kanti mhlambe kwesinye isikhathi yena bengaba more interested ngeso simo siyalo so bengithi mhlambe iyiphi indlela engeza ngayo noma bene akhwanta nyana mhlambe singakwazi ukuphonsa so ama-BBL lawa angasabe nombono kodwa ke ofanayo abe nokuchwabalalana okuphonswayo nje kuyena akwazi nje ukuthi abe naloyo mandla amanani
1: bakithi
0: no I'm prepared myself mhlambe ke uthiwangafandeni bawuphonsa
1: bakithi
0: kanjalo kanjalo nomunye noma ngabe uphonsa i-R20 i-R50 kanjalo yabona nje ukukhombisa ukuzwelana nje ewegameni lokuthandana
1: okay
0: ngiyamthanda nalo okhulume ngendaba kalesine ukuthi engathi bangambeka ama omama abamthandazo bambeke ekuthandazweni umntwana nesimo sakhe sinoma engesenabazali engenabani futhi ke waseleleseka ngale ndlela aleleseke ngayo kodwa ke ngoba uNkulunkulu muhle hayi uphila kubantu uNkulunkulu uthi indaba wehla wazoba umuntu phakathi babantu
1: Amen. Yakuzwa.
0: Uphila phakathi kwabantu, akekho emafini, kodwa phakathi kwabantu.
1: Yeah.
0: So bengifisa mayingakhona indlela kube ne-account yanyana sponsor umntwana asabayo.
1: Okay, ngoba ngeke ngikwazi ukukhipha inamba yakhe emoyeni. Ngicela mhlawumbe ungibhalele ku-WhatsApp eceleni, ngiyasicela kule namba u
0: 074. Ema like myself I don't have.
1: You don't?
0: I-WhatsApp.
1: No, what's up, Maggie?
0: What is the solution?
1: I solution ukuthi angibuze ukuthi le nombolo lofona ngayo yakho yini noma ubolekile.
0: Yeah.
1: Hey, yeni solution ukuze ngizonixhumanisa kahle eceleni. Ngoba nami sengizama ukucheck ukuthi angeke kube khona abazophinde badlale ngayo.
0: Yeah.
1: Sengiyitholile.
0: Yebo, ngiyabonga.
1: Siyabonga kakhulu. Oh, bakithi siyabonga, siyabonga nakulabo. Ngiyade ngiyibuka nami le ayini lamalahle ukuthi uma kankazi eza nosizo lomsebenzi kanje engingafuna ukushkoda, uyabona ukuthi izinto zihamba ziyayihlelekela zona. Siyambonga uNkulunkulu ngoba uzongenela samawo. Hayi lulu uyasinda impela udaba likadadewethu 0604807164 asihlabele mgaya msiza uthoba omunye uzothini kulo msakazi izwi sawubona
2: yebo mama udoda
1: yebo sawubona
2: niyaphila ma
1: siyaphila
2: sekwaba ukujwayela nje ukubuza impilo noma kusenhlungwini
1: ya impela kunjalo
2: eyi Yeah, ngiqale lapha kumapholoma lapha ehlahla samabhinqa.
1: Yeah.
2: Hey, uyakuphaka ukudla pholoma okusola abantu abakudlayo. Usele nje amadoda angakudla nami lokhu kudla. Angiyazi lento esehlelayo ukuthi ngempela kanti kuyothi kufi bekukuphi. Awu, doti. Umuntu uyaxolisa. Awu. AwuNkulunkulu wami sengikhala nongokuyibona nje ingane. Awungazi kwethu ngeke. Awu uyabonga pholo bamazwi akho ngiyazwile ukuthi hayi ngidlo. Phinde ke

0: sibonge la kulolu sizwe leselizwele lwaqhamuka isiso sami nami nginanela kumzane lo osanda kuphuma mayelana namasente bese kuzoba isifiso sami engathi ukube kuyangami ayi bengakalandelelwe lo muntu lona azagcina emthethweni awazi ukushada ukuthi awuphilwa uyena yedwa uphilwa nabantu abaningi leli gama elithi umuntu ngabantu kusekusekunje naye bese ke ngiya lapha ekuthinini ke naye naye yakhona makwenzeka angazi ukuthi uzoya kumuphi phakathi kwalaba umama lo oqala nalo wesibili kodwa ngiyazi unesineke phela dodongi unesineke mpembe ngiyazi kodwa ufudingwe nawe ukulekelelwa phela kodwa ingane idinga ukuthi nala ihlezi khona lokhu iyolungisa ukuthi ihleli kahle
1: kunjalo
0: ihleli kahle ngoba eyi awazi singakhuluma angisho ukuthi ngiyagxeka nkosi yami ningithethelele
1: ufana nami cha nami nje nginjengawe impela ukuthi ithi inti iwusizo kodwa ngibe ngifuna ukuvula amahla u10 bonisisa ukuthi yiyo yini
0: yebo hey ungathi usathi sithi ingane ivuka ucelemba kulandela imbaso
1: ayike qedile
0: uyabona ke manje ngakho ngithi ngathi ngabe kuhlalihlale futhi nje ukube kuyangami ngabe kunabantu abasebenzisana nawe abalaleli silalela nabo la abayiso lakho lokusiza abantu okwazi ukuthi noma ngabe ubhajwe phila ubhajwe khona ngoba umsizi wabantu kodwa wazi ukuthi uma kukhona obani bazohamba babhele lapha wena uzozosewuzwa ngabo ngoba le nto le yokusizana uyayibona manje ukuthi inhle ngoba khona abanye abadinga lusizo kodwa ke siqede nale ntombi ngalengane bemampintshi abanye eduze ake siqede ngalengane ngoba ngeke ugwinye konke kanye kanye
1: hayi kunjalo siyabonga
0: ngiyacela mina ngiyacela nje ukuthi pholoba ukube kuyangami futhi ngabe ngisenza nje nguyazana nje silandelele ekuthenini umuntu uma ehlukumezekile akathathwa bekwe emthethweni bese kunakwa lo ohlukumezekile ngiyabonga kakhulu
1: siyabonga kakhulu baba siyabonga
2: injani sisidodo inoma umbono eyi bengibona ukuthi kungcono ukuthi asondela kumama umyezo wamanje ngoba ayidinga ukhandelela segazini so kulethi nje umama umyeza uzohlala kwakhe uzokwazi amkhosele abetshela amadoka eduze futhi until aze pickup kahle sengafuna kwezinye iy'ndawo ngoba njengamanje ungakuhle ukuthi umethola indawo enomsebenzi athole indawo eyokuhlala futhi leyo mama umyeza efoleni ngiyisaphotha mina ngoba atshasha safuna ukuthi nje apholise ikhanda lo mntwana manje uma zofika aqonde emsebenzi nje engelonke eyi njengoba kanje ushayekile ngampela ushayekile eyi ngoba singabantu besilisa sakwazi ukukhuluma abantu besifazane eyi ngiyabonga
1: uyabona ukuthi eyi bakithi yazi umsakazi izilo mzansi uyazi into ngeke uyenze uwedwa uyamdinga omunye umuntu ngiyabuka namhlanje omunye umuntu uyamdinga siyakwamukela usezweni sawubona
3: yebo wena mdenga sinjani
1: siyaphila
3: hayi siyaphila nami hayi sengizile indaba yengane kanje yazi yabuhlungu kodwa ngoba kukhona umama othe uzoyithola indawo yokuhlala nami bengizoyithatha ngisenanda sesibadala sinangane
1: bengizoyithatha
3: sihlale naye azothola umsebenzi sale mingane yakhe mina ngoba sekukhona umama osevelele ayikho inkinga. Ngiyabonga
1: siyabonga
3: yes.

0: Umdodo usephendulile uJehova ngomama uMyeza ngaze ngabuhlungu sengijabule ngiyafa ngiyayicela inamba kamama uMyeza khona ngizobambisana angathwali yeto khona sobambisana angathwali oh God oh and ngiyakwazi ke wena sithando sami ngiyakwazi uma wami kwamina ngihleli la estudio yabona ke manje ngicane ngivumele nje ngidlala umculo obandla ngokukhulu kuyithoba ngokukhulu nje ukwehla emthini kwami nguguqa ngamadolo ngaba ngokuhlampa ishow siqedile noma nithi siqhubeke angilalele ngizokunika inamba manje siyakwamukela ezweni sawubona
1: Sister njani emsakazweni omkhulu uzwi lomzansi
0: siyaphila
1: siyaphila Mr. Mathumbu
0: ngiyakuzwa
1: oh khona lapha yangihlampe kakhona lo muntu lengane wayenza njani my sister wayisiza njengomuntu owayeyikhulisa yena lo senengane nayo
0: waqala wazi okay mhlawumbe fanele ngisiqale ngibuye ngisichaze kabusha istory angazi
1: ukhona phambi tide yakhona uba kwenzeke njani lapho kwathandwana noma wathi yena ngane yangokumncane oza lapha mgcine
0: kushouthi ngizothini mina wayikhulisela
1: ngokuthandana noma wakhulisa ingane encane
0: wayiniselela kwaze kwafika la sekutheni isikuvuthiwe ukuthi bangathandani
1: hayi ukuthi lapho sakugcina boza sokukhala nengane yami ngikuthola kahle lapha
0: hayiyawazeesekhulele umntwana awukhulile phela manje umntwana akasayona ingane usekuwukuthi nje mengalichaza udaba angikho-ke kodwa mina lapho emabupheni nkosi yami ngila ekusizeni umntwana nkosi yami
1: sengihlola ubaphelane ngifuna ukuthola kahle lapha ngey'ngane lezi yifike zigcine sefuna ukuyiphosa ebantwini abadala manje kugcine sokuba njena lata sengifuna into ngifuna ukuthola kahle lapha ngiyakuthola ngithi mina-ke ngoba caca uba wobengane waphela wayisima usize umuntu musa uphile ubheke ubana wena uzotholani ekugcineni umuntu umsize oba kusuka kuwena enhliziyweni bakuze singabonga kumama lo anathela unawo umuzi ngala kombumbulo ngithanda ukuthi ufuna ukuthi amatoho akhona lapha komakhelwane ngicabanga ukuthi mina ekomsebenzi hayi maka kuvelele igoba lekalimiso liyagitsha ezogibela ngani nengane encane futhi lo muntu izogajwa uba ingane yakhe mayebiye lapha kumama lo athela le moto iyohlala emzini wakhe ngokuthi uzoyigrosela futhi ayisibuyi yona mese u-right kahle umqondo wayifuna amatoho lapha komakhelwane lapho kusho kanjalo ngoba ngicabanga ukuba izosizakala lapho washo my sister babaye siyabonga
0: Ake ngizame ukuyichaza le ndaba lo mntwana utholane nalo muntu esayingane umuntu ozoba nosizo ngoba umntwana ubesasesikoleni uyalichaza udaba ukuthi bengisasesikoleni ngoba ngisho ukuhlukumeza okuningi ukuthole vele esasesikoleni azaze ayophuma kulama bangaphezulu bese vele esedonsa ngalo muntu owusizo okusho ukuthi umuntu ube usizo in the long run ubezibhekele yena ne-future yakhe njengoba namhlanje sebe ne-future ngoba phela masekukhona nomntwana kodwa umntwana ukhala ngokuthi-ke ever since-ke manje uyahlukumezeka yabo umuntu lo othathe ingane wayinisela yakhula yafunda mayifunda ya ngiyacabanga ukuthi niyangizwa kodwa ukuthi ngiyangakuphi iyayicabanga zithandwa zami sawubona sisidodo ngicela umama umama-ke ngicela uma eselitholile usize engathi kungaba khona amaphoyisa-ke ukuze indoda ingabalwisi abazobezolanda intombazane from umlalezi umzane no uyabona-ke mina dodo hhayi akukona ukwamukisa emaphoyiseni ingane ngisho isuka laphaya akho muntu okufanele ayisuse ikomele iyisukele yona willingly kungabo ukuthi isuse umuntu uyayizwa loo nto mina angikho ekuexposeni number I am not good kulokho sithando zami umuntu nomuntu nginale nto yokuthi nje khona into ekuthiwa iyikhama umntwana uma kumele aphume laphaya mina the only thing I will do I will pray for that child while ngifuna usizo ukuthi asizakale I will pray for that child yiyo into engigudi kuyona gudi lapho-ke mina mtakama ukuthi nje ngiyabamba ngingadli ngize la ngiyakwazi ukuhamba

0: anzi ngendlela ke mina ngibelieve ngayo mase ngithi into ngilwa naye hayi le enye nenye naye kade engayenzi iminyaka emingaka hayi akuyona yami zithandaza mina I pray I fast you know nginendlela engenza ngayo bakithi ngiyacela noma ngakuthiwa siyayifaka emaphoyisa ningambali umamdodo kuyona umntwana mhla esuka laphaya uyozisukela willingly ukuze ezothola usizo sawubona sisidodo ngicela ke ume okay no ngathi ke iyarepeat amen sisidodo kaze ngakhala sengathi ngingalithola usizo uthi engathi ngalithola ngampela usizo sisidodo yaziyabuhlunga indaba yengane ehlukumezekayo akazanyela uyitorho siphume esilingweni aphinde kuyathola i-counseling uthandeka kamancinzi ngiyakuza bizo ngiyakuza sithanda sami ngiyakuza 0604807164 ngikhona engcingweni ngikhona kuma-VN ngikhona yonke indawo ngoba la siyalwa siyalwa khona namanje wayelingila kulabo mama sebengithintile ngibaziyo ngizama ukuphosa iy'namba-ke manje siyakwamukela izwi sawubona
1: yebo sisidodi njani
0: siyaphila
1: hhayi sikhona nathi ukhuluma nomfoka amangcwabeni la umaqhawumkiza mfana nesigodini sami eminyaka
0: ngiyakuza
1: yebo hhayi ye liyazwakala idaba leyo ndodakazi bo hhayi yobi impela kodwa-ke mina bengizosenizoba nesicelo esisodwa
0: ya
1: so kuthi uma kuwukuthi umama njengoba esho umama umyezwa ukuthi unayo indawo uma kuwukuthi kuyasuka laphana useyaka mama umyezo mina bengizocela ukuthi hhayi ebudlelwaneni akakame akhohlwe indaba ebudlelwane alingise impilo yakhe ophinde ngelinye ilanga eseraiti amthole umuntu angaphindi nje athi uyajola yileso ngiyishiso sami bengizicela
0: awu bakithi ngiyakuzwa
1: zinhliziyoyebo ngoba phela kuzokwenzeka mhlampe esethu useraiti empilweni aphinde athi uyathola umuntu kanti thola futhi umuntu ezomnendoda vele esentini
0: yabona kanti nokuhlala nje akunalutho ngiyakuzwa
1: kuhle nami ngeke ngaba ney'nkinga lathekini but ngiyihlalele namanje bangihleka abantu ngiyihlalele but ngiqhubeka nempilo yami
0: yabo
1: yebo
0: hhayi ngiyakuzwa
1: hhayi angibonge bani
0: siyabonga nathi
1: yamsiza
0: minutes after 10 kumsakazi isilo mzansi ku98.0fm 060 480 7164 060 480 7164 uyashaya lapho noma urekhodi uthumele ka 063 820 8448 063 820 8448 siza manje kuyichaba le ndlela izichabeke izigcine seyize yaba nendlela ne-way forward
2: sambonani emsakazweni izwi lomzansi ngingumuzi kayifane phengu endwetwe ngiyabingelela ngiyaluza udaba lomntanami ngiyamuzwa ukuthi usemncane kakhulu useyingane ngithi iphephisa mntanami ngesimo obhekene naso kodwa-ke nasesixazululo ebengiza naso bengifisa ukuthi akhiphe i-bank account number yakhe uma ngabe unayo i-bank account number lokho kuzosiza ukuthi mhlambe umuntu adlule nakwi-ATM lapha deposit lokho angakudeposit nomunye umuntu nomunye umuntu adlule kwi-ATM u-R20 nje uwenza umehluko umuntu awudeposit 50 rand umuntu afake u-R50 adeposit leyo mali engamsiza ekuthenini njengoba sebevela bazosiza bethi othe omunye khona umsebenzi azomsiza ngawo okuzoba ne-training meseyasebenza leyo mali yomsiza ukuthi agibele aze afike emsebenzini akwazi nokuthenga impuphu adle nomntwana njengoba esechazile nkosi yami ukuthi uyaphuma ekomakhelwane ayocela impuphu ukuze balale bedlile nkosi yami kuyisifiso sami kakhulu ukuthi engathi ubengakhipha i-bank account number yakhe yes usibone madlula ngakwi-ATM ubona abona sibone ukuthi yini esingayiphonsa sidepositha yilokho engikucabangayo ngiyabonga
0: siyabonga kakhulu kuyikona-ke ukuthi njengamanje umuntu aleso sifiso ngcola sisixoxe eceleni akakazoba yinto engisazoyifaka la emsakazweni siyakwamukela ezweni sawona

0: Amen Thandeka.
1: Amen.
0: Ninjani Ntombazane yami?
1: Siyaphila.
0: Uma sibisi lo New Town Singer nyami.
1: Wathinteka nawe Sithando.
0: Uthinteke kakhulu uma sibisi Ntombazane yami.
1: Uyabona
0: lo mntwana Ntombazane yami njengoba esemtholile umama loli ozomthatha ambeke.
1: Mhm.
0: Njengoba nomzayifana eshethi lo faka akafake.
1: Ehhe.
0: Akathi mayohlala lapho ngani yami ngiyakubona ukuthi uzohamba la uyochecka ngani yami ngathi check ukuthi uhleli kanjani lapho ngoba umuntu angeke simthembe. Ukuthi akahlale kamnandi nengane yakhe namatoho lawo afakele imali akahlala agade ingane yakhe kodwa akhohlwe umuntu wesilisa, umuntu wesilisa mehlukumezeka kanye ngani yamphuma kuyena. Ngokwani ke umzimba uyithinto kaNkulunkulu ngoba usehlukumezeke kakhulu bekufanele nje ayogcuma esontweni akhwahle ashaya izandla akhuleke uNkulunkulu uhlukumezeka kanye hayi kabili.
1: Ngiyakuzwa.
0: Uma sibisi ngane yami uthi uyakwazi ukuhlala ngentombi ngoba usenayo ingane usemzila umuntu wesilisa akakhohlwe ahlale ngentombi abheke impilo yakhe one life one body.
1: Ngiyakuzwa ngiyakuzwa.
0: Akhohlwe umuntu wesilisa ngane yami kusasa ulosine sobe sikhuleka. Sizombeka ukuthi akakakhohlwa nomuntu wesilisa abana kuNkulunkulu. Ngiyabonga Ntombazane yami.
1: Siyabonga Sithando ngiyabonga.
0: Bye bye Ntombazane yami benosuku oluhle.
1: Nawe dali siyabonga. 0604807164 awubakithi ngiyithandi yalo. Awu yazi ave nikhuthazana kodwa. Ewu. Siyanthanda izini lomzansi siyanthanda kakhulu.
2: Sawu Mrs. Dot ezobushini kusene esiyabonga kulabo mama laba abawu-2. Yani umsebenzi wami budingeka ngoba umuntu osemusha osemncane akhethe baluleka nje umsebenzi. Ngoba khona ukukhanya nalo ukuthi unengane encane. Yaye ingane encane ya-18 months isadinga uma wayo. Yaye umsebenzi u-right. Kodwa mina emsebenzini nje bateshwa abantu ukuthi kuzofanele kufakwe imali mhlampe kwemali yokugibela. Lo muntu usahlukumezekile usadinga ukuthi akathi ukupholisa ikhanda. Yaso umsebenzi uyadingeka kuyempela. Kodwa ngathi angathi ukuthi kuhlala ncane ukupholisa ikhanda. Abefuna umsebenzi nalo mama lothe uhlaliswe lobadala angamgadela ingane ahambe emsebenzini ku-right impela ngoba uzohleli nabazali ebehleli nengane yakhe futhi ingane akazukuyikhokhela ikhiphele imali mhlampe ayisecreshi yafuna ukuthi izomqashana befuna ezoqasheka ingane befuna emsebenzini. Mina mumyeza futhi eyingathokoza kakhulu kamama kusiyami ukuthi uzomthatha umthathe nangemali eyi asakhona mama abaphilayo siyabonga kusiyami siyabonga sisidoda uhlelo lwakho. Hayi usisi uzosizakala nami nje sengivele ngahle sumoya ngathi hayi hayi kuyalunga hheyi kubuhlungu sisidoda kodwa siyabonga nkosiyami lakho mama noma ankazini hayi siyabonga nkosiyami ukuthi uzosebenzisa ikhejuwaiti. Ya siyakubonga konke nje kodwa ingathi angathi ukupholisa ikhanda nkosiyami naye azokuhlana umzali akatotoswe naye ngoba phela ingane le kuyazwakala ukuthi ngani. Siyabonga kakhulu sisidoda anini masicela ungazisho.
3: Amen, amen, mamdodo. Yabingelela, mamdodo. Yabingelela nabalaleli bezu lomzansi. Ngiyasizwa Nkosi yami isitori sengane. Sibuhlungu kakhulu. Umoya wami uyathinteka kakhulu. Isitori sayo. Sengidabukela nomntwana nje lo omncane. Anzile. Ngoba umntwana udinga uthando, udinga ukunakekeleka. Hayi, mamdodo, ngoba silutholile usizo. Futhi umama umeza umakhelwane wami mina ngomama umkhizela ifolweni sizovela ngizovela nami ngibona ukuthi ngimnika nomntwana sisize la singasiza khona. Ngiyabonga kakhulu mama Dodo.
4: Ngiyabingelela Dodo egameni likaJesu. Eyi azabuhlungu into engiyizwayo yo hayi kade sengikhala nje minyembezi. Hlezi ngilale nalokhu usuke ngalaleni ngalo. Kodwa indlela nje, iy'nhlelo zakho, awu zibuhlungu ngazo. Yo, yo, ayi. Ayi, ngizothi mina kumntwana ozokhula, ngizothi entombazaneni uzokhula umntwana sisi. Hey, uNkulunkulu vele amkhulise, ubone nje ngokusheshe sekhulile uzodlula kulesi simo. Uhlale nje emthandazweni uNkulunkulu uyasizana uNkulunkulu usiza ngeqiniso.

0: Ya, siyambonga uNkulunkulu, nami bengisacabanga nje ukuthi Jesu kulo mjondolwane nje bengicabanga ukuthi eyi asale seza siyohlala naye siyompintshana naye, kanti lizoqhamuka usizo. Siyambonga uNkulunkulu ngomama uMyeza, siyambonga kakhulu usolutholile usizo. Dodwa umuntu uma kwangena kwisitimela sothando enenkinga isuke isixazululekile, uNkulunkulu wakubeka la ngokwethemba kule show. Ya, silaleleke ukuthi yini ngempela engenzeka, siyimisele futhi nathi ukuthi kulokho ekuthiwa kuyenziwa singenelele sonke. Siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu. Ya, uzoba naye, angakhohliseki, angakhohliswa ngothando. Uthando lamanje igama nje ukuthi uthando, kodwa othandweni ila usuke uyohetheka khona, uyokhala khona ubusuku nemini. Kungcono ukusihlalela nje ukhonze uNkulunkulu, sokhula kodwa umntwana kuzodlula konke. Engathi bengathola isifundo nje, afunde, sifunda ngamaphutha. Iloko nje kosami engingakusho, uNkulunkulu amsize, ambiyele, apholise amanxeba enhlizweni. Ya, ngoba ngiyazi ukuthi kuzokwakheka nenzondo egcina enzondo ngisho umuntu wesilisa ngenxa yobuhlungu abhekane nako ngomuntu wesilisa. Kodwa-ke akubona bonke abanjena, noma kunjalo-ke kodwa engathi angavala amehlo kakhulu ngalapho kwezothando. Khulisa umntwana, uNkulunkulu useyamhlelela ngendawo yokuhlala, uNkulunkulu ngathi uyamhlelela nangosisi lo. Angazi osenithana nomuntu ozoma ngomsebenzi nge-training, angazi, angizanga kahle, kodwa nje ngathi uNkulunkulu uyayivula nje indlela yakhe. Ya, siyambonga kakhulu uNkulunkulu, kakhulukazi ngawe doda, siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise. Hhayi, wakudalela mfethu ukuthi ube sesihlalweni esikukhalisa iy'nyembezi, kodwa kulezo iy'nyembezi zakho kuphuma i-solution, sizakala abantu. Siyabonga. Bless you. Fix on Zamerson Farm. Thank you.
1: Siyabonga sithandwa sami, kade ngisasho nje ukuthi mina uma ngamzwanga ufike uzongiyagula. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
2: Yebo, sisithotho njani?
1: Siyaphila.
2: Ngiyithethe la ingulo.
1: Siyakuzwa.
2: Uqala nami sisuzendele i-inquiry account zofaka amasitsha.
1: Okay, imaki ngicela ungavali ukuze ngithathe inombolo yakho ngoba inamba kasisi angiyikhiphile emsakazweni. Nomzuka ayifani nginaye yakhe, ngizomthinta esayidini. Ungavali nje bandla, Nkosi yami.
2: I-38.
1: Ile gcina ngo-38 angithi. Okay. Hayi ke imina lo bhaza, mangabe ngiyabhaza kwenzekale ngoba ngizama ukuyiseva ngalo ndle ngazi. Okay, ngiyabonga kakhulu, ngiyitholile. Ngiyabonga.
2: Okay.
1: Ya, ngincane ukhiphe inombolo yengane la emsakazweni, but ngizonithinta eceleni. Ya, kusasa kodwa not namhlanje, kusasa ngizonihendlisha nje, kodwa not early ngoba ngisanenkonzo enkulu engizoyibamba ubusuku bonke. Ya, mase kuliwa sithanda zami, kuliwa nje ngoba mina lo daba ngulizwanga manje, kade ngulizwile. And emva kokuthi ngilizwile, ngoba ngiye ngafana ngililale phaa ngiphiphe ishow, angibange ngisadla ukudla, kuvele kungabe kusangena-ke mina. Mase ngilwa nempi, angifaki isipuni emlomeni wami. Alright, lisho lagamanxa ihora leshumi kumsakazi izilo mzansi. Ake sizwe bese.
3: Sisidodo, siyabonga ukuthi ngimhlela lapho benza abantu abaningi onembeza, siyabathinta onembeza babantu. Sisidodo, ngimhlela lapho ngibona kuwubizo lwebizo lobo lo bengicela ukuthi uthandani o-registers, register of NPO, lapho sizokwazi ukuthi nginikela nomthandelani wethu, kodwa kube nesikhwama esiqondile esingaphansi kwakho sokunakekela, sibona isandla ubona ucaphunayo lapho esikhwameni kubaxhanelewa abantu. Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi ube nendawo noma ungashiya abanye abantu ngingabalandela noma ngikudlela endaweni noma ofisi nyana yona like nje. Ya, ubele ndawo la kwazi wakhona ukuthi uma inenkinga inamba yakhona ukuthi ngihlangana ngakhona abamqondo okufana ngoba kuyathulana kubana nokuthi umqondo ufana wakhona ukhona ngakho bethinteka manje kumasabona ngiphi lokho.

kwaya kwaya wazo wathola umntwana. Mumbi ubhuti izinto azenzayo bathi kuba nezinsuku ezingcono ezidala ukuthi uhlale. Njoba bemkhipha komama noma naye sedecide ukukhuluma ngafisa ukuthi alungise ingqondo. Ukuthi maye sephumile because sometimes omunye umuntu bezomsiza ela ekhona. Uyakwazi ukubona umhlukumezi ukuthi usu right and basaza abantu besilisa ukuthi si weak endlebeni akhulume nawe ebese futhi ulungisa izinto ebese buyela kwena not only ukuthi ufuna ukuthanda but ufuna ukuthi uhlale naye eduze akumonithe until kuphele wona lo msebenzi abuyele emandleni uphinde ube yilento obuyiyo because uma umuntu osilisene control noma efuna ukuthatha control uqale enze show ukuthi uya isolateka uluza zonke izinto engezakho ukuze udependele kuyena noma ethi phumele eminyango umeceleni komnyango and kusekhanda lakho futhi kuba sekhanda lakho ngenxa yesimo akuphethe ngaso ukuthi ucabanga ukuthi akukho ngaphinde ukwazi ukwenza uphelele la yiko lokho ongakwenza nokuthi ucabange ukuthi ey mangingaphinda kuthinte mina izinto kungabheda engifuna ukusho ukuthi akunjalo umhlukumezi indlela asuke edalwe ngayo but wena the sky is the limit uno matric ungenawo la emhlabeni kunabantu abakhulu bathola ukuthi abanawo matric kodwa bakwazela ukuphuma bazama izinto zenzeka ngemikhwepha yabo bayisebenza baba bakhulu angisho ukuthi ngipromote ungafundi kodwa sengisho ukuthi ngeke uze ufele endlini yomuntu ngenxa yokuthi mhlambe ubona sengathi akufundekanga angisho ukuthi usho njalo but kukhulu ongakwenza ngempilo yakho kunalokho owenziwa kona lapho kunosomabhizinisi abadumile abangakwazanga ukuthola le mfundo etholwa ezinye ingane kodwa namhlanje kufeswa kubona bawobazi usengaphuma futhi uyephusuka iphupho lakho ufunde ube yilento ofisa ukuba yona umuntu wesifazane uyizulu kumuntu wesilisa ungacabanga ukuthi njoba umuntu wesilisa ekushaya alale nawe akuzalisa ingane ekuthuka ngamagama ngempela ngempela uyadeserve noma uyilento ayiyona umuntu wesilisa wakhiwa ngendlela umuntu wesifazane wakhiwa ngendlela eyispeciali uNkulunkulu uyisidalwa esenzelwa ukuthi noma ngabe imuphi umuntu wesilisa othola uthando noma unikezwa umuntu wesifazane uthando uma enaye experience ubukhulu bukaNkulunkulu so njoba usuke unaye umuntu wesilisa that feeling umuntu wesilisa kasoze ayithola kwenye indawo ngisho ngabeka imali phansi itholakala kuwena kuphela njengomuntu wesifazane it's an unexplainable feeling ukuba nomuntu wesifazane eduze kwakho umbambele eduze so if ekwazi umuntu wesilisa ukuthi angakuhloniphi noma uNkulunkulu ekubekele ukuthi udlale leyo ndima empilweni yakhe ube yizulu lakhe uNkulunkulu ekubekele ukuthi umuntu wesifazane mayesekhona eduze kwakho umdumise uNkulunkulu ukuthi khona isimango wasenza ngokuletha umuntu wesifazane emhlabeni esingachazeke engengakwazi ukusexplainela omunye umuntu linga ilethayo empilweni yomuntu wesilisa but ukwazi ukumhlukumeza lowo muntu owadala uNkulunkulu ngalolo hlobo usuke ungenabo yebo ubuntu wena koyizulu inkulu into iyona kunalento owenziwa yona lapho ngifisa ukuthi noma uphume usuhambe emgaqweni uzikhumbule ukuthi ivalue yakho idlula yonke into ekhona la emhlabeni omunye umuntu angayithenga ngemali ngaloko inhlamba oyitshela umuntu osilisa ngaloko okuhluleka ukwenza lezi zinto eziphathekayo ezikhona la emhlabeni you are bigger than you think ungangobukhulu bukaNkulunkulu because ngithe umuzwa owunika umuntu osilisa nowuletha empilweni yomuntu osilisa into engeke ize ichazeke umuntu osilisa mengithi uba explain ukuthi umuntu osifazane uzizunjani into angeke akwazi ukuyichaza etholakala ngaleso sikhathi kukhona wena eduze kwakho nako konke ama packages uNkulunkulu akwenze nawo so remember ukuthi ukuhlukunyezwa akusiki ukudla kwakho dalela ukuzokudla emhlabeni uma uphuma futhi

0: xài insulin có đồng chí hai kia mà xuống bên mà thì nhà ngã này dùng bê lại xưa là bạn dùng balance kia cả dưới này ở rãi hai nay ông ấy kia cả bạn ông kia ngày đầu sinh tụi tôi có cần ta phục vụ lại nhau giá là ngang với nhau mà mình nhớ sạch sẽ nhau uzo bê sa hai kasi ngeke kwenzaka lami yimi loya shoniyami ethekwini ngafika e-ofisi sisitoto ngathenga i-blood circulation ngicela ukukutshena ukuthi ngile sibhedlela bathi inhliziyo yami ibhlokhile i-valve so amanzi athola ukuflowa manje uma ngabe laxala nesifubeni ngikhwehlele kuze kube ngathi ngiyacinana ngibe nosi hawu lobe ngasebenzisa i-blood circulation hawu sisitoto hawu zavele zaboshla inyawo ngitshene nje manje hawu ngishaya kahle nje ngenyawo zami anginankinga bezihlaba hawu zaphela ya kwaphela nomvuvukane behlule ngisho lelo philisi lelo bebenginika wona esibhedlela hawu ngiyancima shima hhayi asebenza into zakho hayi ziyasebenza ngihlezi ngisho ngimxoxela nabanye ngithi hheyi mina ngisebenza i-T f bathi usebenzisani ngithi mina hayi ngisebenza i-T f ngisho ngithatha amagazi esibhedlela angibuza udokotela wadokotela ushukela wakho egazini ne-glucose yakho benkulu kodwa manje ama-result akho benzangalani sho ukuthi ayilandela-ke i-dietitian le eyashukela ngathi mina hawu udokotela ngiyilandela qobo kodwa mina ngibe ngazi ukuthi ngisebenzisani hhayi garant jelas down hhayi zasebenza iy'nto zakho sisi mona phansi hhayi uyaphila kuyaphilwa kathi i-f kuyaphilwa esi sidodo-ke ngihambile-ke ngayithenga-ke futhi i-blood circulation ngafika lapha yakwathi
1: kwami ngabonjwa sengisesisayi ngasangivusa phansi sangivusa phansi ikhona phela ukuthi abantu bayakhala-ke shoma ukuthi mgay siyabisa angazi utrobheng singalini kodwa nje umuntu ongaphilile ohlushwe nje inkinga ey'ningi sengimyalela sona nje siyasiza sasiza amabhuti wami la esenginkinga isibindi sakhe sendlavazekile sihlele esibhedlela i-treatment yasesibhedlela yenza kancane sangithengela sona wavuka phansi ayi into yenjisisa iyasebenza ngifuke uqama mami yalo nje mina iphutha engilenzayo ukuthi ngifike ngisiphuze ngibe ngcono mase ngiqala phansi ngidlile izinto ekuthiwa udokotela athi angingazidli ngoba siyangisiza nje kakhulu sisiza abantu abaningi siyabonga sishemisisi into yeni iyasebenza kakhulu siyabonga kakhulu
2: sawubona mama Dodo ugogo wahamba wayithenga lesi spray bese le ndlela efuthwa emlomeni wayithengele yena njengamanje ngayimsizile kakhulu cause uyaqala uyalulama ngiyambona nami bese ngasakwazi ukuhamba khala ngamadola khala ngenyawo khala ngento ey'ningi but nje hayi ngiyabonga kakhulu nami ngathi ngidlula nje ngayibona le nto dayizolwaphethekile ngathi awuthi ngiyithenge ngiyabonga kakhulu ayimsizile salukwazi sami
3: ikhona eMontala Pharmacy opposite A5 endala kuwest street kuwest walk down the passage yespice delight othongathi pharmacy everolam pharmacy todd pharmacy northwick pharmacy seyithola esiphingo esizamed pharmacy ngenhlosaphukenwin epine town emanhattan riverdene pharmacy la enewlands nalaphaya eHammerstead Junction Pharmacy kanti sayithola nasephila nathi pharmacy ePhilani emall kwamashka elimbawengela center eKhamanga pharmacy Bridge City pharmacy ngaphakathi emall nangaphandle emndeni pharmacy sayithola nalaphaya eNandi Dube Village iMed pharmacy kaBesta naseBesta pharmacy sikhona Hasmed pharmacy ePhoenix Plaza ziningi indawo ngengiqede 0784947274 ngiphindi nombolo u 0784947274 kathi EF you live a healthy lifestyle I wena wedwa kodwa uphila kahle wena nomndeni wakho siphindi nombolo 0784947274 kathi EF live a healthy lifestyle wena nomndeni wakho
4: Sweet Dodo kuyizwi lomzansi

0: Siyabonga kakhulu sis Nozipho, siyabonga kakhulu sithandwa sami, siyabonga kakhulu suku nosuku. Siyabonga nje ukuthi ungenile, siyabonga sithandwa. Obhalile uthi ke molo sis Dodo nomlaleli, siyabonga kakhulu. Awukho umnyango ovalekayo ungeke uvuleke omunye. Ayikho isizini engadlula, ugirl uzoba right. Sibonge nje kakhulu kulaba sebevelile ngothando. Sawubona sis Dodo, useselaphile, usilaphile umama umyeza. Kungcono ke akahlale phansi kancane, alapheke emoyeni. Masezizwa ukuthi usengcono bese kuyethola kumsebenzi esilaphekile emoyeni wakhe. Okulandelayo azifundise nje ukuyithanda kakhulu, ukuthanda uNkulunkulu akhonze. Ayikho intandana kaThixo. Siyabonga sis Dodo uzandile ulaphaya kwaSanti. Molo weMangongoma, siyabonga sithanda sezulu ubukho bakho kuma-PPL. Uthi-ke uThixo akhulise uluncedo lwethu, sakunikwa inkosi. Ameni. Uthi obhalile, sanibona mulweni emsakazweni izilomzantsi ngu-TV Magidela. Sibonge inkosi. Sawubona sis Dodo, ngicela nje ungiphe. Okay, ngicela ungiwhatsapp eceleni, ngiyasicelela ukuthi ngikunikeze khona sizobe sisekho. Ngoba ngisazokhuluma naye ugirl bese kuba nendlela esixhumana ngayo naye. Ngiyacela ungithinte kuleyo nombolo ungiwhatsapp, right? Emsakazweni izilomzane. So, siyabonga kakhulu ukuthi sinozipho, uyasakha kakhulu, sivula namehlo, sibuyelwa yithemba. Inkosi nje isibusiso, isibusise kakhulu. Nina sis Dodo uthi ke amen. Siyabonga kakhulu sithandwa sezulu. Siyabonga. Nami ngidlulisa nje ukubonga kukhulu. Ngiyazi ukuthi mase kungaphezu kwamandla ami, so sengizobuza yena usisi uzipho. Asikhuhlabele mgami nohlelo ngoba nama VN asakhona. Thingibola. Ya, ake siqhubeke silalele ma VN.
1: Ngiyabingelela wemam Dodo nabalaleli ama PPL wonke. Untokozo akamchulo la kadabeka. Siyabonga sis Dodo ngokusitholela udaba olubuhlungu oluhlasimisa umzimba njengalolu olushoyo, nosizo futhi sibonga ukuthi sesilitholile, selitholakele usizo. So mam Dodo, angiblame, angisho lutho, kodwa umbono engithanda ukuwubeka mina kulento, ngoba kuyavela manje ukuthi sengazi ukuthi akuzoyeka kulo baba owayithathe le ngane. Wahlala naye iminyaka yaze yakhula, yafunda, yaze yayintombi, yaze yazala yaba umama namhlanje. Namhlanje isixakekile le ngane, ixakwa yilo baba. Yebo-ke angiphiki, abantu besilisa banezinto zabo, nabesifazane banezinto zabo. Asazi ngempela ukuthi ibhekene nani. Njengoba isho nje kufanele sikholwe ekushoyo. Ngimbonge kakhulu nomama lo othe uza nosizo, futhi ngifisa ukuthi njengoba abantu bethi sizoba nawe mama efolweni, babe naye ngempela, kungabi ngoba benzela isteshi. Ngoba thina abantu sinjalo, sifike sithi sizokwenza ukuthi sithembise, sithembise, kugcine kungabanga njalo. So mama Dodo, eyami inkinga bengifisa ukumaluleka umama efolweni ukuthi ayikho mam Dodo into engaqali emthethweni, yonke into inomthetho. Uma kungekho amaphoyisa kuleyo ndawo kuney'nduna kunamakhosi, awukwazi ukuvela uqukula umuntu umthathe umbeke ekhaya lakho. Awubikile emaphoyiseni kwabomthetho, awubikile ey'nduneni, awubikile emakhosini, umuntu wakho nje. Umuntu sis Dodo impilo yakhe awuyazi, kungenzeka mhlampe athulele naye avele kusefile eshonile, sodwa ukusebenzisa igama lokufa, kuse nje eshonile, noma kumbe kushonele ingane yakhe, noma kungenzeki kokushona ke sikubeke kude, le ngane ivele isuke nje ithathe mhlampe igawule umuntu ngobhushi, vele ine-enga, ngithi kadiphila kabuhlungu, ngiyalinganisa, igawule umuntu ngobhushi afe endaweni, akaziwa lo muntu endaweni, akwaziwa nokuthi usukaphi, akasekho, akasatholakali, useseleyedwa umama efolweni. Bengifisa umama efolweni aqale emaphoyiseni emthethweni ayosho ukuthi kunomuntu okanje, ngoba vele hlezi kusho kuthiwa uma kunezimo zokuhlukumezeka kwabantu zibikeni, angikholi ukuthi kuyicala lokho. Ngoba njengoba naye lethe la eredweni, ngiyacabanga ukuthi umthetho ucabangile ukuthi uzongenelela. So akungasatshwa ukuyobhekana naloya baba, atshele ukuthi cha.

0: basibongile umkhulisile wenze kahle sesiyamthatha kodwa ke ngenxa yesimo ngoba phela akekho umuntu ovumelekile ukuthi umesize umuntu abese yamhlukumeza avume lo baba aveze naye lakhe iside laziwe ngoba mhlawumbe uzothi uthatha ngiyalinganisa uzothi uthatha umuntu kanti uqukula 100,000 wonke uhamba nawo ubaleka nawo kuyaba le ndoda iyakulandela ikulandelela lo 100,000 ziningi nje inkinga lo mama wasefoleni angaze acishe abhekane nazo kodwa ke bengimfisa ukumluleka ukuthi akaqaphele ngiyaxolisa ukwelula dodo kodwa nje ukuqaphela kubalulekile umthetho amakhosi endaweni akakubikele kungabuye nayedwa obekugcineni makukhona okwenzeka uyogcina seledwa futhi amen ngiyabonga mamntodo.
1: Yebo sawubona, sawubona umsakazi wami. Unjani kodwa sisidodo? Angithemba ukuthi uyaphila. Hayi umqala lo hlula amazenze. Angikhona kula emolweni. Yebo sisidodo, cha ngizocela ukuxolisa la noma udaba sengizokubamba nje sengilibamba phezulu. Kodwa ngiyayizwa inkulumo ukuthi la kukhulumeka ngosisi noma ngengane yentombazane esizwe ubaba la thizeni. Bathi ubaba la kubonakala kuzwakala ngathi futhi ugcine eseyiphendula intombi yakhe noma eseyiphendula umakhoti wayo ingane. Angazi noma kubeka kahle yini. Sengishona ukuthi kodwa sesidodo uma kuthi kunjengoba ngizwile indaba. Sengishona ukuthi sesidodo mina engingakusho ubona konke nje sesidodo. Mina bengifisa ukuthi umuntu wesifazane agade iy'ngane zamantombazane. Umuntu wesifazane agade iy'ngane zamantombazane. Ngoba umuntu wesilisa when it comes to close nomuntu wesifazane noma ngabe imuphi nje, it's very dangerous. Umuntu wesilisa uyingozi sisidodo. Uma kusondela nje ngakumuntu wesifazane. So lento isho ukuthini? Isho ukuthi abantu besifazane baqwashe bakwazi ukugada iy'ngane. Hayi masebekhulile sebebadala. Hayi akukho ukubagada kanga. Kodwa iy'ngane zamantombazane zidinga ukugadwa. Even noma kuthiwa ubaba wakhe lowo. Kodwa kubalulekile ukuthi wena mama iba nokugudla nje ngakhona lapho ube mehlomade ubuke ukuthi lo baba okay ingane yakhe leyo yayithi kodwa uyithanda ngendlela okuyiyona yini. Ngoba umuntu wesilisa it's very dangerous sisidodo. Bayizingozi. Ngaso sonke isikhathi mebona umuntu wesifazane ubona intombi yakhe akasebenzisi lolu thando lolu ukuthi nansi ingane yami yentombazane ngifuna ngelinye ilanga lengane iphumelele ezintweni lengane iphile kahle ibe right. Angiphathi bona ke mengayizali. Mhlawumbe ngacisha zami meyizala, kodwa futhi nakhona fanele kube khona umuntu wesimame obukayo kulo ndoda ethanda leyo ngane yayo ukuthi kusahamba kahle yini. Ngoba umuntu wesifazane lento ngizoyisho, umuntu wesilisa uyingozi kumuntu wesifazane. Yabona? So manje lento lefuna abantu besifazane behlezi beqwashile. Ey'nganeni zabo nje zamantombazane behlezi bemehlomade nje ingaduki isikhathi eside emehlweni abo ingane yentombazane umuntu wesifazane. Uyabo? Ngoba manje abantu besilisa banamakhanda aqinile abafuni ukuzwa kukaningi kabi ikhulunywa nasiyikhuluma lento le ukuthi abantu besilisa bashintshe kulezi zimo zabo. Abafuni ukushintsha and ingane uma isuka ingane isuka ingane icabanga ngobungane. So wena uma umdala usukucabanga ngobudala futhi. So ingane ke isuke ithi phela iyahlonipha iba sesimweni sokuthi understand umuntu omdala kanti umuntu omdala uyazi ukuthi ubhekephi. So lapho kufanele kube khona umlekeleli at the same time ngoba lento isuke yenzeka emhlabeni isuke yenzeka endaweni isuke sekuzona. So thina sibe nemehlomadi nje. Abantu besifazana babe nemehlomadi futhi bangadlali ngezingane zabo bavuthe be. Baba malangabe. Yabo. Kuba manje buku baba into ayenzayo. Uzama ngathi usize ingane, gcineni ingane, uyiphendula umakhoti wayo, uyiphendula intombi yakhe. Leyo nto leyo ayikho right, ukhombisa ukuthi ubaba onobulwane phakathi. yabo ukhombisa uba ubu

kwemahlweni omdala ubaluleke njengawe. Maybe ubaluleke kakhulu kunawe. Uyazi uNkulunkulu ukuthi kungani ngakwenzanga lokho. Mhlambe nalezi ngane ochoma ngazo nje azihluphi izitho zobuya. Ngokuphanishelwa ukuthi wena uzibona ukuthi ungcono kunabanye abantu ngoba une advantage ukuthi ube nabantwana abayishumi khona ungenangisho yedwa.